XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa, alas 8:09 na. Bullseye! Okay, balik sa itong tulungan ng mga katrupa. Kining bahin, ito sa kiris mayong kabubuton. Okay, sa Santon Plus Coffee Mix, basta karong nga mga panahon na mga katrupal, lami pagkaayo mga pi. No? Santon Plus Coffee Mix, mga katrupal, lami ang kapi o healthy coffee. Pinangita gyapon kini sa itong mga kagisunan, gumikan sa inyong kaayuhan, ngadto sa itong kalawasan. Pagkita gyapon kini mga katrupa, dili sa itong mga kining butika. Niya, karong panahon na ba mga katrupa sa among stasyonan, magulat lang mo kay so far, wala pag ito yung mga stocks diri sa pagkaroon. Mas maayo po diri kung doon ay stocks para at least nili mo mapalaw mga katrupa mo anhimo niya wala pa diri stocks, no? Wala tunata na ng ninyo mga katrupa. Okay, kadyot lang nato sa pagtaga di may mga nagminsay katrupang lim ingon si katrupang Roldan na kanya nga style bulok na kang abante. Bullseye! Di apoy minsahe ni katrupang kinsani, si Congressman Abante Pastor Baya na siya, pero dili ko believe sa iyang kapasidad. Kay halata karajaw nga sip-sip siya sa Malacanian. Nagsunod-sunuran ni PBBM. Busa dapat akong hangyo sa Distritos Manila nga dili na si Abante padag-on. Salamat gikan ni katrupang Herbert Sinday o Barangay San Isidro, Bayugan City. Bullseye. React lagi katrupang Lim.
1: So mao na gingnan yung bulok si Abante. Siyempre, bisan sa akong pananaw katrupang Ray, dugang ko gamay no sa gisgutan kag ina kay murag akong topic karon sumpair manggihapon ni siya. Kay di gyud pud maayo nga si Sara ayang pangitaon. Kay may bag si Sara mo ay usaway purpose nang kita siya ni Sara para muhatag og hinabang nga si Vice President Sara atong nasayran nga gamay ra magay kay ilang budget katrupang Ray.
0: Usana.
1: Unya dapat iya pagitaon si Presidente Duterte kay 27 billion bay budget in the Office of the Vice President. Office of the President.
0: 27 si billion
1: Marcos. Si Marcos. Dapat mo yung pagitaon kay ang budget ni Sara is only 800 million pesos sa 2026.
0: Kanyot lang katrupang Lim. Na ako'y nakita nga medyo kaulawon na ito. No?
1: Ulaw.
0: Ulaw kaayo sa part po nila kay remember kung atong balikan ang mga nangaging pag-budget, nangayo ba ya ang Vice President kay nakapurpusto sa pagtabang, pero ang siya gibuhat nila, halos wala hatagig budget. Hataga budget ba to o wala?
1: Hataga gamay.
0: Gamay.
1: Waragay na 1 billion.
0: Hindi din sila dilin ni maulaw sa bante, mangita.
1: Mangita. Kung sa may purpose niya para si Vice President po ngayon manghatag og ayuda, dapat ang DSWD ang pangitaon. Muna siya katropang Ray.
0: Most likely. Ang DSWD sa dinalian.
1: Correct.
0: Nga sitwasyon. Kaya mamalagi na sa panahon sa kalisod, ang naangyod sa isip sa tao, dilin na ni Marcos Duterte, ang naa sa isip, tabangi mi diri.
1: Gani karon katropang Ray og siyempre sa itong mga tigpaminaw na sayon naman ta nga si Vice President Sara gigukod no gumikan inilaging issue sa ilang gipasangilan si Vice President nga nalambigit sa korupsyon kay dili mao or wa na liquidate ang iyang paggasto sa iyang confidential fund. So gani karon na naman ni ang iyang kaso gidungog na sa impeachment court. Gidungog naman iyang impeachment case pinaagi sa mga senator judges. Ang kuan karon katrupang Ray kay dapat unta ang mga senador nato mga limpyo ang ilahang record nga mao'y muhukom ning ining issue sa korupsyon sa vice presidente. Pero karong bag-o katrupang Ray. Medyo makaapekto po ni sa credibility sa mga senador gumikan kay si former DPWH secretary Bulan. ang former secretary sa Department of Public Works and Highways Manuel Bunuan. Miingon man siya dito sa Sandigan Bayan katrupang Rica is kinimagod si Bunuan na priso man puni karong mga panahuna gumikon sa issue sa flood control project. No, nga mga anomalya. So miingon ni si Bunuan dito sa Sandigan Bayan nga ang Senado di ay mga katropa o katropang Ray sa panahon ni former Senate President

0: discretion, may ingon tag discretion, depende kung saan nila pagasto.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Ang kining kantidad nga 24 billion nga gitawag kinig leadership funds.
1: Oy.
0: Nga iapod-apod ngadto sa matag senador.
1: Mm-hmm.
0: Unya kadaghanan ra ba ini katrupang Ray og mga suking tigpaminaw sa mga senator judges karon, kadaghanan na nila membro pa ni sa Senado sa panahon ni former Senate President Juan Miguel Zubiri. Or kahakin ng mga senador nga na-elect atong tuig 2022, ang uban ini wa pa nag-graduate. Kinsa man sila?
1: Mm.
0: Sila ni Riza Hontiveros.
1: Naa pa.
0: Mm.
1: Usara ba ni maura ba ni
0: Kusugod?
1: Tulisok. Mm.
0: Kinsa pa ni ha? Ang kini mga bag-o, murag wala ni apil na kadawat. Ang kini rang mga daan-daan. Number one yun ni si Senator Riza nga kusog ayo
1: mutulisok.
0: Mutulisok ni Vice President Sara kay ilagi nangurakot ko no.
1: Mm-hmm.
0: Pero matod pa dahil ni Bunuan, ingon pa niya, ang matag senador makadawat og labing minus 500 million pesos nga alokasyon. Samtang ang mga chairperson sa dagkong committee ni adto gigahinan kuno og 1 billion pesos parting dagko aday ni.
1: Dagko.
0: So gipasabot sa kalihim, gipasabot ni Bunuan nga kining maong leadership fund usa ka ad hoc alang sa mga miyembro sa Senado aron masulod ang ilang mga prioridad nga proyekto sa nasudnon nga budget. So di ay kining ilang mura kibali ni og nag-request sila sa DPWH nga insert ni nga fund kay para nga masuod dito sa national budget. Pero kining tanan gilimod na sa mga senador, gilimod na ni Zubiri. Gilimod na pod ni Gatchalian o kinsa patong uban nga mga senador nga nailik atong 2022 katrupang Ray. So ang pangutana ni sa publiko, no? Og syempre sa ato pod nga mga panghuna-huna katrupang Ray. Dako ang kahigayunan nga makaapikto gayod ang pamahayag ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan sa integridad og imahe sa mga senador, ilabi na nga sila karon ang nagsilbing senator judges sa nagpadayong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Bisan pa man og managlahi kini nga mga isyo, konektado ang epekto niini sa publiko tungod niini nga mga rason, no? Atay mga rason nga atong pagatagaag pagtagad karon. Number one, isyo sa integridad og moral authority. So isip mga maghuhukom or mga senator judges ining impeachment trial. Siyempre, gilauman nato, gilauman sa publiko nga ang mga senador limpyo og wala gyoy buling sa korupsyon katrupang Ray.
1: Korupsyon kay na? Ang pasangil karon nga gitok kay all about korupsyon.
0: Korupsyon.
1: Okay. So dapat sila palang daan limpyo.
0: Ang mga maghuhukom dapat limpyo.
1: Limpyo.
0: Kay lisod pod nga muhukom sila unya ang ila day mga binuhatan ug tinuon ni nakadawat sila 500 million nya pangutana ini karon giunsa na nato pagasto.
1: Yes.
0: Oh.
1: Nabay accountability.
0: Wa man igdongog kani nga may pa si Senator Bongo kay makadungog pa ta nga nang hatag og ayuda.
1: Ayuda.
0: Oh, si
1: Bongo pa sa mga lugar.
0: Oh, nang hatag og mga ayuda sa mga nasunugan, nabahaan murag si Senator Bongo murag makaingon ta og nakadawat man siya 500 million gigasto niya ni para sa mga tao. Pero kining uban,
1: mao nag-ingon ka trupang lim nga justified kung si
0: Bongo Senator atong pangutonon.
1: Okay, makita ba ya sa wala man siya nagpatilibayas no pero maramdam nato nga gaadto gyud mga lugar.
0: Correct.
1: Tungod ni iyang proyekto sa health.
0: Correct. Nya wa pa nailabot ang iyang mga ayuda nga gipanghatag.
1: Correct.
0: Katong mga box-box niya bitaw.
1: Mm.
0: Oh, pero kini kung si Senator Riza Hontiveros og nakadawat ni, wa man ta kadungog ini nga nanghatag og ayuda.
1: Ayya!
0: So, tungod sa aligasyon ni Bunuan nga nadahig ang tibok Senado sa bilyon-bilyon pesos nga leadership funds. Ayun ang gag 24 billion katropang Ray. Siyempre, nakuhaan ang ilang moral nga katungod or dungog sa mata sa katauhan.
1: Yes.
0: Mahimo silang, siyempre, bisag ako or ang mga tao makasaway. Good. Na? Nga, unsaon nila paghukom sa

0: tinawan sa pundo sa uban, sama sa confidential funds ni Vice President President Sara, kung sila mismo nga mga senador, doon na po'y gitaguan nga mga pundo katropang rey.
1: Bullseye!
0: Uras naman katropang rey. Anyway, ato na ipadayon. Kinapay mga puntong atong tagaagpagtagan unya sa itong pagbalik katropang rey.
1: Okay. Mga katropa, doon na kita 20 minutos na nakalabay sa Las 8 for the meantime. Ato na pong balikan ang atong panagiskot. Mga katropa, human lamang sa mga painamdom. Standby ka mo.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: Kap!
5: Ay!
4: Para sa rin mong birthday, Kap?
5: Eh, November to.
4: Usang tuig ka, Kap?
5: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
4: Galaw, galaw! Bungot sa ito ay...
5: Exciting?
6: Exciting!
7: Santo Blas Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus mo. Kung karmigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing po din.
12: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, diin yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bat

0: maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige.
1: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: Bullseye. Okay, mga katropa, doon na kita alas 8.26 na sa atong orasan. Alright, balik kita mga katropa, kini nga bahin sa Batod Chris, maayong nga kabubutoon. Okay, sa Premium D3. Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa, nagatabang usab sa atong panglawas. Nagahatag kalig-on. Nagaprotektar batok sa mga viruses, mga katropa. Mauna, usab-usab kini. Kamaayong produkto sa Yes to Health Incorporated. Mauna nga pagkita akiris mga butika nga available ang maong produkto. Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Bullseye. So, pat...
0: Sige, nabunay. Diyan nagpaabot og mensahe katropang lima. Ito siyang taga-agpagdagan, no? Diyan si katropang Tristan Yatgulay. Good morning na mo diyan, katropang Tristan. Okay, thank you so much, boy. Mayong buntag usab mga katropa from Barangay New Visayas. Diyan si katropang Marito in Matignaw. Salamat usab. Diyan usab si katropang Doris Mi Antisin. Kumusta diyan katropang Doris? Nag-komento usab siya katropang Limwell. Ingon siya nga, it is not necessary nga naa ang presence ni BP as long as she fulfill her duty and responsibility as BP of the Philippines. We all know naman nga BP, we all know naman nga BP is not indifferent or walang pakialaman sa taong iyang nasakupan. Indeed, she gave all her best and we also saw the latest WPS nga taas of rating. Ang pasamot niya Surbin ni si BP Sara. Mga bitter na sila katrupang Ray. Ula ula pud baya na magkulintas-kulintas o grosaryo o magdaladala tas pangalan sa Ginoo nga dili align sa imong kinaiya. We call that personal hypocrite o hypocrite. Maunay definition ni Abante. Sorry, pero to the Congress, they imparted a poor service to the Filipino people. Maunagikan ni Katrupang Doris Mi. There's a point. Katrupang Doris Mi. Thank you sa imong kuminto. Okay.
1: So, ato magin pong masabtan ng pagpangutana ni Abante asa ang Vice President sa iyang tinguha nga iyang dauton yod ipakita niya sa publiko nga wa naglihok si Vice President Sara ni ining panahon sa kalamidad katropang Ray.
0: So dubot pa sabot katropang Lim personalan.
1: Kay gusto niya ba nga
0: politika.
1: Madaot jud ang dungog ni Vice President para sa 2028 di na mugamay ng suporta sa publiko kay tapulan ni atong Vice Presidente.
0: So mao na mao na kini akong giingon katropang Lim kini bang iyang pagpangita in heart ba?
1: Mao.
0: Masyadong political kayo.
1: Oh, gani kini si Abante mga katropa, apil ni siya sa nibutar o impeach. I-impeach yun ang atong Vice Presidente. Gani, member man ni sa House Committee on Justice. Nga usa siya dito sa gusto. Yun, nga imbisigan. Gani sa quad company ato. Kuso kayo ni siya mga katropa nga nituki, no? Niining mga bullying or issue sa atong Vice President. O karon, padayon tani, anamang yun ni sa Senado ang iyahang kaso sa atong Vice Presidente. Ang kuan ini ang pangutan ini karon kung ang atong mga maghuhukom, mga atong mga senator judges gipasanginlan man ini bunuan nga kadaghanan day ni nila nakadawat og pinakaubos 500 million pesos nga pundo alang sa ilahang ilang request mo na giingon ang pangutan kung asa nila to gigamit karong mga panahuna.
0: Mauna diha ang pinakainit nga pangutana og ato og yung i-align bitaw sa isyo sa korupsyon katrupang Lim.
1: Correct. Na na-liquidate ba pugha ni sama sa ilahang pagquestion sa liquidation sa atong Vice Presidente.
0: O sana sa pangutana nga init pod.
1: Napahimuslan ba gyud kaha sa mga tao sa ilang distrito ang kining 500 million pesos nga ilang nadawat o galing tinuod man. Unya, o galing kung tinuod man o nga nakadawat sila ni ining 500 million pinakaubos nga to sa 1 billion pesos. Normal, ang pagduda sa publiko, dili gyud ni malikayan katropang Ray o bisan nako. Dili gyud po ko makalikay nga magduda. Ilabi na nga ang mga senador karon nga maoy sitting as senator judges nining impeachment case bato kang Vice President Sara Duterte normal maapektuhan jud ug unsa man ang ilang mamahimong desisyon ini. Conviction ba or absuelto?
0: Yes. Dunay nakitaan ako sa imong gipresentar katupang lim. Actually, o manigingon nga sa panultiyon bitaw nga kung mamuna ka, kung manaway ka, unahan sa glimpyo ang imong kagalingon.
1: Correct.
0: Now, ang credibility ani sa sitwasyon sa atong mga senador katupang lim nga, ang ilang gitalakay karon, ang ilang himo karon mauman ang paghusga paano napaghusga pag tan-aw karon kung ang Vice President nangurap bagyot ang problema lamang dunay conflict of interest.
1: Correct.
0: Ngano makaing matag conflict of interest kay ang gitalakay karon impeachment corruption nga issue kang Vice President. Now ang migawas karon nga point nga giingon ni former Secretary DPWH Bunuan nga ang mga senador sa pagpanguna o niadto kang Subire. President Subire, dako-dako sa pundog yun, billions of pesos.
1: 24 billion.
0: Oo. Now, mag-judge ta, apan ang atong kaugalingon, do na po day questionably.
1: Correct.
0: Gani, maingon ang pag na'y sama na katrupang lim, kasagaring maingon yun, mag-inhibit. Mag-inhibit ang mga involved.
1: Correct.
0: Okay. Doon na may biases, ana.
1: Mm.
0: Kung biases ang atong isigutan na akatrupang lim, nga naman, normal. Kung ako, nasalang na ko sa isyo karon, unya, simbakong mudaog si Vice President Sara Duterte, unya, naaday ko question sa akong pagpangurap.
1: Mao.
0: Kung sabi akong buhaton, kinahanglan idiin ako si Vice President para good nga dili na niya magkakandidato. Kinahanglan nga mubutar yung ang hukman eh.
1: Mm-mm.
0: Kay basi og mudaog ni mabulabog ko, mapriso pa yun ko.
1: Correct.
0: Bias na siya. Mauna nga, lisod kayo mga trupa ang sitwasyon sa pagisgot sa korupsyon. Kay mismo, ang ato mga senador, questionably man ang ilang kahimtang all about sa korupsyon.
1: Anyway, dili mapunta na noon kay na may mga bagong nailik atong 2025. O, manager, yes. Labot ining nakadawat og pundo gikan sa DPWH pero kadaghanan yon ilabi na ning mga banhaan kaayo sila ni Senator Riza Hontiveros gani apil po ni si Rafi Tulfo kay kuan man ni 2022 man ni na elect
0: So gawas sa 19th Congress naman siya nabilang
1: 19th Congress so muna nga kining mga inuntalang gialigahan ni Bunuan nga nakadawat atul sa 19th Congress ang ilang mahimong desisyon ini, di yun malikayan nga dunag yoy mga pagduda gikan sa katawhan ang ilang mamahimong desisyon.
0: Correct.
1: O galing ilang kumbiktuhon or iabsulto ang atong vice presidente.
0: Yes.
1: So number one, kung absultuhon nila ang vice president, normal ang mga kritiko moingon nga nahadlok sila kay doon na sila ikaugalingong isyo. Kung ilang iabsulto.
0: Bullseye. And that's the point. Mauna yung point, tako.
1: Mauna yung mong gisugutan kagaina.
0: Mm.
1: Ikaduha po, kung kumbiktuhon usab nila ang vice presidente, mahimo kining gamiton sa kampo or bisan sa mga supporter ni Duterte, aron mo ingon nga ang mga senator judges bias. Og namulitika. Mauna yung mong gisugutan kagaina.
0: Ang biases, ani?
1: Namulitika lang aron matabunan ang ilang kaugalingong anomalya. Mauna siya.
0: Actually, lisod po ba ang sitwasyon katrupang lim na? Do, kasagari yun, pag naay lambigit, ani, ang ingon lagi mag-inhibit. Kung mag-inhibit mga katrupa, ang next to that, dili ka muhawid sa usa sa mga mag-judge, usa sa mga mag-imbestiga, kay possibility doon ay biases. Ang problema lang, ani, di ba po pwede nga mag-inhibit sila kay og mag-inhibit, o dili na sila mo hawid, wala na mo
1: correct
0: hawid pa. No? Kini nga sitwasyon. Pero, nakadungis gayod ngadto kanila ang sitwasyon sa akusasyon ni Bunuan. Dili, unsa man na may dokumento nga gikuan ni Bunuan.
1: Correct.
0: Sa ato nga bahin mga katrupa, dako kayo kini og lampurna sa ilang credibility nga naghawid niya ng impeachment case batok BP Sara.
1: Dugang mga katropa, ang maong revelasyon ni Bunuan nahitabo samtang init kayo ang tensyon sa impeachment trial. Siguradong magamit kini sa mga supporters ni Vice President Sara aron maluya ang pwersa sa mga senador. Kay normal mawad-an man og pagsalig ang mga tao niining mga nalambigit nga mga senador. Mahimo kining rason aron bungkagon ang pagsalig sa publiko sa tibok proseso sa impeachment. Pinaagi sa pag-ingon nga ang mga nag-akusar ug ang naghukom pulos dunay buling sa korupsyon. Kaya ang nag-akusar ini ang mga nasa prosecution. Gipasanginlan man gani pod ni sa mga 18 Marines nga nakadapat og malita.
0: Yes. Diba? Naay. Nagay gi-reveal nila nga pangalan, no?
1: Correct.
0: Ang apil sa malita-malita.
1: Unya karon ang mga maghuhukom pod ang atong mga senador na pag itong mga pipila pod nga mo dai tinuod jud itong nakadawat og malita, no? Gani na mention man gani ito si Escudero dito.
0: Kana sila doon naman gani nga preso na
1: connection din no? Ganing pahayag ni Bunuan o katong mga 18 Marines murag doon ay connection
0: kung tuyoon lang yung katrupang lim dako og kabahin kining uban nga mga politiko kaysa isyu sa flood control halos kadaghanan sa itong mga politiko na tagaan o na pahatan gud ni ining malita-malita katropang lim.
1: Pastilan.
0: Bullseye. Mauna makaingon punta nga wala nagyoy kining sitwasyon sa atong pipila ka mga opisyal dinha sa atong gobyerno karon wala nay credibility.
1: Bullseye. So muna gingon katropang ring nga sa nahitabo karon sa atong nasod ba nga isig tinabunay na lang sa sala. Muna itong nahisgutan kagaina. Isig tinabunay sa buling. No? Ilang gihimo ni Vice President, ilang giduot, pero otro po ay sila.
0: Mano makaingon sa mga pipila ka mga katawhan nga nagbantay sa isyo nga dunay pagpaningkamot katrupang Limwell nga ipin down si Vice President Sara Duterte or any members of Duterte family kay base ron niya kung sa panahon sa umabot nga eleksyon muhimo kinig pagpanimalos.
1: Bullseye! Correct yun, Katropang Ray. So anyway, Katropang Ray, nagpadayo naman yun yung trial karon sa impeachment. Ato na lang dungagan unya inigbalik na to kung maapiktuhan ba yun ang nagpadayon nga trial karon.
0: Nagpadayon nga trial. Yung
1: aligasyon ni Bunuan nga tunay pipila ka mga senador nga nakadawat dahi og pundo gikan sa iyang buhatan. Balik taw ni Homan sa pipila ka makomersyal.
0: Alas 8:39 sa itong orasan mga katrupa. Diyara gyapon ka mo sa mong pagbalik. Padayon kita sa itong panagisgot. Human lamang ning atong mga pahinamdam.
2: Bullseye! X-F-M FM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
1: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Israel. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gamin ho dahong tiin. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: Humsay. Okay, alas 8:45 mga katrupa sa atong orasan. Og kini nga bangin usab hatod Grace mayong kabuton. Okay, sa Agusan Lending Corporation, mga katrupa, nag-aservisyo ang Agusan Lending Corporation sa pagpautang, pagpaloan, mga katrupa. Alang sa inyong panginahanglanon, bisitai ang ilang opisina sa San Francisco na sila atbang sa San Francisco Gymnasium. Niya dihasab sa may Bayugan City, mga katrupa, na usab sila sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Bullseye! Diyan, nagpabot sa mensahe, katrupang Lim. Mga sir, o katrupa, sa XFM, mag-pray ka kita sa ato Diyos nga nagbuhat sa langit o yuta nga dili unta makonvict si BP Sara sa impeachment trial sa Senado kay base sa atong 1987 Constitution in Article 6 nga dapat 2/3 votes sa mga 24 senators o 16 votes ang gikinahanglan nga makonvict si BP Sara o ayo-ayo na nilang daot si BP Sara o gipang-preso na ni BBM daw o Ombudsman Remulla ang mga senador nga kritiko ni PBBM. Salamat from Herbert Chinday o Barangay San Isidro, Bayugan City. Salamat katrupang Herbert.
1: So, mao na katrupang ring kita, wa man tay gi labanan kung ugaling sad-an ang atong Vice President, wa gyud tay mahimo nga ma-impeach siya.
0: Yes.
1: Pero, mao lagi na atong giingon o gisgutan kagaina nga ang nag-akusar o ang mga maghuhukom, gialigahan nga nakadawat o malita.
0: Malita.
1: O, di ba?
0: Doon ay kihinganlan sa 18 Marins, niya di ay nakapuno kang bunuan. Isyo. So, o kredibilidad na lang ang isgutan, ni weak ang ilang credibility.
1: Correct.
0: Mm.
1: Pero, kung saan taman karon nga, nagpadayo naman ng impeachment trial. So, ang mga senador, kinahanglan na lang po nga mubarog sila sa ilang katungdanan.
0: Maunay, usa sa nakita na to sa justice system katrupang Limuel nga sa nasod Pilipinas, ang ato mga maghukom nga nalambigit sa mga krimen baka ha, corruption, unya mao'y mohawid sa usa ka isyo nga mismo sila hugaw o nahugawan.
1: Correct.
0: Oo. Mauning nga natagaag kahigayunan nga dunay mutuki sa isyo sa justice system, which is kining example karon sa kang BP Sara. Nga ang mga judges, mga senador, lahi rigid katrupang Lim, kung dito nala nagikuan dito sa kining Supreme Court.
1: Correct.
0: Kay dili man to mga politician. Maugid to sila sa pillars of justice nga gahawid gyud sa paghukom, pagbalanse kung sad-an ba o walay sala ang usa ka tao.
1: Correct.
0: No? Pero unsaon taman lagi nga parte sa atong constitution na amang good. Kining sistema sa korte sa mga politiko. Matawag dito.
1: Correct.
0: Korte sa mga korte sa politics, which is kung balanse sa paghukom, dili maayo. Katropang Lim, kay previously sa mga nanglabay nga kining impeachment trial, dili man kun si BP Sara lang na pailaom sa kining impeachment katropang Lim. Sila Corona, Estrada, kung ato tong balik-balikan, makaingon gyud ta mga katropang nga dili balanse ang ilang paghukom.
1: Correct.
0: Samot na ni karon kay ang ato mga judges na issue sa corruption.
1: Nga, klaro kayo, mga tao karon di na maliba kay nanay social media, dali ra kayo makahibaw sa mga impormasyon.
0: Samot.
1: Di pareha sa una, nga radyo o TV ra, makadungog ang mga tao.
0: Oo.
1: Nga kining mga tawhana, o kining mga politiko na inadawat nga mga suborno o ron sa baka nga mga pundo nga wata kabalog asa gigamit. Pero karon katropang rikay, kuha naman, ongoing na mag-unay ang trial, taliwala sa akusasyon ni former DPWH Secretary Bunuan, ang mga senador, kinahanglan gyapon silang mubarog sa ilang trabaho. Kay correct. Gawas pa ni Ana, sa maong mga isyo, bisan pa man ni Ana nga mga isyo, ang balaod nag-ingon manggod nga magpadayon gihapon ang impeachment court tungod kay usa kini ka constitutional nga obligasyon nga dili pwedeng hunungon tungod lang sa laing isyo.
0: Mandate.
1: Pero makaapekto kini dili lang sa legal nga dagan sa kaso. Kundili sa pagsalig sa publiko, public trust. Ha? Mauni ang maka-apekto niini ang pagsalig sa publiko. Siyempre, ang mga maghuhukom, nag-ialigahan ngayong unana niya, ila pong hukman si Vice President, gumikan gihapon sa korupsyon, so pangit kay paminawon mga katropa. Samtang nag-atubang sila og seryosong akusasyon gikan ni Bunuan, mas kinahanglan karon sa mga senador nga pamatud-an nga makiangayon, transparent,
0: exactly,
1: og musunod sila sa saktong proseso sa balaod sa paghukom sa kaso sa Vice Presidente. So mora na ang atong ika-suggest katropang Ray.
0: Exactly. Katrupang Lim. Well, anyway, sa sitwasyon mga katrupa nga diin ga hisgot, gatuki, gihawiran ang kaso sa korupsyon, batok ang BP Sara, usa sa mga matampog yun ani nato mga katrupa nga kining tanan, dili yun ingon nga isalig nato ngadto sa labi pa sa sitwasyon karon sa politika. Ngadto sa atong mga lideres mga katrupa. Ngano man, kay kung isalig na to, but pasabot kung impormasyon na lang atong basihan mga katrupa, nga kung ang ilang pronouncement, ang ilang action, ato gisalig o gituhan diritso, dili na yun na pwede. Gumikan lagi ng sitwasyon mga katrupa, nga halos nag-atubang na sa korupsyon ng atong mga opisyal. Dayag katrupang Limuel nga gikinahanglan ang atong pag-isip, pagbalanse, kung unsay kamatuuran sa sitwasyon. But masabot mga katrupa, nga gikinahanglan gayod ang atong pagmatyag, pagbantay, pagduki-duki, maminaw sa radyo, kining inong gibuhat mga katrupa nga diin, nagsunod mo sa bullseye, usan eh. Nga makabalansi ka mo mga katrupa sa mga impormasyon nga atong gipadayag nga dapat dili diha-diha nga usa ka impormasyon lamang ang ato nga saligan.
1: Correct.
0: Okay. Even si Abante katrupang, balikan na to si Abante katrupang Limuel, kung ang iya lamang kining pagpangita asa ang Vice President nga nagbaha na maniron. Ug kanaarang atong paminawon mga katrupa, magkakaingon gitag. Oy. Unsa man gibuhat sa atong Vice President? Pabaya man eh, nganong wala man eh. Deal enough. Kinahanglan mangutana ta kinsa si Abante. Si Abante ba mga katrupa usa ka leader nga naa sa tunga, but masabot, walay gidapigan. Pero kung atong usisahon katrupang Limuel, klaro tataw, dayag, nga kini si Abante.
1: Anti-Duterte.
0: Anti-Duterte kini. Na unsa pa may atong lauman na nagkatrupang Limuel. Pero usag yapon ang masilsil mabutang sa atong alampitakan. Nga sa panahon sa krisis, sa panahon sa kalisod, ubuto na naon, dili na na pangalan sa tao ang ipangita ngadto sa mga naglisod. Ang ipangita diha mga katrupa, ang gihimong aksyon nga tabang ngadto sa mga naglisod, surely maugyog ka na ang naa sa tungod na kung kita nakahiagom kita mga katrupa sa kalisod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, namahaw na mo diha, pasigwala pa.
3: Ayaw!
0: Salamat kita katrupang Limuel nga ang atong mga katauhan karon sa pagpaminaw de los Bulas, Bullseye, do unang arangkada karon sa atong tandem. Nga naa sila diri aga text man gani ning uban
1: kasi puting manok diri on naminaw daw.
0: Puting manok. Igrit niya si puting manok. Kini sila ang atong mga kusog pod katrupang Limuel. Magkatrupa sundin niyo kanunay ang atong Bullseye matag alas 7 ngadto sa alas 9. Ning bag-o na to nga segment. Bag-ong tandem. Ni katrupang Limuelog ako. Okay, para sa paghatod ninyo mga katrupa sa balansing isyo, nga angay po na to nga masairan. No, doon na nagkita 5 minutos. By the way, mga katrupa, di siya may dangat ang alas 9. Ato din i-anunsyar katrupang Limwil. Kining, murag halos gani ang itong mga kagisunan. May memorize nila ng kanta ng XFM katrupa. Solid katrupa. So, kanunay niyo atangi mga katrupa kung asa yun ang unang schedule sa itong seminar. Karon makabuo kita mga chapter sa itong mga kagisunan. Nga ato kayong mga suki, mga solid yun nga nag-sunod rin sa itong XFM mga katrupa. Unya, vice versa man eh, kamo ang among kusog, nga diin na ang kamo mga katrupa ka suportag paminaw, kami usab mga katrupa, normal nga maghahatag usab kahigayunan kung unsay mahimo na mo nga tabang dinha kaninyo. Dili man sa ingon katrupang Limwil, nga tagaan mo pinansyal dinha kay para palit bugas, dili nga na. Pero isip, mamahimo kitang katimbang sa komunidad mga katrupa, vice versa rin eh, give and take rata. Kung unsay matabang na mo ninyo, kamo usab na katabang, kay naaman mo mga katrupa. Unsay kapusulanan sa radyo, kung walay, naminaw katrupang Limwil.
1: Correct.
0: So muna, dako kami pagpasalamat nga naamo kanunay, diri a kanamo mga katrupa nagpaminaw. At ang ininyo, sa dihang amo nang ilunsar, di sa inyong lugar mga katrupa, ang solid katrupa, naa kamo. Aron ma, masayod kamo kung unsa po'y naanining grupo sa XFM Solid Katrupa mga kagisunan. Wala naman tayo kung oras katrupang Limwil.
1: Hukma na po hon.
0: Yes, 3 minutos na lang mga katrupa. Adisyon mag alas 9. Aga manamilit na usap kami. Sa ngala na lang sa kinitibang puwersa sa XFM Philippines Network. Sa XFM Magusa, nari 1.3, nari 5.7. Sa kontrol ni katrupang Harvey Hirames. Sa atong mga kaubanan mga katrupa, mga atong administrator katrupang Ali Vicente, mga anchor supporters, sila si katrupang katrupang Junji Librias, katrupang Ria Alinton. Anya, ang ato ni kaubanan po sa technical, no? Sa technical department si katrupang Melanie Durano, katrupang Harvey Ramos. Mga katrupa, inyo igala, ako si katrupang Ruy Celeste Soro Vasquez.
1: Kiniusap si katrupang Limwil Ukay.
0: Maingon ka ninyo, dahil salamat sa inyong pagpaminaw, may buntag ka na itong tanan. Dalaygon ang Diyos.
2: Bullseye. Bullseye.
3: XFM.
4: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anapong surandado din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, magputol, may video nga di ko matulog.
4: Zaton Plus Gold.
5: Kreating lami, natulog na kayo ko, sa kong ihi, upira kayo. Garo na kong kreatin, yun, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong gipang multi-car, na kong mabalatian, yun ang tulay na alam ko sa Yesu. Kaya aktibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman na po o ginom sa itong kape, ipakarap ng ulcer. Inagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. papalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.

0: Gan nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gid ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
3: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus soft gel capsule.
4: Nung nagwan akong mata, nagkuhang ko Vision X. Nung wapak ko gagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito makuha.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. O, panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? O, sino pa bang hindi naman ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po mga kaibigan na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Sa mga kaibigan natin dyan, ha, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at i-follow ang ating pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganda rin sa atin pong mga launching ng mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganda rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganda rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulit po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Ano, sa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So, pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. At meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch.

0: Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman. O paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan, no? Madalas sa doktor sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? O, nagkakaroon ng lesions sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
2: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer. Ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma, o basta may oma, medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So, ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na, ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So, ang sakit na to, nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. Mm-hmm. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing simptomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, yes, dito may sipon ka. Yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area. Kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin mayroong infection doon sa lower sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito ipagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So, maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So, meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
1: So, iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano?
2: Ang pag pare-pareho lang sila ng nature ano? Na tinatamaan yung ating kulani.
1: Ano po ba, Doc, yung mga sanhi na dapat bantayan? Or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
2: O, kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So, pag meron kang cancer cell, automatically, haharangin ng lymph nodes yon. So, pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pagdevelop nito, una, yung cancer. Okay? So, usually kasi ang lymphoma, parang secondary to some form of cancer eh. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso, tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So, sumusunod na yung pagdevelop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So, yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng just binabanggit lang natin yung may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
1: So, nadidepende, Doc, ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga, Doc, is

0: po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection, yung pagkakaroon ng mainit, masakit at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual. Usually, kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. Yun, kapag matagal na hindi lumiliit, lalo
0: lumalaki. Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukol.
1: Yun, titignan ninyo. Kasi yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano? So, pag nagkaroon ng pamamaga na unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet, di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan, yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chill. Ano? Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun, yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference. Ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Halimbawa, yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga simptomas na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano? Sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Lalo po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Yun pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangatawan. So huwag nating hintayin na ito po ay maka-apekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin po mga ultimate trio, mga kaibigan, no? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa ating po mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang bago.
9: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective shock.
10: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon ngayon. Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit, nag-upgrade din. O kaya mapapansin mo, there's no such thing as single kind of antibiotic. Mm-hmm. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kumbaga, nutritional kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, eh, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun na nga.
1: Yun ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yes Well Clinic. Mabigyan po natin ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama. Ano? So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan. No? So libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya i-grab nyo po yung opportunity. Ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan. No? So sa mga kabayan na dyan, ha, huwag pong kalimutan, bisitahan at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar.
11: The Secret of Health.
0: Atin pong pakinggan ang isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Ano? At talagang sinanay eh, tuwan-tuwa mga kaibigan na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
12: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, Clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?
13: Nagwaligtas Quezon City po.
12: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
13: Opo, matagal na.
12: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
13: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka ano, yun po yung naramdaman ko nun.
12: Tapos, may bukol din kayo?
13: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, binait ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
12: So ibig sabihin ma'am, before, malaki po yung bukol niyo sa liig?
13: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
12: Yeah.
13: Malaki po talaga. Ngayon ang late na po. Oh. Parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
12: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan opo talaga after nag-take ng Santon Plus.
13: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
12: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron ding bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan na hindi po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
13: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasi yung nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
12: Ma'am, ano nga ulit pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?
13: Po.
12: Taga saan po?
13: Nubaliches, Quezon City po.
12: Thank you so much, ma'am.
14: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, mm-hmm, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, mm-hmm, ay malaking bagay yun. Kaya nga si nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, nay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pagsishare. Kasi alam mo, yung mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. Masunuri naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan, mm-hmm, naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang, mm-hmm, sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pang kalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. Oh, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Oh. Eh. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Yan tayo nabubuhay mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Mm-hmm. Yan nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am, binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Mm-hmm. Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa,
0: mm-hmm,
1: kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun na. So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Mm-hmm. Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yeswell Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto kasi si Ma'am nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O kasi kahit saan kayo naroroon pag naririnig yung broadcast namin, mm-hmm, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
0: Yes.
1: Para mabili mo yung ating supplement kasi ang supplement supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage, mm-hmm. okay, 1 capsule 3 times a day kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, nadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine niyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun na eh, yung array of nutrients that we need every day.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, ano? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? O, sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga, ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrition sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas, ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin po mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan. Or bumisita na lang din sa atin po mga Yes to Health Clinic. Kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangangatawan, ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyo pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding, tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami.
1: Yes.
0: At kung paano nila yung ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Doc, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
0: Mm-hmm.
1: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness, kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
0: Mm-hmm. So, yun na. So, mga kababayan natin, nako, Doc, wala po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So,
1: basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumbaga, kung nagawa niyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay niyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muli lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide, sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Alam niya. Ah, gadog-abdog-ab man. O siya sunan ni mo, master?
1: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. Oh! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Oh! Ah, lami, ano, oy. O siya ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti. O niya na ginamos. Ha, na ay pinislat ng kamatis ba? Andan yung hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Ako sana?
0: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya. Dugo, dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow ka sa nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk food. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Daghan nangutanan nako unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap. Get ready.

0: Nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Ipili sa mga butika.

0: Cum mă mină o ca sa XFM.
1: Hoy mati, kalang uban niya, gamay lang ani kay away, nagbulag dayon. Excited.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: siya maning sigig panawag na ko. Bidobe akong tubagon. Panawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: It's safe.

0: Good morning. Welcome. Sa mga programa, sa mga bayot. Mga bayot warriors, my name is, iyaan naman kuhaan nyo eh. Inyong iyaan sa kanunay panaban. Iyaan, mga iyaan, may bida nyo.
1: Saan mo na kuso dapita?
0: Mga tita. Saan mo na iyaan?
2: Lain po kay Lula. Ano sabi ni mo na? Gusto kayo mo sa akin siya, oy?
0: Wala sabi na, wala pa ko nag-live.
2: Wala. Kaya sabi na ito.
1: Gisa ni.
0: Ako ay yung...
2: Ang guwapa.
0: O, diba?
1: You are so great.
0: Para kong galing sa tipo sa ani. So, ako ang inyong... siyempre, Raina ng mga... ako sa lang magbuhat sa kong title ako.
2: Ano may title ni mo?
0: Ang inyong Mayora.
2: Mayora?
0: Security guard, La Bandera. Master ay dahil nini. Ako para ko ang mga bayot.
1: Mura kag Mayora sa Zelda 2.
0: Zelda 2, Brigada City.
2: Anapan si... Uy, sayo kayo si Mi Majuaki.
1: Anapan
2: siya, good morning mga charing.
1: Bye. Lama pa kang good morning.
2: OMG daw. Ano sabi ng OMG, Mare?
0: Kwan, kanang oh my gosh. Kanang gasoline station, man.
2: Ay, gasoline station na yun eh. Anapan si Johnny Angoy Mulato, Maring. Pa-shout out ko. Pa-shout out ko kay Busing Tulid.

0: Jong Lee Kuan. Ah,
1: siya, mura kong sa siya, mura aga.
0: Mura siya, eh, dakton dancer ka ni ko.
2: Physical dancer. Ay, kuhain yung bugaw. Bugaw po. Ay, yung bugaw.
1: Ay, yung bugaw, dahil.
0: Dahil kay Luciang nalagin yung bugawan ni Luciang.
2: Pero masukol pa ni. Tamis pa lang. Alis pa lang ihi, mga bayot.
0: Ipaubos na yung mga kamot. Ipaubos. Ay, Luciang, ubos na ba kayo?
1: Alam ka din, Luciang, ang yung ibugaw kayo, sabi mo tilaw una.
2: Ah,
1: simple. Una, diya.
0: Una yun, diya? Una yun, diya, yung sarili yun. Totoo yun, abi.
2: Oy, kamo ba mga, lain lagi mga bad mo, ha?
1: Ipakita na yung
2: mga... Nagatanaw mo, UGs.
1: Ipakita na yung mga kwan, be, ang mga pasas.
2: Malihok ba yan, eh?
0: Ah, sige daw.
1: Hala, nilihok ka diyan.
0: Ito yan, malagyan na kusong lihok.
2: Ah, di ba? Malihok ka, malihok na, oh.
1: Ano, para ba kitakigan ay mabugan?
0: Ay, gano'n. Pwede katawa ni Mitsuro. Nga na si... Ay, macho man nila si Master Oy.
1: Sige na ko mga maring. Live sa Takaro Babati Diria sa XFM Mati City.
2: Yes!
0: Andre po sa General Santos City.
2: Aba, o ka siyempre din sa may pagadian.
1: Ayan. Asa na, Pit?
2: Sa pagadian na. Pinapanan nila ni Stanley Duhinyas.
0: Asa na napita nga ni Master Bot? Sunod ba na?
1: Asa na napita
2: sa pagadian na.
1: Abot mo tag Iligan? Kung signal niyo dahil sa pagadian, abot tag Iligan?
2: Kung dito sa Iligan, abot yun mo dyan sa may kung pa lang Iligan, pagadian. Naroon na dyan, silingan na natin. Isa na lang kalinya dyan.
1: Ang siyempre, live sa Takara Madungog, mga maring dyan sa XFM San Francisco, Agusan del Sol.
2: Alright.
1: Good morning, Kang Rie o Kang Rie.
2: Yes.
0: Ang nilabi na dyan sa Bukidnon, dyan sa Malaybalay City.
1: Good morning, Kang SM and I, Marie.
0: Ayan, sa puti. Pura naman po ni Guwak-Guwak, ano puti naman kayo ni.
2: Diba?
0: Pating silawa. Ayan na, God.
2: Maring, I'm a prime.
1: Maring, murata ka ng wak-wak sa kadlaw nga sa ringipon.
2: Sa mani. Ano mani nga?
0: Yes, kana mura karang-arang na. Kana kidili kayo silaw.
1: Ano po?
2: Tana, darling. Basta mangilaw. Basta mangilaw.
0: Mura, nakita na ako na siya yung Tawana, Mari.
1: Asa
0: na,
1: Pit?
0: Sa Brazil. Ito nung... Ipad ka mga upaw na ayaw. Mama na kuyuga.
1: Mga uyutar.
0: Ako nung dapil sa dagat.
2: So, karon.
1: Isa ni siya ato, isa ni siya.
2: So, karon. Inyo na kong, inyo dyan kong anong diri.
0: Alaka, Mari.
2: So, kol na naman dyan kong kwan.
0: Ang boobs, Mari.
2: At least ako na kayo mga boobs.
0: Grabe.
2: Ay, yung mga kwan ninyo. Yat-yat ay kagtutoy ay...
0: Yat-yat?
1: Ano ka, former brigat ka?
0: Ay, lagi ka, Mari.
1: O, nagisi lagi na yung mga bistida, Mari.
0: Nigawas ang ugat, Mari.
1: Nigawas ang mga ugat nga. Ay, mong kinadaka ang ugat, Mari. Ay, mga Mari, alay pa ato at ang yung ato ang katropa okay today. O, syempre, pwede naman comment sa ito ang social media... media post, Facebook live. Search lang ang XFM 107.1 tagom niya. Paliyog, uy, paki-share po na ito ang live. Uy, arunin nga po yung mga
0: warlaw. Para ma-enjoy po na yung silingan niya. Issues ako, yung silingan.
1: Ako, ka-share gabi ako mga maring ay.
0: Ako, ka-share po kumaring. Amot lang yung opaw.
1: Kalinger.
0: Pero wama ko kakita siya nga timeline. Gawin na yung wama, sharing na yung timeline.
2: Para ko, ako ang timeline. Okay, siyempre, naka magkakutang. Di ma, makakwala sa ka, mamanin. Gusto nyo kag
1: monitor ka.
0: I-share ka rin na para may maningil. Anak ko, anak mo ito maningil. Eh, bayot ang nitawa niya. Hindi na ito maningil.
2: Bayot na joke kayo nito. Ano, kaya na bayot na.
1: Hoy, bayad na mo eh. Kaya nag-share tot beto si Paring Ray. Kanang di daw bayad di paninglon.
0: Pero yan, pero siya na siguro ito.
2: Apil ako ato. Yes.
1: Apil na ka ato?
2: Yes, I'm admitted that.
1: Admitted and committed.
0: Yes. You're committed a crime.
2: Yes.
1: Bayo ato ang hotline mga maring sama sa Nandan 09663069569.
0: Yes.
1: Bungo 09663069569. Alas just 20 na ang atong oras. O syempre kini ato ang programa ato di kanato sa Santon Vitamin C. Mo dalagi wa matabuni. Santon vitamin C. Aro nga mas malami ang isi.
0: Magsanton vitamin C.
1: Ang Santon vitamin C napalit na sa mga nagkadaiya ng mga parmasyal butika dol mismo sa inyong mga lugar. O nakadrias tago mga maring dol-dol kas tago ang hidrias sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Makitaan sa
0: Door 8, First Floor, M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY. Palit ko sa palingki ha.

0: pagsunod yun mo sa palengke, dere sa left side.
1: Anya, doon ay libre nga check-up sa...
0: Matunong nga na si doktor.
1: Kung na si doktor.
0: Si Doc CJ. Malibre good mo. Wala ay, siya. Malibre yan ko.
1: Sa kwa si doktor, manapadyo ko na. Kaya naman si Palangga.
0: Dahil lagi ka ay.
1: Liga na sa pamonitor na ni Ganggang. Ano yun, makakuha na punta.
0: Mabugha nyo ka ni Lara.
1: Makuha na punta ni Mander monitoring na punta. Ay, naka.
0: Nagkaayo din ni Marie.
1: Sige, Bek. Kuha na ko na mga request, Bek. Kaya ito ang bigyan.
0: Tapok na rin ang mga bugoon din sa
1: Kerwin, Kerwin Ranyowa, mga yung buntag mga maring. Shout out from.
0: Mag din na ito mabalo.
1: Ay, mga Tagahingoog City. Katanaw sa ito, Amaring.
0: Ay, Tagahingoog?
1: Tagahingoog City.
0: Ay. Masa mo na ilang katanaw din sa Hingoog?
1: Ang sinaw. El Rendigan yun, last kid jumpo ni Muha, jod, tiraon si Master ba, ha?
0: Si Kerwin, Kerwin. Ang Tagahinguog. Mayong muntang mga maring. Unsa man, maabot ang, unsa man mo, napo kay radyo diya, Kerwin?
1: Facebook, siguro na siya.
0: Dili, huwag na yung radyo siya. Ito, kaya inon.
1: Kasi asa pa siya namati, di ba maabot diha?
0: Dili, sa, mungatanan ito. Kung
1: saka radyo, Win? Ayan, pagkanawin, di ba ka paanawin?
0: Kung hinuog ni, masin naabot diha ang taga-kuan.
1: San Frans?
0: Dili, eh.
1: Unsa man na?
0: Bukid nun.
1: Bukid nun? Masi, wala ba tayo kuan sa Kamigin? Wala tayo XFM sa Kamigin?
0: Wala pa, kay Bulag Lansones sa Kinahalid to.
1: Dagan na ba yung Lansones dito sa Kamigin?
0: Lansones sa Kinahalid to.
1: Timbo nga, pero Lansones sa Kamigin, dahi.
0: Ay, timbo nga ron.
1: May karun, gitong mula na nakaato kong Kamigin.
2: Ha?
1: Grabe lagi.
2: Grabe dito sa Kamigin, oy. Kahit nakang kanay katibawasan po, di ba? Ala, ala, ala, hot spring, cold spring.
0: No.
2: Ay, nako, sige.
1: Sa pagkadian, eh, wala na, wala
2: na. Sa pagkadian na.
1: Sa pagkadian, ang sa'yo mga limnot sa pagkadian. Kang,
0: Ati yung sipid, ato yung pilon niya.
1: Si Johnny Angoy Mulato, Lodi, palit.
0: Lodi. Laro na.
1: Palit ka
0: og maring
1: darima nga kahoy pwede ni muod bangko og lamisa diriya sa Purok Crucial 47 Bingkungan Tagum City. Saan ta man ang
0: tarima? Ana pa si Lotski Jumpo no ang paborito ni Master at saka Lingin sa ulo sa bayo.
1: So, all this time daw ingin pa si Josefina Dilan Buna.
0: Ang ganas pa si Mitchell rang pagsuod sad og buhok-buhok Master kay sulaw kay.
1: Uy, nada XFM hingo og puhon.
0: Ana di ay?
1: Ana pa si Kerwin Ranyowa. Ato pa siguro ang kaobanan ni si Kwan siguro si Kerwin. Ato ni kaoban
0: si Kerwin.
1: Kaoban ni si Kerwin.
0: Si ako na po nga Kerwin katong na priso man.
1: Si
2: katong mayor si Kerwin Espinosa atong nga kwan ba katong nga na priso.
0: Ah, takalite, takalite to.
1: XFM hingohog pohon daw. Si hi aba. Salamat kayo.
0: Ano hingohog na ito?
1: Basi na siguro hingohog. Asa?
0: Amo ta mga bungol ani SM.
1: Atong bi putahan be.
0: Ay, media.
1: Ay, media din si Kerwin.
0: Ay, pakinambog niya, Kerwin, gamay maligay kayo, media na maligay ka.
1: Salamat kayo, Kerwin, Ranyowa.
0: Salamat kayo, Simo. Pero wala yung radyo niya, Kerwin, nga madungog ang kuhan niya, except when gikan sa pagadian or sa diri sa kuhan.
1: Ay, asa ba ang hinguog dili man sa
0: kuhan? Ang hinguog dili, madungog ang radyo niya, kinatabunan sa dako
1: kabukin. Dili man sa, asa napit na hinguog sa Balingwan? Napit?
0: Oh, diya, unahan pag yun.
1: Unahan ba sa Balingwan? Hula, uy, kalayo, mali anong lugar na, uy.
0: Iyan na siya kalayo si Kerwin.
1: Oo.
0: Pero mas dool na siya padulong Cagayan.
1: Ah, sa Cagayan.
0: Padulong magunang Cagayan din ha, uy.
1: Ang kanang hinguog. Kalaban, ha. Kalaban din.
0: Oh, dire ka sa pabalik ka, padulong, kwan siya, papabutuan.
1: Sige, sige.
0: Burang naanin siya sa tunga-tunga amaring.
1: Mauba?
0: Sige, ayun na kung ulit. Di alam ka, Kerwin, ha?
1: Sige, ito na nang katahan si Kerwin, be. Aron nga malipay sa di si Kerwin.
0: Katahin na.
1: Katahin diya.
0: Samtang nakanta ka diya, kaya ang Josepina, ato sa aning basaho na diri.
1: Naikanta nga, request diri, all this time. Kinsa nga all this time ni, regards kong SM Arnel, friend Mika Ayo, ingin pa si Kerwin, ha?
2: Sa Kerwin Espinosa?
1: Kerwin Ranyowa.
2: Okay.
1: Friend ko na kaayos sila.
0: Lodi, palit kag tarima? Oo. Palit ko naman tag-tarima. Naglisod naman kayo may pangayog. Palit o kasutan? Nangayog naman lang kayo may sabaw?
2: Sa ko din nila kawan eh.
1: Darwin Dan is watching.
0: Napunay watching nyo rin.
1: Asa ba?
0: Si Larsan nyo is watching.
1: We're both watching.
0: Dahil na ganyan lang watching
1: rin. Sige naman sa mga watching. Diba, comment po diyan mga maring. O niya, anya na kanta? Kantaon ni Tia Daria? O di ba kasi Master?
2: Kami kanta na.
0: Pasa ko, kaya nangurog pa ko.
1: Ako be?
2: Ay, ikaw.
0: Bakit pahala mo kong metropon? Okay. Self-service, magunin maring.

0: wala pa mauna itong mic.
1: Ay, backward.
0: Ang mic, please.
1: Ang mic, wala pa na on. Hello.
0: Kining kantaha mga maring, pareha ato ni Pahinungod sa mga taga Bukidnon, labi pa pang Josefina, Tinanbunan,
1: yes,
0: sa mga taga Bukidnon, o sa tanan nga mga ato ang kaabanan diri sa XFM Bukidnon, labi pa si SM and Demery, si Soriano,
1: yes, ang mga
0: si, katropa,
1: ang mga katropa din ha,
0: si Kwans,
1: labi na kang
0: si Ricabo,
1: kang Hanilo,
0: Hanilo Tabios,
1: oh katong maestra, maestra mo na siya, oy.
0: Labi na kung maestro na siya,
1: maestra siya,
0: akay bahay man siya,
1: laki na maestro.
0: Ah, kinikanta sa mga mayato ni kanato sa
1: turbo. Makainom nung walang Tiffany. Katawang ginainom.
0: Patong na wala. Masa kabahin?
1: Laki?
0: Di mo na isang kamay kay Duwata. Isa? Backward please kay Lubat. Patong isang kamay. Mikropono dayo. Ay, lahin ako eh. Okay, this is it. Sa mga taga Bingkongan, good morning. Sa mga taga Carmen, hello. Wilma Joaquin, regards ko. Yun na yung request, Wilma Joaquin. Si Danini na mo tirada anak, kaya bago yung gupit.
1: Anak kasilin, Pilarin yun. Good morning, mga loads.
0: Salamat kayo, Lynn.

0: corriendo en la catarata.
1: Ah, puede para amar en caso la que aprendamos cuando te pambati.
0: No me hago con
1: el turbo. Y no me hago con el turbo, Marín, que le digas a la pensión.
0: Ayo sana request si
1: Sipina. Ah, sí, pasensya. Ato nang balik kon sa nun ati o Sipina. Oh,
0: kanang kanang.
1: Kanang mauli yan at kanang mo istorya nung lang tag kitara isa.
0: Kanang si, well, ma request kong song na Asin.
1: Asin.
0: O siya daw?
1: Dungagin na lang og vitamin.
0: Aba.
1: Ay.
0: Uyawa, kinikamta ni Wilma Joaquin nila.
1: Uyawa ni si Wilma Joaquin. Request ko palagi by TG. Kasi kisama nga TG ni.
0: TG, ang sa nga G? G nga zebra o G nga goat?
2: Kala, G nga zigbin.
1: Hindi ay, G nga zigbin.
2: Okay, babe, buganda ko, babe. Sa buka ninyo mga
0: kanta. Sige, sige, babe.
2: Tagay ko ito nga, ayaw ito gigamit sa bayot kayo. Takdan dato.
0: Kine? Kine mo?
2: Kala
0: mo, kayo muna yung gigamit.
1: Anong hadlog mga matakdan nga si Moham gila, panulong?
2: Check.
1: Ako naman, hey. Ako naman gaingdan yung ikaw nung ang last nga patakdan.
0: Ang masunod nga kanta mga maring, ato ni kanato sa Santon nga Gold Coffee Mix. I miss that coffee so much.
2: This song para rin sa mga upa. Bunal kayo na ganao. Be, o sabi, backward. Oh, no. Ayaw mo kaulaw kung mo aksyon nakagupa.

0: Tama na, tama na ma rin. Kaya naglagot ko ni kantahan ma rin. Murag dili mo yun sa kuwang kategori.
1: Oy, grabe din nga ni kantahan, oy.
2: Grabe, siyempre, guwapo kayo, kantahan ma rin.
1: Katong kantahan ma rin, asinaw kayo. Ah. Tutok na to.
2: Nalipay ko si Lin.
1: Si Lin?
2: Lin, siya na eh. Bilinaryo. Lipay ka sa Banat, Lodz.
0: Sagli lang na, Lodz. Okay na, Lodz.
1: Maragilam yan si Lin.
0: Kalma lang niya. Ako rin eh. Ako rin eh, Lodz. Kalma lang kayo dyan. Ako lang to, ha?
1: Well, ma, as in all bitsin, mana...
2: Perteng katawa ni Kori, ate Josepina.
1: As in all bitsin ang kanta ni Wilma Joaquin.
2: As in all bitsin, Abriana.
0: Bigtiin na si Wilma, kaya na si Wilma Joaquin, magal. Gusto rin kayo magpabigtiin ni Mamaring.
1: Bigtiin ko na ako ni.
2: Request kong song,
1: Narigi,
2: Fever. Fever daw.
0: Fever?
1: Night Fever?
2: Night Fever. Kanta ka kay maminaw ko.
1: Night Fever?
2: Naman dyan ko'y fever.
1: Alo, oy, masig. Sige daw, bitch, sige daw.
2: Night Fever. Ang nagkanta ni Bejes.
0: Amam!
1: Night Fever?
0: Night Fever?
1: Night Fever o Night Fever?
2: Nalibog po ko.
0: Night Fever?
2: Si Asinsin? Asimsim? Saan na siya?
1: Kasi na siya? Si...
2: Sim Asim? Saan na siya? Ay, kalimod. Lisod mo dito sa niya.
1: Katong mo na yung taga San Fran siguro?
2: Akuha na lang ito. Atuhan na lang siya pangalan of taga San Fran.
1: Okay, di wala. Wala mabasa yung minsan kayo. Kay hinapon mo na yung
2: sige, kung dili ka gusto ana, Mistel, bayugandos ka, oy.
1: Oh, sige, diya ka. Silingan mo nga Ri.
2: Diya ka.
1: Ni Ri Alinton. Darwin is watching o Josepina tinanbuna. Grabe,
2: gawin ka watching. Sige lang nag-watching na diyan. Kanina naman na sige watching.
1: Grabe na gawin at singa yung mga maring. Apat ay ka mo kalimot na nga maring, ha? Kung doon na ka mo yung mga gipamatida sa dili normal na sa inyong mga kalawasan, ay mo kalimot diha. At doon na sa Patmasya Butika Sulay, ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule doon na sangkap nga mangustin, malunggay, garlic, spirulina, ingon man, kining, sa puto isa maring?
2: Malunggay.
1: Ang palaya. Oo, gumingon tag...
2: Ako'y adjus.
1: Ang palaya, Mari, isa na sa siya sa mga content nga gana-ganing magpanormal sa ito ang mga blood sugar level.
2: Correct.
1: Oo. Kaya dili maayo ko muna sasaka ito ang blood sugar level. Kaya musabay prusaka ang blood pressure, Mari.
2: Yes. Ako lang ka, Mari, ka ng tambala, Mari, gigama na, Mari. Itong mga pangtambal na mga specialty anangan, unsa nga yung sakit.
1: Gani?
2: Kanang mga bukol-bukol yun.
1: Ay, mga bukol-bukol.
2: Nataro, maring miyo, kamala ba ka na sa bukol-bukol?
0: Mga bukol-bukol, ilabay o bato, kapiting bukol, ah. Alam na niya?
2: Last duty na naman.
1: Ito man, gaya naman, ang Santon Plus Gold. Nawala ang bukol.
2: Ang bukol, napakay.
0: Oo, napakay, ala, oe.
1: Gilat ang bukol ni Ron.
0: Itaklaan ang bukol ni Dudong Ron. Pati ang wet ring.
2: Grabe, kabalo ka nag-make-up ko, Maring.
1: Ang sa ingo ni Ron.
2: Tingnan ko nung nilay nila gubo.
1: Ano na, ang kanta mga Maring.
2: Nahulog na si SM sa bangko. Siya ang paghilot.
1: Mau ba? Kaya ko ni, di na kumusap pa ni Kang Ralph, oe.
2: Ayo kung kipensa ni ay.
1: Ayaw naman. Ano na kanta?
2: Kanta na, imo nung idol.

0: és aquest tacallo?
1: Selamat, selamat. Sa va donar goa dato.
2: Maka-fever jo ka anak marin. Gato.
1: Nakuha, no sa man to, ha?
2: Bisa may nagpanto sa tuwa to, eh.
3: Ang ganyan, nakabayo ka nos.
2: Si Kuan, si Din Luna, marin, pa-request ko kanta nga, may kati pala, ba?
3: Ay! May kahati, oy.
2: Ay, maka... Kahati, eh. Ang ganyan ko may kati.
3: May kati, oy. Kami na may kati, oy.
2: Si Dabutangan, siguro nagbadyang.
3: Pwede request hanggang sa dulo ng walang hanggang.
2: Ah, pwede kayo eh.
3: Kang master na kay hanggang sa wala man siya, hanggang sa walang sa dulo.
2: Hanggang sa walang ulo, ala. Alam mo, ikaw chiki.
3: Ikaw gede. Lahat na ginayahan ko ang title.
2: Ikaw yung chiki punting ani ba?
3: Hanggang sa dulo ng walang ulo. Ay!
2: Namin na si ulo, hindi lang kayo kuhan.
1: Lain lang yung mga, lain lang. Abi kay, wala lang tayo buhok. Sige lang, patasalay lang tag kuhan, patasalay lang tag bulbul.
3: Marami ako mga sukul. Marami ako sukul mo yung napita ay.
2: Ako, hindi po ka masukul.
1: Oh, isa man.
3: Oh, kubulbul lang isigutan ah. Maglisod yung kapalita.
1: Ay, kanang bula ba? Dili na, bula na. Bula.
3: English, magod na.
1: English ba?
3: Oo, gani.
1: Pada ka na yung tagwan, bula. Akong bula rin, doon rin na kabok.
3: Iman.
1: Doon rin na kabok bula.
3: Apa, isang tunga na yan. Isang tunga.
1: Sige, isa man.
2: Abi na kong usara.
3: Ayaw naman. Gusto rin sa kabang.
2: Ayaw na kanta. Uy, kasi may kakantaan niya.
1: Sama na.
2: Si Basil Valdez.
1: Si...
2: Muna kayo ni Jorin Valdez.
1: Kana.
3: Andi, ay?
1: Yay,
2: si Basil.
3: Tingnan sa mga Tiago.
2: Uyuan ko ni.
3: Uyuan na. Lahat, babae. Maguna si Basil siguro.
2: Kinisya mo ni ang uncle po niya ni Nikki Valdez.
3: Andi, ay?
2: Hello?
4: Check. Hello?
2: Hello.
5: Hanggang... sa dulo ng
3: idara na ganito, Hanna, di ay.
5: Rojas Boulevard.

0: lanjut.
1: Tamana. Oke, makan pertama drama patarot tahun sama nih. Atole lang kapan na siya pa no.
2: Alas 10:42 na nga itong oras mga maling ha.
3: Kantay pa diya.
2: Kantay pa siguro yung diya niya kay samtang galili pa ko diri ang mga maayo
3: nga. Kana mga bubo lang nga kantang. Are kana mubo lang kanang kanang dili mo taguhoy atong tilao.
2: Kana mubo lang kanang unsa kanta na mubo lang.
3: ABCD.
2: ABCD wala man sa karaoke o. Mga kadali lang kaayo, mga mariing. Hoy, ano sa pinya po ang gitan? O, dilim rin, lima. Anyway,
3: atong patugtugon tong mitokar lang siya Raisa.
2: Kaysa man to, take me now?
3: Take me now, oh.
2: Sige daw.
3: Kasi walay tao, mitugtug lang.
2: Give me, take me now ni Kuan. Kasi kakantaan na si take me now.
3: Si Kuan, si Garlic, si Gary.
1: Si David Gatis.
2: So, tagay mo niya, Mr. Operator o Take Me Now ni David Gatis.
3: Take Me Now.
2: Kantahan ni Tia Daria.
3: Atong pinungod sa mga jatot.
2: Sa mga jatot nga nasa palibot ka ron, yun yung kantahan eh.
3: Stress sila sa kuan mo rin sa historia na bih para makabalo sila.
2: Kanyan to, sa pikas pa ko nga sibyaan, mga marin, humansa mo ang pag-sign off. As in O-double-F.
3: Kasi wala siya kamalog spinning sa off.
2: Human sa Bayang Magilyo. Dibiyaan naman ang studio samtang pa daw na paong ang OTS. Apan sa paglabay sa pipila ka mga minutos, nitugtog ang kanta. O ang kanta na ganayon, Take Me Now.
3: Yes.
2: Kanta ho ni Tia Daria.
3: Ako na ipahinungod sa mga jatot. Mga wak-wak, ungo, ugwabat. Mga napuyo.
2: Ano?
3: Mga napuyo, ano yung bilinga?
2: Pinikantahan ito di ka na ito sa Santan Vitamin C.
3: Ay lang, ikuyugan si Kenneth.

0: Salamat sa mga jatot.
1: Ang galing mo mag-awit si Tsuboy.
0: Thank you, Gracie. Thank you.
2: Thank you, Gracie.
0: Thank you, Gracie.
3: Ito katahan mga mari, natuto ko na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ar nga mas maligon pa nga ito ang panglawas, nga mong kusog ito ang cognitive function sa tagutok, inam taado adlaw ang Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na sa nakidaiya mga parmasya butika, yes. Nga doldis mo sa inyong mga lugar, ay naman ito layo, pero paakan mo, kabaw.
0: Yes. Ayun, kabaw, manungay man mari.
3: Amanong ay ang mga naman ang kabaw.
0: Ay, ang mga latest run ng mga kabaw.
3: Kaya mag-uman nakapaklining.
0: Nanay mga braces?
3: Yes, exactly.
0: Ana pa si Dinlo na marinig. Marinig, ma-request ko may kahati pala.
3: Si Leah. Si Leah ba niya? Hindi ako malaki. Gubat niya akong cellphone. Si Leah Manalaysay.
2: Good morning.
3: Manalaysay, good morning. Wow, nice voice.
0: Babae mong good me, oy.
3: Nice girls.
0: Nice girls. Salamat kayo, Leah.
3: Doon ako ipigil mga minuto kita mga ka... pwede pa mo awit si Master.
0: May kahati daw, Master.
3: May kahati?
4: Ay,
3: May kahati ay na. Wow, ikaw pa si Lynn Bilinario. Salamat kayo na pinag tulok ka mga pakpak. Salamat kayo sa pakpak,
0: Lynn. Grabe, salamat kayo, ha?
3: Kasi pa rin.
4: Okay, si Annabelle Rivas.
3: Sa ingo ni Annabelle.
4: Ang iyang anak kanta by Annabelle Rivas.
3: Si Annabelle Rivas.
0: Ay, abin ako si Annabelle. Abin ako si Annabelle kagata ng kanta.
3: Abin ako si Annabelle katong tindira sa feed sa Mankilam.
0: Alam ko ni mo, Annabelle po na ito.
3: Annabelle mo ito dito.
0: Dili ba siya? Kuha ng goto. Oo, si Annabelle po na ito.
3: Annabelle, eh. Kasi dako gusto ka kinit niya, di ba si kinit?
0: Dili si kinit, kaya parehaman sila daw.
3: Parehaman mo sila gusto, ha? Ay.
0: Kaya, ang gusto sa isa kay Kuan Man, Jake Cyrus. Yan, ang gusto ni Kenneth kay si Kuan Man. Si Arnel Ignacio.
3: Amaw ba? So, ano na kanta mga maring? 1, 2, birahe?
0: Ibakwart siya. Di, makuwan to, no? Ibakwart.

0: La gente está escuchando.
1: Oye, oye, oye, oye, oye, oye.
2: Palaco.
1: Palaco.
2: Saposamo.
0: La gente me la turno a todo.
1: Va con tu silla.
0: Ay, va con
3: bendición. Le puso sobre cariño, mamá.
0: Maestra Jati, pantinguisi. No va aquí, está aquí.
1: Ay, no, co. Acá están cantando a Marila. Y peato.
3: Dale de sponsor tu cantando.
1: Acá están de sponsor. Acá están tocando sa turbo. Con
0: ayaw ina. Basta, basta cantando.
1: Ayaw ina nga laki ka kung imo din na mugahi. Kaya tingali kung ipaabis na sa silingan.
3: Ipatatad na sa, tatarap na kaunsa.
0: Ana pa silingan. Manatay sa'yo. Sir Tanini, nadakot na ang kanta na bungkag pang lyrics.
1: Eh naman yung turbo aron niya malipay si Macy.
3: Yes.
1: 30 minutos na kaniya mo lubong sa imo ang PS. Eh naman yung turbo aron niya shoot na shoot.
3: Ay nako.
0: Ayam yam ana oy.
1: Turbo dun is ang cut nga maka and na clavo was ka. Sigurado mo pagkahi sa imong pagkaimo. Uh-huh. Nakita ang imuha o kanang imuha sab.
0: Sana all.
1: Ay mo kaka musunod na nga to ang live drama pa sa dili pa kini ang XFM.
3: Exciting.
4: Si Kap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
5: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawa mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
6: Basta man.
5: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
6: Basta ato.
5: Mang-apply unta kog barbero.
6: Ala, showy. Showy, ha? Hayop yang.
5: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
6: Bayot ka?
5: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
6: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sa
7: ako di ay si Robert, kamumulupyo, Santalisa, Cebu. Na initubo ka na kumbukulo, ubag sa akong likod.

0: tulo ka beses sa usag kadlaw, sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Sampung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Pahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
1: The Secret of Health.
2: Ang polyphenols o sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
1: The Secret of Health.
3: Sira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuntos ang pag-take. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
8: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mga saan namang uri na sakit.
9: Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.

0: Loko sa ho, baby.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: nga maling, alas 11 sa isda ng ating oras. O siyempre, kanikantahan ni kanata sa Davao Light and Power Company Incorporated. Bueno, balita sa tuang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw.
0: Ay, nako mga maling, ilan sa mga kamot ang usa kaswata papel. Apan sa dilipa, malingaw. Dapat malingaw sa takarong adlaw mga maling. Oy. Hala, ato ang live. Karon sa Facebook, pakili-li, palihog mga igala.
1: Atong lili, onin. Kasi nang layas na mga kuwan. Mga kurimaw din, hey.
0: Ang XFM 107.1 Tagwag. Good morning sa ato mga viewers, mga listeners na ito karoon nila na karoon diri sa Pagadian City. Ang sama ka na mati karoon diri sa Bukidnon. Kamusta mga taga-Aglayan, mga taga-Igpasugong, mga taga-San Fernando, mga taga-Valencia.
1: Yes, taga-Quezon, Maramag.
0: Sakto.
1: Diri sa Manolo Fortit.
0: Yes.
1: Labi na sa lugar ni Ate Josepina.
0: Where?
1: Sa Lantapan.
0: Oy, mga taga-Lantapan. Labi pa kang Miss Josefina Tinanbunan.
1: Yes, padulong na dito sa Talakag. Lakos na ka. Asa ka gusto mo lakos sa... May... Sa Marawi ba ka? Or dito ka sa Iligan? Or sa Cagayan?
0: Katong mura ganit nga ka sa New Jersey. Ah, mura ka na sa kuan ba? Mura na yung mga baka ganit nga riyan.
1: Eh, pasug. Oh.
0: Ay, diyan ito ah.
1: Oh.
0: Ay, sa amo dito.
1: Ah, asin yun?
0: Nangyong ko ng lugar.
1: Wala na yung mukanto dito.
0: Wala, kaya katong di pa mato si Vince.
1: Pasulinahe ko, kaya prapanto ka dito.
0: Sinod na, ka na makabahin ta.
1: Parang sa mamanda makabahin nga, anong tabaliki?
0: Ang buta mo, hindi na tayo, labo na kita makabahin na ni Ay.
1: Kita makabahin na ni
0: Ay. Masige, bahay na sila.
1: Susana ito magbahin na ni Ay, nandakpa naman ang maiti.
0: Ano ba, nakpa na di Ay?
2: Okay, sirado.
0: Ada, merisi.
1: Merisi. Merisi ka wanamahin.
0: Bitaw, ay, wala, biskaya na natin mga prospect ng mga scrap.
1: Naghana kayo yung scrap atong nakita na, naghana yun. Wala na.
0: Wala na di Ay.
2: Gerade man, gerade.
0: Di ikopras na di Ay.
1: Ikopras
0: na. Ay, kay girid na.
2: Girid.
1: Ay, pulaha kayo kay pa-raid god.
0: Iti maya sa mga maring ato mga listeners dito sa...
1: Yes,
0: dire sa
1: San France, nilabi na kang Rio kang Ray nga SM, nilabi na siya ang mga kasangkayan.
0: SM si Ray o si Ray?
2: Si Ray.
1: Sila Ray, bahala mo pili sila. Si Ray, sila din,
2: si Sir Ray, si Robasquez niya. Itong isang Ray kayo, tars man to. Si Ray Alinton.
1: Yes.
2: Alangga.
0: Si Klan ka itong hamis kay telescopic. Wala niya yun.
2: Ah, wala si Colin Loy.
0: Colin Loy, wala na. Eh, balising na.
2: Balising na si Colin Loy.
1: Wala na dahil si Gibunalan ang agtang sa Martilyo.
2: Ana, wala na.
0: Wala ka nakakwanta sa mga balod sa kuan? Balod sa
2: kapalaran. sa balon sa magdadaro.
0: Oy, kunong, di siguro niya matarog maintain in nagdaro.
2: Oo, siguro na.
1: Dire punta madagan ta dire sa Mati City.
0: Yes.
1: Ato ang mga ana pa si Kuano, si Quintasia
0: nga. Sa mga taga Barangay Limato.
1: Oo, si Quintasia nga, daghano ta kayo diyan na Mindanao das may gulayan.
0: Tama di ay, ngunto siya ang dire sa kakangkaang.
1: Dire sa gulayan o dire sa may isdaan, dire sa Mada Market, no?
2: Aba, sa kang gani Pikong.
1: Sa lugar ni Pikong. Kaya daghan daw kayo din ha, ang na Mindanao sa tanggalan o glanog dota. Shout out diyan, no? Diyan sa Mati City, dire sa may Madang Market.
0: Yes. O, pili alam sa mga maring kay kato na kalabay daw nga Sabado Domingo mga igala kapangita ko no ang ato ang mga suki nga mga namati karon din sa Mawab kay magpamembro ko no sila sa Aguanta Party List. Ingon si Maring Ernel nga rin kung nangita dito sa
1: ato dogan ay sila tawangan eh karon daghan din magpamembro din ha
0: kay maanto ko no ta padala ko no tag form
1: ay di form dapat magdala tag form
0: magpamembro ko no sila sa mga Aguanta Party
1: ay pasalamat na si Ernel kawata ka ato no pasalamat ko siya kay nagdala ba yung mga support
0: saan pag ato tapuhin ba yaka no?
1: Bale, oy. Pasalamat sila kaya kung naka-addo ta rito mga isa yung kauluhan na madala na ito.
0: Mabahagid ang litson mga maring.
2: Hindi nyo katingong ang litson.
0: Ay, timaya po natin na ito mga maring. Una tamang drama nga ito ang mga suki nga namati dito sa Di Oro Di Ay. Si Kuan sa Mawab, sa Nabunturan, sa Montevista.
1: Yes, diretso na lang sa Mukayo. Yeah, padulong ta diretso sa Compostela, Dio Bataan, ya Mulukso Tapikas, sa Karang Kuan,
0: sa Mapo,
1: sa Kamanlangan, ya Maragusan.
0: Tagugpo.
1: Tagugpo, yes.
0: Diri sa Masara, hello, mga taga Mako.
1: Yes, sa Masara, ya mapaubos sa diretso sa Tagbaros, Ilisaldi, ya Mulikot, ta padulong sa Panamin.
0: Asa dapit na, parinti ni Bong.
1: Parinti ni Bong, di ako.
0: Nadapit sa katunay mangulatag, maestro.
1: Dapat si Bong atong isukol dito para makulatahan.
2: Ayaw, oy.
0: Wala kayo masukol din.
1: Masukol, si Bong masukol.
2: Ayaw nyo na akong partner.
1: Sorry, Bong. Ay, salamat sa Malunggay Pandisay.
0: Kumusta ang iyong business?
2: Ang business, yan ang pinagkakuha ang gay mo. Ay, wala siya rin, gay. Wala pa yung klarong presyo. Ay, nakon.
1: Wala ka ba hindi, ay?
2: Wala pa. Kay, wala
1: so, klarong, solo, wala. Solo rin ka na to, what a partnership.
0: Oh, nalali na lang sa kupat ka, premium day 3.
1: Oh. Yeah, ikaw, wala ka, be.
0: Wala kay halin ba yung taka?
2: Ikaw niyong sumuga ba? Kay, tugnaw na ba ya?
1: Ikaw ka malo mamalit ya, di manan ni panibubong.
2: Ay, nagal yung sa aksigil, mag-auto nag-kwanbe, pasugong, ay, sana, mamakaw.
0: Mamakaw?
2: Mamakaw, matuloy sa dito kayo, mamangawa na siyang mga bakaw.
1: Saan mga bakaw?
2: Mga bakaw, kayo niya, o mga tawong.
1: Ah, di ay. Bukong, walay bukong.
2: Wala lang ka na mamakal ba? Kala naman sa mamakaw, mga nito sa buhol ko.
1: Ah, di ay.
0: Ay mo, dahil, parang ano din na siya.
1: Ano din nga mga si Gab?
2: Kaya, hapdos mo lang
0: kayo. Ito yung itimaya o advance happy birthday.
1: Ito ka blog si Gab.
2: Si DJ Tote. Ayaw lang baliyak kay Mot nga ka.
1: Grabe na si DJ Tote.
2: Masama DJ Tote, Mot nga yung ka.
1: Andam mo na itong sinugba di ag, magmarinit ang kadaan para paglampas 21, diretso na ta.
2: Bahala na, basta kay birthday ni DJ Tote, ayaw nyo baliyak kay Mot nga ka.
0: Oy, dahil tayo mga 14 mil ka mga viewers. Hello.
1: Grabe, dika naman eh, 14 mil na si Mot. Mali mo na ako nasudlan di ay.
0: Happy ta, Jod, ang Biko, ingang pa sa... Ay, kaya sakit ang birthday niya. Si Din Luna, October pa man to, eh. Basig nga panoos na, uwe.
2: Ah, Din Luna, eh. Kador na may medre.
0: Okay lang po, ma'am. Ingang pa si Josefina. May bagong version ang kanta. Aba,
1: kanta
0: ni Kwan.
1: Master, may... kanta niya. Karoon lang nirelease.
2: Masama, masama yung music. Kanta ha, kayo. Masama, kanta kata, kanina kayo. Drama na ta.
0: Mangantata, mangantata.
2: Ay, mangantata, be. Mangantata, be. Takay may diyan kan may sumayaw sumunod be.
0: Kana.
1: Kana.
2: Takay may sumayaw sumunod diyan be.
0: Kana kana kanta na.
2: Ang kasiyahan.
0: Ayan na ayan na.
1: Okay, daghang salamat. Umana umana, daghang salamat.
0: Ayan na ibig ko ni kuan ni mong kuan.
2: Ayan na.
0: Takay may Sir Ralph Oga sumasayaw sumunod.
2: Sumayaw sumunod. Sumayaw sumunod. Sundog lang mo sa kuha, ha, kayo. Di ba
1: mabalang kanta? Kuhan po na ay, Sir Alp, panang pagdali.
2: Ako ba yung ninutog, tingong natong tulod nila. Dapat mo, sundog mo.
0: Ano na, ano na, ano na, ano na, ano na, na. Ang kanyang kanta, mga maring, ato di ka na to sa Clear Skin Beauty Soul.
1: Yes.
0: Aron nga mas mulami, ang imong kutis daw sama sa bye-bye sa Boracay. Ato, Boracay. Diagnosed ka ang Clear Skin Herbal Soul.
1: Correct. Amor at kagatang
2: asa. Amor
1: at kagatang asa. Sige, hangad rin, oh. Dahil ganda na ako sa camera.
0: Hindi kaya lumping daw ang 5 na huwag.
1: Ay, lumping sangit.
0: Di umot.
1: Uy, madawat ang queen slot, Anna.
0: Ito na, gigi-typing na.
1: Grabe.
0: Just typing.
1: Isa ka gamay imuhang ati para, si Ralph. Isa ka gamay, kinahulog na sa ilong.
0: Ano na? Uy, advance mo na, uy. At, ako ay,

0: sana pa si Ronald din Sako. Shout out dere sa mga Borlat family o Sako family. Watching from Puroxinco and the Tinago request kong song.
1: Asin lang
0: may pag-ibig pa.
1: Ilang apelido nila kay Sako?
0: Sako. Lim Sako.
1: Ano? Sige. Sa mga Sako family, hello. Sexy boses, Maring Irikaya. Alam niyo kung ano yan nila si Pinaw. Wait, alam niyo ka kayo. Emoji kong kuhan ko ano nga na. Mukol na ba ako? Kasi pa na ariya be.
0: Sige na, Joaquin. Ano na?
1: Hi, Welma. Go, Welma. Go, Welma. Go, Welma.
2: Okay, sige na. Ato na ni Katahuan. Ato na ni Katahuan ang sulbaro na ito ni problema, habi.
1: Anya na ka, hige ka. Hindi ko alas ka ginawa, Maring.
2: Uy, kaya sa man. Makaatspata, makaatspata. Adi na.
0: Gadali, din ko pao, gadali.
2: Kaya naman ako nagkaya ko kay ang center nag-chat na. Ay, siya nga, klaruhalan nyo na kung sa...
1: Ito si Ma'am Karen, di ay.
2: Ay, si Ma'am Karen Darunday, sa LTO.
1: O sa meaning sa LTO?
2: Anang loose bowel movement.
0: LBM, ang gunto.
1: Sabang
0: din natarilisan ani.
1: O, yun na, kaya nawa lagi din.
0: Ma'am Karen, magparinyo, biyami. Ayun, may kapila siya ka ng priority number. Okay, okay, lahat na yung priority number. Baka sa'yo pa sa buntag, pag ato na ako nito, alas 4 sukadlaon, number 19 ah.
1: Mau ba?
0: Asa man itong 1 to 80? Taan na nakuatang naman nga kadlaon naman ito.
2: Manalapod sila.
0: Ade, ay.
2: Magsayo lagi daw mo. Dili ka naman pala ngayon. Ay.
0: Alas 4 sa kadlaon? 90 ay mong number? Asa man itong...
2: Sa Sikyo. Dito mo sa Sikyo.
1: Katong kuhan, katong exist man gudong uban ko nga naman ito.
0: Sige lang. Pagtanaw na ko sa Pico, dekan ang mga tao na nangatog na sa'yo. Ang dito eh.
2: Nana si Karino, kung gusto mo nyo mo kuha, ay ko nyo lang, ako nyo damay-damay. Linya mo, kaya linya kanina sila.
0: Ay, otsa ko gusto naman Ate Karen eh, pabulos ay dyan.
1: Sorry, Ma'am Karen.
2: Sorry po.
1: Pero asa ka tani ka rong sunod si Manda, no?
2: Dito, ta.
0: Asa man na.
1: Pero apiki mo sa program na to eh.
2: Asa gila, ato lang ta i-adjust.
1: I-adjust lang na to.
2: Naman yung mga adjustment period.
0: Namin nagkakanduway lagi dyan sa likod ninyo.
1: Ay, kami na ganyan, may mamanig for.
0: Kasi ganahan ka mo palit niya, Sir Ronald. Balik niya, mabon na, sir. Order ka naman po yung may mani.
1: Dole naman ka diri. Dole naman ka diri, Sir Ronald. Palit diri. Palit niya sa si Oguan, mga herbal na mo diri. Ay, pamalit po mo sa mga produkto. Yung sa dahil mo, mura mo mag-healthy.
2: Marami mo, di ba masakit? Pagpait palit mo diri sa Oguan ba? Diri sa, mga diri sa yes, sir, kay... Kaya mo tambal, piktibo biya kayo ni.
1: Ay, grabe yung kayo na rin.
0: Para dili mo maglibog, dili mo sa istasyon.
2: Dili mo sa istasyon, dili sa mga program.
0: Na ibaligya, dili ha. Kamalo man may nagipang bikog na mo din ha.
1: Pangitaan lang si?
0: Pangitaan lang si Kenneth.
1: Ay, nakatapos. Oras ito, mga maling alas 11:20 na.
3: Adun ka ba isuliran nga dili ni mo mapasaan nga ikaw rasuwata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
0: Nakakugwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Ginilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

asan? Tugoti ako nga makapadayag sa akong katahuran ganin yung tulo mga maring. Bago ang tanan, nalakoy gusto ipautana ni Master. Master, pahay tayod kayo, kayo ka daster-daster naman yung ka. Wala d'yo yung kwarta, Master? By the way, di ay, tago lalakos pangalang si Lina. Mga maring, lalakos sa saktong pangidaron. Pero mga maring, sultian, tamos tinood, din ako dugay-dugayon, kani akong problema. Kanabang, wadyo ko pati ako ka ng kahadlok ani. Pero niabot ko sa punto, mga maring, makapahinuklog ko.

makapanamin ko sa kong kagalingon, makaingon kong anong nabuhat man ako ni. Mga maring, tungkol siguro ni sa ato ang kuan karon na kaning technology. Siguro sa ato ang new generation. Mga Gen Z na may alaman ko na bilog pa man ko sa Gen Z. Pero mga maring, sortiyan tamos tinood mga maring. Kaingon jugo nga nganong nasulod man ako ni nabuhat man ako ni nga kani nga problema karon nga nagkabiban ni akong abaga. Ariskada ko nga mga babae mga maring. Para bang gusto kada nga nakoy mga curiosity. Gusto ko mag-explore. Apan ingon nila mga maring. May lang ko nun yung nanay kaysa mag-adis-adis. Para nyo masamtan ko kung sige yun nun niya akong suwat. Ingon ano yung mga pangitabo.

0: Ay, day. Ang tanak ko na mo ba? Masay type niyo sa kuwan na lagi kayo. Ang tagaro, wapalay ka kami niyo ay.
1: Day. Balo ka, day, no? Ano na siya, day? Di jugo makakuwan sa mga tarog istorya, day. Pero kabalo ka. Madyo ka na nga. Gusto na ko ka na nga mag-explore ko, day.
0: Uy. Ba't pasabot niyo ka ng mga lalaki nga mga paul, pa kapangalit ako sa imo, sila ni Alano Pablio. Wala kakagusto na, labi na ginis si Den Luna. Ana daw karon sa Yeswell, kaya nagpalit ko doog herbal ang mga Santon products. Wala ka makagusto na nila.
1: Malo ka day. So, tiya tagas tinood, no? Wadyo ko ni, kuwan ng mga kuwan day. Uy, kay, gusto na ko ka ng experience. Okay. Kaya pala mo ka day.
0: Uy, dapat amili kang laki, uy.
1: Uy. Mamili mo kong laki, pero akong gusto nga lalaki, di ko alam mga single, oy, kay, ginoo ko, matagal mo na tag, ay daan na, sao na lang. Ka-ID, tama ka-ID.
0: Ba't pasabot ni mo, ganahan ka kanang critical na sitwasyon, kanang minyo ng laki? Uy, ayaw, ana, uy. Hisagpaan ka sa mga asawa, ana, day.
1: Day, depende naman na, day. Depende naman na, day. Kaya, sorry, tatakal, mas nindot mo na inahan na, day, kay, sorry, kontra, o niya, sao manalim mo ng mga ulitao niya. Mm. Primero ra, mura na siya kasama sa gingon ni Paring Larto, ang amigo na ko, nga mura nagbabulgam. Primero ra, ilami. Pag ano man, ilabay na.
0: Oh, inoon, imusab na.

0: pareng. Puto ni dicu juga gistores ko amiganga si Sheila. Sai bi porici sia ganang gusugid niya nga paryasong kuniya ba. Puto mga maring milabay mga pila ka adlaw. Nako dela ila nga lalaki nga si Mark. Si Mark taga Bisaya na Bisayan village ni. Kanya la, kani si Mark mga maring nga dako ning tao may tumuno niya. Basta kigla ni siya mo. Wala ka maring kay na tumba mo guding motor.
1: Ayaw naman.
0: Huwag nalimang mapakita po.

0: Dai Selina, main ke PC mode ya.
1: Oi, Mark. Dari kata Mark, kenapa pakai tas yang sawah, Mark?
0: Asyik tu yang sama nara mana sebelah ini.
1: Apa apa?
0: Mau kan yang kita pakai housewife.
1: Kayak sebelah lagi dah yang sawah.
0: Lain pakai yoga mallswife.
1: Oh, bukan ni. Kayak NASA.
0: Mall.
1: Apa? Berait lagi dia mau Mark.
0: Kita main ke dia semua.
1: Kalau ada mana pernah bukan pernah.
0: Kau balik ke berak bola ke? Bola ke? Kedung.
1: Aku dah pernah main ke dia pun Mark. Ya mana ukur mai?
0: Ya sempre.
1: Mark nak guna nak lagi nak kau ni mau Mark. Nak kau nak pansi ni mau Mark.
0: Masih pernah pansi ni.
1: Misteri aku betak kau mana mana lagi kau mana?
0: Lagi berak ni bola sih. Delikado.
1: Mau tipis kan?
0: Masih betak dan kan?
1: Ah okay.
0: Betau Selina kan? Nek aku ke?
1: Anseman.
0: Mengulit aku kau ni mau kira?
1: Hui, ikau ba. Mengultau kan aku?
0: Simple. Mau tinggal apa?
1: Mau
0: tinggal apa?
1: Menyanyi mau sawah sama dengan ibu bi.
0: Angkasa sawah. Gini angkasa kau gini ya angka housewife.
1: Menyanyi mangita dan saya mau pengitau angka. Oksukton kan aku bi. Menyanyi pengitau terbangkang kau maglad stang dua.
0: Kenapa dilik man? Kada kong okay ana.
1: Onya blas tadi amnya mang tabak nasi simo sa man waktu bag be. Tabak ko ni mana solo solo house.
0: Simple lang kay na Selina. Airplane mode. What's the laugh?
1: Aba, ay dele. Ay kwan bang ang nakatawa lang ko ba. Loy brighta ni mo. Sure ka? Sure ka?
0: Ana. Ana lang kasi simple atong line. Sino ako mo? Kisino ha? Di mayo.
1: Ako sukol mong permanente. Wala ba ako problema na?
0: Oh, mga ni. Diprint na adya.
1: Nadya diprint na. Nadya diprint na. Pero nga na historya ni mo ba?
0: Ay, ito gito ay. Kano ko na, Selina? Ah, depende mo na sa sabot. Depende dito. Dili diferensya.
1: Ikaw.
0: Okay ka ni mo permanente. Di,
1: asus. Ikaw, no, may kikimanayin ba? Kura isa diris balay ba?
0: Ay, taro, di, ano nga man ko niyong padayo na, wang manitaw niya.
1: Alam nga pa man ka na ingon.
0: Dagan ka imigas pula na sigawas.
1: Ikaw.
2: In my little room.
0: Nga nung, salam man tata, di chung nung di atsong tekwarto.
1: Ako talaga man ko niyong disipul ka ako. Ako biya ibabay no, alam nga ako mo yung mga kwanay mo.
0: Oh, grabe, maulaw ang butaan. Ima mo tangi diretso. Ay, nung lamin.
1: Asa gika kada walking.
0: Jaging gani ko
1: gika. Jaging gika di ay.
0: Gika ng City Hall.
1: Ang yeah, mo pa.
0: Nihapit lang ko dire si mo kay. Pero gimi mo magugutan ako si mong dagoy.
1: Ay, kita na kay ko ni mo atong abi kay na mali ni kondang na biyak ko ka ng pabaligyagan ng spin sa pin diha. Kay butsi-butsi.
0: Mau ka tingala kung ano mo ko nakikita ni mo mo ng gatong dira. Imo to butsi. Pamagutok na ang binagul.
1: Binagul ba? Wala na biyak ko nagawa ang binagul.
0: Ano mo niundang mo?
1: Kay ako na, talama ako. Bugdo kay bragbagul.
0: Ulo ka.
1: Di ba?
0: Ano rin?
1: Ikaw ba?
0: Undanon kayo, Selina.
1: Alam nga, dapat dangas pa kuwagtang.
0: O, gani. Makita mo po. Rabot sa likod.
1: Dali na diriba. Dali diriba.
0: Pag-ako sa kubo siya.
1: Grabe, Brianyo.
0: Uy, nalami araksyon mo, Selina. Uy,
1: Mark.
0: Lumoy kayo lang.
1: Mark, grabe, Mark. Uy, ano din yung mga inani, Mark? Mga minyo, Mark? Ang paspasan mo, Mark.
0: Selina! Selina!
1: Mga maring! Dito ko naka-experience, pinakauna na ko experience ninyo, maring, grabe. Si Mark, yung mayon na nakatilogin ako, mga maring, pero... Grabe si Mark. Di man kasi ako kayo ganyan ang tabadido yung mga maring. Pero nalingaw ko mga maring. Ako mo itong tiyan si Mark. Good. Bitay kay
3: ayaw mo.
1: Pero maring, grabe kay maring. Oy, kanang dito mo minag-ilailanin niya sa Marian pa. Pero mga maring, grabe si Mark. Mga maring, oy, give. Waswasan siya kong taman. Dito ko na kaingon nga lahir agad mga maring. Sinuot yung nagingo nila mga maring kuya kay budala o jirjir ning kuhan ganing minyo. Uto mga maring na nabugulain nga minyo nga na kuhan mga maring na ila-ila. Ungin ani mga panghitabo.

0: Păi, John.
1: Și Lily. Tine oricând
0: ai gândit. Ai sunt Ricky?
1: Dili, uimile. Și Lina, pamatiyon mo lang ako ang ipangsulti da gani mo.
0: Ah, grabe paro.
1: Hoy, mo ginabuhi dai.
0: May nagayong man mangkaan lang.
1: Kay, kung ego ka siya, kumaruhay mo pagbangi. Ano, wala ko mag-igayaga, wala ko magtiyaw. Ang kulang nga, kabalo man siya si Lina nga, minyo ko. Pero, di na ko
0: isapayan. Imo ko ni mga asawa, biusawa man na mga asawa ni mo. Kadbabalang, kasi mga asawa, nani ka diri sa mua. Asa ni mga asawa niya ay?
1: Di, nakabawa man siya yung silpon da uton. So possible sa matagkaroon na ko niya mapawang mo na siya.
0: Ah, mapawang ba? Oh, ito yung kinsigurin niyo.
1: Kung mapawang niya kong cellphone, nilin ako niya yun.
0: Ah, akin mapawang niya ha?
1: So, si Lina, bisag nga niya ko, pero maglaway ba gihapon kong dagaw eh?
0: Uy, ay pagkita ko na, John pa.
1: Sige ba?
0: John. Bakit?
1: Si Lina, ikaw gina kong gusto nga ba iday? Kaya nakita na ko sa imong imong hawak, 17 lang.
0: Eh, naramang ko na doon ka ni istorya. Ganaan ka kag minanin mga lawas, ha?
1: Muna kong gingon.
0: Ganaan mga balik kagason.
1: Muna kong gingon nga, grabe d'yo kay, good. Si Lina, eh, naglangaya akong gugmani mo, day. Kung mahimo, sugtan ako, day.
0: Masahal man ko niyo, kung sugtan ko niyo, masahal man ko niyo mo, be.
1: Jirjiron, taga ko.
0: Sure ba?
1: No, wala ko eh. Bisag minyo ko. Ipakita
0: na ko na kayo. Usaw mo na ni mo, Bibi. Kung kuhan ka, kana ma-inlove niya ko ni mo, okay na ni mo.
1: Kung ma-inlove ka na ko, ha? Tago na itong relasyon kay Minyo, man ko. Pero importante nga, tilawan ko ni mo. Tilawan sabta ka.
0: Patuon yung takat.
1: Magtinalaway itang duha.
0: Pwede na ba? Pwede ko ni mo. Masorin niyo sa inyo, ha? Kasi ito, matay niyo, kakahunyan din yung balay.
1: Sa lakon, ayaw nila yun. Ayaw, ayaw. Ayaw na paglangay, Selena. Dali na. Selena. Pagkalami si mong hawa. Talikod na yun.

0: Uy, Day. Nakadumis mga balita ba?
1: Saan yung dunggan yung mga balita?
0: Uy, na... Na duhig mong kuno ka sa duha ka malalaki ng minyo, Day.
1: Uy, ay, pag-inala, broy. Kuan naman yung kuha, broy? Kana nga 366, tindig-tising naman yung broy.
0: Likado kayo na yung mga steeping. Uy, kay tingali og ikiha, yung yaka ng mga asawa, Day. Na, huwag gibay piyansa na.
1: Dama.
0: Wala ba na yung vilban?
1: Broy, magpasakot pa na ko, broy. Nga nila yung man.
0: O niya, bi, niya, nakuhaan kag video atong, kuhaan, biga, ga-check-in mo diya sa kuhaan. Ga-check-in mo diya sa usa ka in.
1: O niya, kayo, sa pag-check-in na nga, hindi nga, ilang yung CCTV diya nga, sa diesel naman na nga, baka na, wala man ay connection na, siga-siga naman na.
0: Mo, lagi. O niya, kung na ay maka, o, abir na yung mga, namaligyang mga balot niya, nga nakakita sa iyo, itugan ka sa asawa.
1: Nag-pismas man ko, be, nag-pismas man ko.
0: Pismas lagi ka. Yeah. Makaroon mo na imong lawas nga payaton ka ika.
1: Day, kabalo ka, bro. Ani kayo, bro. Nagay kayo sa bro. Nag-inom na dito. Uy, kijirijirij kong taman, bro.
0: Uy, ayoko isuriha yung anak. Uy, ayoko isuriha yung anak. Uy,
1: grabe kayo, bro.
0: Kala, intay ka ba? Bastos kayo ka. Sige ko, di mo isuriha yung
1: anak. Di,
0: ay, niya, nag-iun sa ka, day.
1: Dato mo ko dyan sa balay. Dato mo sa balay ba? Ay, nag-inom yun. Uy, ayoko ibigti ang taman, uy.
0: Uy.
1: No? Ay, lagi grabe ka to si Mark ba?
0: Isa nga, Mark.
1: Si Mark, itong owner. Katulad na sila kami niyo. Doon nila kami niyo.
0: Mung ganin ako nabalitaan, no? Nga minyo, kuno na yung mga ikarelasyon. Ay, lagi ka, ay,
1: ko, ay. Minyo. Dahil kay sortiya ta kaalmay mo, dalaw niya. Kung pati ko yung mapinanggaon, ba juga ayaw?
0: O niya, be. Niya, mainlove ka ato, be. Yung sa aman na, be. Mainlove ka ato.
1: Chokes lang. Kabalo pa sa kumukontrol sa kong self.
0: We.
1: Ah, bro. Kabalo ka, bro. Ano?
0: Control pala ng love di man.
1: Ay, bro. Kabalo ka, bro. Ano na siya, bro? Depende rin na siya nito, bro. Dila na nimo na siya i-concentrate na nimo si mga una ng mga laki. Importante diya kay dili ka magsakit, anak. Kung dito ka sa mga batanon, may ka ng mga single. Oh. Oh, man, matakalan na sila, Uganda. Patakalan na, Georgia. Magka-AIDS na sila, magka-tolo na sila. Di ba, problema ako? Di ba?
0: Tama po na yung mong giingon ba? Pero problema mo, good ka, ay, no, uy, kibasig. Na, makagasto dyan ka abogado ang nagikiha ka na.
1: Ay, sili na rin mahita po dahil. Ay, kayo mo dinay man ko.
0: Oh. Sa pag dinay ba niya, kanang kuan gabi, kanang kutay kanang respahan ka.
1: Respahan ko?
0: Yan ay nakuha ito nga mga similya sa imuha.
1: Ay, yun na kung doktor nga, dok. Bago ko niyong respahan, doktor. Diyan pa sa
0: akin. Ah, sige. Mawagkan siya ka na yun.
2: Ayaw naman.

0: Selena.
1: Ay, Papa Sido eh. Kumusta yung pagpangan eh?
0: Ah, sinam daw, timga sabunga. Eyo na, pasuna ko eh. Gustong may bawan gikan sa imo.
1: Ah, otsa man?
0: Dili ko buot mamati ng mga chismis sa palibot tungod kay anak ko man ikaw, subot na ko madungod na ko si mong mga baba mismo. On sa kining mga gipanabi.
1: Oh, tinuon na!
0: Ah, oy.
1: Tinuon na pa. Wala ko'y plano nga mangitag ng mga lalaki nga mga pare na ginaingon ninyo nga wala'y mga kabilinggas kinabuhi.
0: Subot pa sabot ni mo. Niangkon ni mo nga doon na kay mga laking mga minyo.
1: Oh! Kaya isagpal mo kung walang walang aping pero sa toon ay go!
0: Huwag kay batasan nga pagkabata. Huwag ka musundog si mong iyan nga si Wilma Joaquin.
1: Ay, ay, no. Kala si Wilma Joaquin, imo lang po nang ibigtian. Nakita mo ko na mo, anak.
0: Ayaw, ayaw kung tumagaging unana kay anak naman tata. Siguro kung makita ni mo si Rodelo Pinaldo Minyo man ni Basig, ganahan po kang bigat lahat ka.
1: Depende, depende pa.
0: Tanawara, liwat yung kasi mong mama.
1: Oh! Liwat ko sa kong inahan, pero natagba ka sa inahan! Nalipay ka! Gitamlaan ba nyo lang imong itmigins?
0: Huwag saba, oy. Huwag saba.
2: Ayaw ka ma.
0: Mawaw ta. Mawaw ta sa mga namatay.
1: Ayaw ko wala ka pa.
0: Ito kundi yung tamausap ng bata ka. Musla mga mag-ugaw-ugaw kanya ko ng apelido. Mas maayaw mo pala eh, kanya ko bay.
1: O sa'yo, kayo magpanghambok yung mga apelido? Ha? Sa'yo mga apelido pala nga li, bastos na? Ha?
0: O sa'yo ganyan ito.
1: Sili na paghubo?
0: Ay, bali.
1: Paghubo yung ano apelido?
0: Agas ka.
1: Sa gisulti sa ko ang mga amiga, sa ko ang amahan, mura na ka pa namin ko. Nakaingon bit ako sa ko kagalingon, ano rabot man kong inani nga, dagan man takayo mga lalaki nga mga single. Mga lalaki nga mga way kabilinggas kinabuhi. Mga lalaki ba nga, kanang makaingon ko nga, na chance nga, mamahin mo na kong bana, o mamahin mo po kong asawa. Mga maring, kausap pa ba kaalang ko din akong mapananaw sa kong kinabuhi? Nasingkin o nasunod naman ko sa kong unahuna, mga maring, karong mga panahuna, kung single lang imuhang mauyab, hindi mo magdugay, mga maring. Kabalong ko nga, dili lang ako ang mauyab, pag-abot sa panahon. Dapat tinisi nga magkasakit ko, mga maring. Apat taon ako, mga maring, makita mo kung kalipay na ako. Kapoy na kayo gamit ano mga vibrator diri. Kapoy na kayo gamit ang mga dulaan ako diri, mga maring. Gusto po kong katong mga kosgin ako, maring. Ngayon nga makaingon ko mga kini. Mga maring, mausap pa baka ano yun? So, tabangin ko ninyo, bikay wala na wala yun sa kong unahuna ang mga uyab kong single. Makakita kayo kong minyo, mga maring. Makaingon niyo kong kalamian ng daddy, uy. Pagkikin ko ninyo mga maring maluoy mo. Di nilalang kutob. Inyong suwat magtatampo. Selena.

0: okay lang eh, no? So grabe kayo eh. Grabe ang mga kuan, grabe ang mga panghitabo, mga maring.
1: Grabe, mura na igoog ka ng kuan. Dulubyo?
0: Dahil mga babae ngayon, ano, no?
1: Di po natin sila mabasol, kailangan mga grupo ng desisyon. Pero ang gato-gato, magod na maabot ko sa punto nga pagbasol ko siya.
2: Grabe.
1: Kaya, minyo man ayang kuyab, dahil.
2: Grabe.
0: Kaya, kaya rasul man nga maring, kaya, di ba nagunahan siya ka ng mga inaala maring, na ba yung mga lalaki ngayon, mga babae ngayon, inaala maring?
1: Di naman punta ng lalaki nga na masaligan nga ka ng mga ulitaw. Uy, kaya naman sa mga ulitaw ron nga ka ng...
2: Dili punta na.
1: Naman si Kinet, masaligan naman si Kinet.
2: Masaligan na. May mo magandang babae madugay.
1: Kita na siya, pero wala pa siya katila.
0: Uy, ala pa siya ko, no?
1: Good boy na siya.
0: Ala pa siya, basta mga Mark, burat sa papait yod. Mark, ala si Mark Gregory, Inero Era, aba, napagidri o, ala pa siya nga maringan. Nala si Wilma Waki, no? Ano siya nga?
1: Tingo niya.
0: Yes, isa radyo ako laki, sukad pa sa una hantod garon.
1: Aba!
0: Congratulations!
1: Congrats!
0: Anong patambang man ka, dako na ka, kabalo na ka sa imo, ang kaugalingon, og unsay dapat nimo buhaton. Aba! Aba ka nga Wilma Waki tanan si Wilma.
1: Mauna kay Badlungon man. Ingan pa si Wilma Joaquin. Mauna kay Badlungon man.
2: Aba!
0: Well, ano agad siya, no? Na yung mga inaana, mga maring, no?
1: Yes. Sari, sigur ka yung abad yan.
2: Abad, chapitita.
1: Abad, ano, dali sa kuan?
0: Abad ka ng
1: pitso.
0: Sa pitso.
1: Lamiay ba na siya?
2: Ay, siya lamiay. Pati lamiay, ah.
1: Ang pitso.
2: Ang abad.
1: Ang abad yan.
0: Ano ba siya, ayaw anang minyo kay, okay, kay, mapriso ka, ingon si Mitch Yoro. Abad.
2: Ay, nagsaba, Mitch.
0: Ama, abad.
1: Ayaw anang
2: Mitch Yoro. Ay, nagsaba, boy. Kanang hulato na to, matigbasan ang
1: sige
2: ulo.
1: Sige na, be, munawag ko na itong color, be. Kung nahi nga gusto manawag, kaya doon pa tayo pila ka mga minuto.
2: Napatay mga pila ka minuto daw nabilin.
1: Okay, 0966.
2: 0966.
1: 306.
2: 306.
1: 95.
2: 95.
1: 69.
2: 69.
1: Ato ko nung...
2: Lami lang itong last.
1: 69.
2: 69.
1: Ato ko nung paminaw na ito ang mga grabe ka mga followers na ito.
2: Yes.
1: Way puan sa papamati, si Miwelma, si Pinambunan. Ato paminaw na...
2: Si Mitsuro.
1: Mitsuro, tawag ko naman, bis. Ito ang linya, bis.
2: Pwede po si Din Luna talagang.
1: Si Din Luna.
2: Ang si Rodel.
1: Si Rodel, nga nagpalit siya og Santon Products. Sa ito ang Y2E.
2: Silabi na, si Larsanyor is what? Si?
1: Oh, kanasab siya. Dapat stick to one lang. Ingin ba si Josefina Tinambunan?
2: So, isa lang ka-stick ang itong sok.
1: Okay, isa lang ka-stick. Kung ang ginuhanin mo, pait naman na siya.
2: Pait naman, naging silami.
0: Correct. Kung dakahan mo na siya, dili na siya. Stick bread na siya.
2: Ay, stick bread na.
0: Ano, no? So, namang inana ang mga factor, mga katroma. Mga katropa.
1: Murag ana, Sam. Murag ana katroma.
0: Sige,
2: asan na? Ano pa si Mitsyon, di kumutawa ko. Mahulaw ko kung...
1: Aba, mahulaw
2: si Master. Ayan!
1: Yeah. Wala pag ka matuduhin, mauwaw na ka.
0: Kaya si Mitsyorong ba? Kaya bigtian ko ni si Mitsyorong.
2: Ano ko lamang kami sa nga pagkakalaway?
0: Mitsyorong, ikaw lang na Mitsyorong.
2: Pero ay lang kumensya, makita mo na yung malawayan ka na kalungkon, makakalungkong laway.
1: Ayaw ginipakitaan eh, kaya manglisod na kagdikang.
0: Ay, Mitsyorong, kanang basta.
2: ayun na lang ipadayon, Master.
0: Ayun na lang ipadayon.
2: Ako rin na lang ni Miss Yorong.
1: Wala yung manawag kay... Ito na yung tambagan ni kay...
2: Wala na yung manawag. Ipaputol na lang ang linya.
1: Paputol na lang ni Oy. Wala na may mensahe dali, Abby. Wala na. So, ito na yung tambagan ni. Hindi ko matawag kay mawala daw siya. Mawala ikaw ay kabaho po.
2: Ganit.
1: Okay, so tambagan niya ni Master kaya siya may palig-alig aning agihan eh.
2: Ganit. Ganit.
0: Hala, sige. So, ito tambagan no. Well, ito ang, kasi ito ang letter sender.
1: Yes.
2: Si Selena.
0: Si Selena. Dahil Selena. Mukha man po na dahil, no? Di may makabuot anak.
2: Lahay po ito ang padala ito ni Agi, Master.
0: Lahay po ito.
2: Selena man po siya.
0: Sa dilin sa Selena. Selena Dion.
2: Selena
0: Dion. So, anala lang siya dahil ayaw ka kayo na siya una sa makadagan balansiha kay base og maintonsis ka na pero kung ganahan ka nga challenge mo kinabuhi kasi samtang karon nga kwan
1: gora
0: golang ka niya wala may nag-ingon di man pwede may ingon si mo ako ganang pag may ingon may si mo ayaw mo kukuhan magyapong ka
1: mo katol magyapong
0: na ingon mo kusalisim nga mo ka so Diha na ka mo undang o ganang natagpaw na kasay mo ang pagka kanang itawag anak kanina explorer ba? Ano, kaya at least naka-experience sa kaginana. Wala lang, awa mo ko
2: lang ingon. Wala pa si Dora na siya?
0: Oh, kung unang ka, unang. Kung dili ka mo undang.
1: Dito sa Kambots din.
0: Oh, ha? Kambots. Kaya sa'yo, ha? Oh, dito sa Kambots.
1: Kaba ni Dora.
0: Oh, dito siya.
2: Naman po yung bots isa.
1: Asa
2: si Butsuloy.
1: Butsuloy.
0: Butsuloy, oh.
1: Asa abos.
0: Si Butsuloy nga, sige, pungutan
1: niyo. O, di ba, kantuning siya?
0: Ah, dito siya.
2: Ah, diyan ka.
0: Kanuning, kanuning.
2: Dahil basoy, diyan.
0: Ah, diyan kanuning, kanuning, basoy. Ay, ganito ka Butsuloy. Nag-skoy naman to.
1: Ayaw lang nito ka, Jongjong.
2: Ayaw to, kasi ganito ka, email, study, email mo to.
1: Ayaw lang ka, Jongjong, kahit Jongjong, isa rin ginang iya ka.
0: Ayaw dito, Jongjong, bulalang ka container dito.
1: Container nga na isulat ka?
0: Krodo. Okay, so, alala no, and of course, always remember, Selena, follow your heart and follow your dreams.
1: Antud, yeah. Og mapohon, mga maring, kita magkaoban. Ako si maring Inday Erika Daligwapa, Dalimistesa. Apan di makubiyansa antong ang gayang manguray. Ako sa lengan.
2: Okay, nilang gayapan niyong gayaan sa kanunayin panabang. Kailan si Tia Daria.
0: Masinit na nini.
1: Taghan kayong salamat on.
0: Thank you for watching.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Apo si Jonathan Layaw, kapatpat malay-balay, na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo, ay blood na ko, sa high pagyod, matabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadingog ko sa radyo, anangan to, Plus Gold, niya, sa tumaradaan akong lula. Oto, nipangit ko, akong gitisingan, akong giminte, na paharot, ugwa, pastat, akong nabantayan, na nawala naman tong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Tantong Plus Gold, mga pareha, o gibati sa ako, ispingin ninyo ng Tantong Plus Gold, basin pareha na ako, o angay sa muani, ako di ay si Jonathan Layaw, Tantong Plus Gold user sa Patpat Malay-Balay TV.
0: Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Marigar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang. Aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inom mo Premium D3, regular na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasit
0: Turbo. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit pit nga butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
11: Mga katropa, exciting dito.

0: Tufa, exciting!
1: Ama ng suspect sa Zamboanga school shooting na nagsilbing customs police chief, nirelieve na sa pwesto.
2: Senator Ping Lacson pinuna ang 1.939 trillion pesos na ginasto sa plant control pero baha uncontrolled pa rin.
1: Unang barn parliamentary election tuloy sa Setyembre 14 sa kabila ng nagrap ng ambush ayon sa Malacanang.
2: Department of Labor and Employment o Mapila laban po sa injunction sa 85 pesos wage hike sa NCR.
1: DepEd pinag-aaral ang paggamit ng sobrang gulay sa school feeding program.
2: Balitang regional, mahigit 150 na pamilya apektado sa baha sa Zamboanga del Sur. Klase sa 10 LGU kansilado.
1: Sa balitang international, mahigit 180,000 na residente sa Hawaii walang supply na kuryente dahil sa Hurricane Lala.
2: Showbiz, Edward Barber engaged na sa non-showbiz girlfriend.
1: Sa balitang sports, CJ Obiena nasungkit ng gold medal sa Poland.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Martes, August 18, 2026 at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumasanyo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
2: Unahin po natin ang malungkot na balita. Dalawang estudyante ang namatay kabilang ang grade 7 student na itinuturing suspect. Matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, Dako alas 7:45 na umaga kanina. Kinilala ang suspect na si Muhammad Nail Halani habang hindi pa agad inilabas ang pagkakakilanlanay sa pang nasawing estudyante. Batay sa paunang investigasyon, nakapasok umano sa campus ang suspect na may dalang dalawang baril. Sinabi ni Mayor Kaimer Olaso, pumasok umano ang suspect sa Ateneo de Zamboanga na may dalang high-powered firearm at 45 caliber pistol bago naganap ang insidente. Nagpakamatay naman umano ang estudyanteng suspect sa pamamaril. Iniulat din na nag-live stream umano ang suspect sa Facebook habang nagaganap ang pamamaril. Sa ngayon, patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang motibo at iba pang detalye ng insidente. Samantala, agad po na nagtipon ng mga magulang sa paaralan para sunduin ang kanilang mga anak matapos ang kumalat na balita.
1: Sa kaugnay na balita, nirelieve na sa pwesto ang ama ng suspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na nagsilbing customs police chief sa Zamboanga. Kinumpirma ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasunod ng insidenteng ikinasawi ng dalawang estudyante sa naturang paaralan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril kabilang ang motibo at iba pang detalye sa likod ng insidente.
2: Agad po na responde ang Philippine National Police sa naiulat na pamamaril dyan sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ayon sa PNP, naipag-ugnayan ng Police Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office School Authorities at iba pang tanggapan para ma-check ang kaligtasan at maayos na pag-exit ng mga estudyante, guro at school personnel. Sinabi ng pulisya na kontrolado na ang sitwasyon habang patuloy na inaalam nga ang buong pangyayari. Hinimok naman ang mga magulang at guardians na matiling kalmado at sundin ang abiso ng paaralan sa oras at paraan ng pagsundo sa kanilang mga anak. Nananawagan din po ang PNP, huwag na magpakalat, mga katropa, na hindi beripikado ang impormasyon, larawan o kaya video at umasa lamang sa opisyal na pahayag ng mga otoridad.
3: FM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa naiulat ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Grade School kaninang umaga. Ayon sa DepEd, nakahanda itong magbigay ng suporta at kinakailangang assistance sa mga nasabing estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad na naapektuhan ng insidente. Nagpaabot din ang kagawaran ng pakikisa sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa gitna ng insidente.
2: Alas 12 sa is ang oras sa XFM News Nationwide. Sa ibang balita po tayo, bumuo ang Marcos Administration na isang ad hoc subcommittee na tututok naman sa implementasyon at monitoring na infrastructure projects para matyakang maayos sa paggamit ng public funds. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mandato ng grupo ang pagsusuri sa resulta ng mga proyekto at ang pag-check na mapupunta lamang ang government contracts sa responsableng mga kontratista. Sinabi ni Castro na naging maingat ang pamahalaan sa public spending noong nakaraang taon dahil sa pangambang mapuntang pondo sa mga proyektong walang sapat na basehan. Ngayon, muling pinapalakas ng gobyerno ang infrastructure spending sa panguna ng DBM, kasabay na mas maigpit na monitoring sa paggamit ng pondo. Layunin po ng bagong subcommittee na may iwasan ang irregularity at matiyak na may malinaw na resulta at pakinabang sa publiko ang bawat infrastructure project.
3: XFM News Nationwide.
1: Magkakaloob ng libreng towing service ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga sasakyang nalubog o naipit sa baha sa gitna ng biyahe dahil sa patuloy na pagulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, dadalhin ang sasakyan sa bahay mismo ng may-ari o sa napiling pagawaan saan man sa loob ng Metro Manila. Para sa mga nangangailangan ng saklolo, makipag-ugnayan lamang sa mga opisyal na social media accounts ng MMDA o tumawag sa MMDA Hotline 136.
2: Si Senator Ping Lacson, mga katropa, ay nagsabi na yung 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control. Pero ang baha, sabi niya, uncontrolled pa rin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Ibinunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 1.939 trillion pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan sa Flood Control Management Program ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2011 hanggang 2025. Sa kabila ng malaking pondong na ilaan sa loob ng 15 taon, nananatili pa rin umano ang malawakang pagbabahang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Batay sa datos na ibinahagi ni Lacson, patuloy na tumaas ang taunang pondo para sa flood control management mula 11.323 billion pesos noong 2011 hanggang 372.814 billion pesos noong 2025. Samantala, ilang umano'y manumali ang flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro, gayon din ang mga slope protection project at illegal na reclamation activities sa Taguig City ang naungkat sa mga privileged speech at pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinumiti na umano sa Office of the Ombudsman ang mga kaugnay na ebidensya para sa kaukulang investigasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Political Analyst Professor Dennis Coronacion na panatilihing transparent ang investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects matapos umabot sa 1.938 trillion pesos ang iniulat na ginastos ng gobyerno mula 2011 hanggang 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na dapat muling siyasatin ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga proyekto upang matukoy kung sino-sino ang responsable sa umano'y irregularidad at kung saan napunta ang malaking pondo.
4: Tingin ko, itong patuloy na pagbaha at pagulan ay mananatiling reminder sa atin na huwag natin pakawalan, huwag natin kalimutan yung kasalanan ng mga gumasta sa flood control scandal na yan.
1: Hit ni koronasyon, karapatan ng publiko na malaman ang buong detalye sa paggamit ng flood control funds, lalo na't patuloy pa rin nakakaranas ng matinding pagbaha ang maraming lugar. Mahalagaan niya ang imbestigasyon upang matukoy ang mga responsable at maging batayan ng publiko sa pagpili ng mga leader na kanilang iboboto sa hinaharap.
3: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inirekomenda po ng Department of Justice ang pagsasampa ng 5 magkakahiwalay na kasong kriminal laban kay Marikina City Representative Marcelino Marci Chodoro, kaugnay naman ng reklamong sexual na pang-aabuso. Mati sa review resolution ng DOJ, may pensang August 5, 4 na kaso ng rape, true sexual assault, at isang kaso ng acts of lasciviousness ay inirekomendang isampa laban sa kongresista. Ang mga reklamo ay nagugat sa reklamo ng dalawang babaeng pulis na dati nagsilbing close-in security ni Chodoro at ng kanyang asawa. Samantala, ibinasura naman ng DOJ ang kasong perjury laban sa dalawang complainant dahil sa muna ikakulangan ng ebidensya.
1: Itutuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM sa September 14 sa kabila ng ambush sa interim chief minister na si Abdur Rauf Makakuwa. Ayon sa Malacanang, ang Commission on Election o Commission on Elections ang itinuturing na isolated incident ang pag-atake at hindi ito sapat na dahilan upang ipagpaliban ang halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na wala ring plano ang poll body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang Dato Odin, Sinsuwat at Maguindanao del Norte. Samantala, pinaigting ang Philippine National Police ang kanilang seguridad sa nasabing rehiyon. Tinatayang 9,400 na police ang ideneploy para tiyaking ligtas at maayos ang pagdaraos na ang eleksyon.
3: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
2: Kapapasok lang ng balita, ipinataw po ng Office of the Ombudsman mga katropang 6 na buwang preventive suspension laban kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza. Dating LTFRB Chairman Chupilo Guadis III. Ito ay mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clabano. Abangan po ang mga dagdag detalye.
3: Breaking news! Breaking news!
1: Ng motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment sa Pasig Regional Trial Court laban sa injunction na nagpapahinto sa pagpapatupad ng 85 pesos dagdag sahod para sa minimum wage earner sa Metro Manila. Igrit ni Dole Secretary Francis Tolentino na dumaan sa tamang proseso ang NCR Wage Order Number NCR-27 na naayon ito sa tripartite wage setting mechanism. Hiniling ng Dole sa korte na ibasura ang nasabing petisyon at alisin ang preliminary injunction dahil nila walang jurisdiksyon ng korte sa usapin at hindi muna dumaan ang mga naghain ng kaso sa itinakdang administrative remedies. Kapag ipinatupad din natin ang 1.1 milyong manggagawa sa NCR ang makikinabang sa dagdag sahod na layong makatulong sa kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng cost of living.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, si Executive Secretary Recto ay binigyan din po ang magiging epekto ng edukasyon sa kinabukasan ng pamilya. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
5: Himok na Executive Secretary Ralph Recto ang Presidential Scholar sa Dumaguete City na pagbutihin ang kanilang pag-aaral kasabay ng pagbibigay diin sa papel ng edukasyon laban sa kahirapan. Ayon kay Secretary Recto, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng kahit isang college graduate ang bawat pamilyang Pilipino. Sinabi rin niyang halos 1 trilyong piso ang ginagastos ng pamahalaan sa edukasyon ngayong taon para sa tinatayang 30 milyong estudyante. Sa Presidential Scholars Program, nasa 200,000 na estudyante ang inaasahang makatatanggap ng tig 20,000 pesos na assistance. Tiniyak ni Recto na patuloy silang susuportahan ng national government hanggang makatapos ng pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng surplus vegetables mula sa mga magsasaka sa pinalawak na school feeding program ng kagawaran. Ito ay kasunod ng ulat tungkol sa pagtatambak at pagtapon ng mga karot at repolyo sa Tublay, Benguet, dahil umano sa oversupply at kakulangan ng buyers. Ayon sa Education Secretary Sani Angara, maaaring makatulong ang programa sa mga magsasaka habang nakapagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga estudyante. Dahil dito, hinikayat din ni Angara ang mga pribadong kumpanya at organisasyon na bumili ng gulay na direkta sa farmers at i-donate ang mga ito sa mga paaralan. Sa pagtataya ng kagawaran, umaabot na sa 4.6 milyong learners ang saklaw ng expanded feeding program.
3: XFM News Nationwide.
2: Ang Department of Education at DA ay piniigting po yung milk feeding program para tugunan din ang malnutrisyon na mga mag-aaral. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Live report.
6: Pinalalakas ng Department of Education o DepEd at Department of Agriculture o DA ang kanilang pagtutulungan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ligtas at masustansyang gatas sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang

0: Pang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17, katropa. Ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapinggan nyo rin sa pamagitan po ng XFM 104.9 Santiago Isabela. 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo at 95.7 XFM Tugiganaw.
1: Balitang regional.
2: Punta muna tayo sa Pagadian. Mahigit sa 150 pamilya apektado sa bahasa Sampuanga del Sur. Ang klase sa 10 LGUs ay kansilado na rin. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
3: Mahigit 150 pamilyang apektado sa pagbaha sa tatlong barangay sa Kumalarang, Sampuanga del Sur, bunsod sa malakas na pag-ulan. Dahil dito, suspendido na ang klase sa pampublito at pribadong paaralan sa naturang bayan. Samantala, ang bayan ng Dinas, Bayog, San Pablo, Kumalarang, San Miguel, Lapuyan, Marcos Tubig, Vincenzo Sagon, Lakewood, Pitugo at Gipos ay nagsagawa din ng suspensyon ng klase bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Nakipag-ugnayan na ang Provincial Social Welfare Development Office at PDRMO sa mga local government units para sa relief assistance at patuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
4: Senador Mark Villar, tinawanan lamang umano ng publiko ang kanyang pagbisita at mensahe sa probinsya ng Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Cagayan.
5: Halip na ikinatuwa, tila pinagtawanan pa ng ilang netizens ang pagbisita ni Senador Mark Villar sa selebrasyon ng kapistahan ng Tuguegalo City nitong 16 ng Agosto ngayong taon. Ito ang lumitaw sa ilang Facebook post matapos ang pagdalo ng Senador sa mga aktibidad ng lungsod. Kung saan ilang minuto pa lamang mula nang maipost ang larawan at video ng pagbisita, mas mataas na agad ang bilang ng laugh reactions kumpara sa ibang reaksyon. Ayon sa mga nagkomento, ito ay senyales na hindi pabor o hindi natuwa ang ilang ang tao sa presensya ng senador sa pagdiriwang sa kanyang mensahe. Binanggit naman ni Senador Villar na mas nagkakaisa pa umano ang mga Cagayano kumpara sa Senado. Idinagdag din niya na gagawin niya ang lahat upang maging number one ang Cagayan sa buong bansa. Ang pahayag nito'y umani naman ng iba't ibang reaction online. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang ilang private pages kung saan sa kanilang post. Binanggit na dapat maghanda mga Cagayano dahil baka matulad ang probinsya sa Las Piñas. Sinabi sa post na matapos ang issue sa Las Piñas, dito naman si Cagayan, nakatoon ang interes ng pamilya Villar. Bukod dito, may mga ilan ding nagkomento na buti pa sa Cagayan, may boses ang senador at kayang magsalita. Ngunit tikom ang kanyang bibig pagdating sa Senado. Kilala si Senator Mark Villar bilang manugang ng gobernador matapos pakasalan ang anak ni Governor Igayaglipay. Dahil dito, madalas rin siyang makita sa mga programa at aktibidad sa lalawigan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang diskusyon ng mga netizens sa social media tungkol sa pagbisita at mensahe ng Senadora. Mula dito sa Rigid Regional Center at Tuguegalo City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegalo. At para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
2: Driver ng LTO patrol vehicle na nag-counterflow sa Santiago City, pinasisibak sa pwesto. Katropa natin sa balita, Alte de la Cruz, XFM Santiago.
6: Kumilos ang Land Transportation Office sa LTO laban sa isang driver ng ahensya matapos kumalat sa social media ang video na nagpapakitang sangkot ito sa pag-counterflow at pag-obstruct sa daloy ng trapiko sa Santiago City. Sa paunang pagsusuri ng LTO, pumasok sa maling direksyon ng kalsada ang isang patrol vehicle ng ahensya at ang counterflow pa palabas ng Centro Mall noong August 12. Kaya naman ipinag-utos ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanelao ang agarang investigasyon. dahil dito nakilala ang driver na agad pinatawa ng LDO show cause order.

0: inatasan nitong humarap sa Intelligence and Investigation Division at magsumite ng paliwanag paglabag sa obstruction of traffic at disregarding traffic rules, maging improper person to operate a motor vehicle ang natukoy na mga paglabag nito. Ngayon ay nasa ilalim ng 90 days preventive suspension ng driver at inatasang isukong ID at lisensya nang mailagay sa alarm kasunod ng pagsibak sa nasabing driver. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukonsitihin ang anumang paglabag sa batas trapiko maging na mga kasapi man ng ahensya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altay de la Cruz, XFM News.
1: Dalawang motorista na sawi sa magkakahiwalay na aksidente sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Motorista sa magkahiwalay na aksidente sa Cebu City at Talisay City. Sa Cebu City, dead on the spot ang isang 38 anyos matapos umanong makatulog habang nag-counterflow at bumangga sa isang SUV sa A. Soriano Avenue, Barangay Carita, pasado alas 3 na madaling araw nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Jameson Argoncillo, isang crane operator sa isang malaking mall sa South Road Property sa Barangay Mambaling. Ayon sa kanyang asawang si Margie, galing sa night shift ang biktima at pauwi na sa kanilang bahay sa Subangdaco, Mandawi City nang mangyari ang aksidente. Samantalang isa ring motorista ang nasawi matapos masangkot sa aksidente sa Cebu South Coastal Road malapit sa Talisay City Port pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes. Batay sa paunang imbestigasyon, mabilis umano ang takbo ng motorista habang patungo sa Cebu City nang sumagi sa isa pang sasakyan. Sa lakas ng impact, ilang metro ang pagkakatilapon sa rider habang bumagsak sa Center Island. Kinilala ng kanyang pamilya ang nasawi na si Pedro Apawan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa dalawang insidente upang matukoy ang eksaktong sani at ipapagdetalye na magkahiwalay na aksidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Sanfo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: At panghuli, mahigit sa 100,000 pesos. Alaga po ito na illegal na droga na kumpiska sa Culasi Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
4: Arestado ang isang lalaki na kabilang sa target list sa isinagawang bypass operation sa Barangay Centro Norte, Culasi, Antique. Dakong alas 7.24 ng umaga noong Lunes, Agosto 17, taong kasalukuyan. Kinilalang sospek na si Alias Jack, 41 taong gulang, may asawa, negosyante at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 15 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 102,000 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang inventaryo at dokumentasyon. Inihahanda na rin ng mga kaukulang kaso laban sa suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Culasi Municipal Police Station, katuwang ng Philippine Drug Enforcement Agency Antique Provincial Office at Provincial Drug Enforcement Unit Antique. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, may binabantayan tayong LPA at ito po ay may mataas na possibility maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hours. Kapag naging bagyo at nasa loob na ng Pinas, tatawagin itong Neneng.
1: Katropang Buddy, isa pang LPA ang binabantayan naman sa labas ng PAR at mayroon ding mataas na chance ang maging tropical depression sa parehong panahon.
3: At mayroon ding tropical depression na minomonitor po sa labas naman ng PAR.
1: Patuloy namang nakakapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng monsoon rain sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ang Metro Manila.
3: Sumikat pa rin ng araw, 5:43, lulubog po mga katropa, 6:17 ng gabi.
5: International.
3: Ang balitang international at it's atin ang Suntone Gold. Mahigit sa 180,000 utility customers sa Hawaii ang nawala ng kuryente matapos sagupitin ng Hurricane Lala ang Big Island bago ito humina bilang tropical storm. Batay sa power outage monitoring data, nasa 183,123 na customers ang apektuhan po ng pagkawala ng kuryente. Iniulat naman ni Hawaii Governor Josh Green na mahigit sa 100 na bahay ang napinsala dahil sa malakas na hangin at pagbaha. Patuloy na nakataas ang tropical storm warning sa Kauai County habang pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay dahil sa banta po ng pagbaha at iba pang panganib.
6: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang TV host actor na si Edward Barber sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Ricky Umali. Ibinahagi mismo ni Edward ang kanyang engagement habang nagsasalita sa isang church gathering kung saan ipinakita rin niya sa screen ang larawan nila ng kanyang fiancé. Ayon kay Edward, matagal niyang ipinagdasal ang isang relasyon at masaya siyang ipinagkaloob ito sa kanya. Agad naman umani ng pagbati mula sa kanyang fans ang anunsyo ng aktor na matagal nang hindi nagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang love life. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: XFM News Nationwide. Balitang sports.
3: Ang balitang sports hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muli nagkampyon si Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos duminahin ang Golden Sand 2026 sa Poland. Nalagpasan ni Obiena ang 5.91 meters. Ang kanya pinakamataas na marka ngayong season para makuha po ang gintong medalya sa World Athletics Continental Tour event. Ito na ang pangwalong gold medal ni Obiena ngayong 2026, mga katropa. Matapos ang sunod-sunod na podium finishes sa iba't ibang kompetisyon sa Europa at Asia. Nalagpasan ang 40 anyos na atleta ang dating season best niya na 5.85 meters sa Madrid at 5.83 meters sa Germany.
6: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Martes tayo, katropa, August 18, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
6: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

107.1 FM Tagum.

0: Ako si Don sa Kamaestra.
1: Maka-ulcer ko.
0: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Cold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutokoto.
2: Santon Plus Cold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jules, sakit o kako, sige, akong lawas. Wala d'yo'y lang ni Iliho. Nakinom na ko klase-klasing tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpumandar na ko aning Santon Vitamin C. Sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maing adlaw mengangkat tropa and welcome nausab dan iatu program The Secret of Health. Hanya nausab ang inyong health consultant CJ Nidruda. Inyong magkauban sa Gapon pagkatod kanyang informasyon alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas sa hilabina sa unsang atong matuldukan kinigin atong mga balatian. Welcome asa magkakaroon ng lugar mga katropa. Tungod kay live nausab kining atong program The Secret of Health. Dini sa Gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. And kamusta kamong tanan din ha mga katropa? Adlaw karon sa Martes. Abit sa 18, no, ning bulan sa Agosto, gayod mga katropa, live ang atong programa. Hilabi na din sa 89.1 XFM Davao. And happy listening sa ato agayong mga avid listeners, mga katropa, hilabi na sa mga taga Matina, no? Dagantag mga avid listeners din na, mga katropa. And at the same time, avid client po ng Yes to Health Wellness Center, no? Sa mga taga Turil, taga Katalunan, o sa pang lugar din higayod sa Davao. Ayan, kamusta po and welcome sa atong programa The Secret of Health, mga katropa. Happy listening usab, no? Sa mga nagapaminaw karon sa ato agayong programa, pinaagi gayod sa 107.1 XFM Tagum. No, ilabi na sa mga taga Mankilam, no, and then dinha mismo sa public market sa Ganti Road, no, dagan na sab kitag mga avid listeners dinha mga katropa sa Tipasa Street, no, dinha gayod mga katropa paingon og gitawag na tog sentro sa Tagum. May adlaw, kamusta kamo dinha mga katropa? Happy listening usab, no, sa mga nagapaminaw karon 99.1 XFM Mati. Ayan, happy listening po mga katropa and welcome. Kita-kita karong gayong adlang Huwebes. So, pila na lamang kaadlaw mga katropa, duha na lamang kaadlaw. Kita-kita din ha sa tuwa gayong Yes to Health Clinic Mati Branch. Tungod kay ipahigayon na usab nato din ha. Tuwa gayong face-to-face free health check-up and consultation. Regular nga schedule nato matag ikatulo ka Huwebes, no? Kada bulan na mga katropa. O karupit sa 20 adlang Huwebes, kita kids na din ha mga katropa, din na gayon sa tuwag mismo nga Yes to Health Clinic Mati Branch sa mga katropa. Sugod ta din ha, no? Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, whole day, maugay na nga ito ang libre nga servisyo. So, alang kayo sa mga taga Davao Oriental. Kita-kits ta kayo da mga katropa. Happy listening sa mga taga Bukidnon. Kadi nagpapinaw karon sa 101.7 XFM. And 95.9 XFM Jensen, live sa bagatong programa mga katropa, 91.3 XFM San Franz, and 95.7 XFM Bayuga. Bagong adlaw, siyempre bagong oportunidad, ngani ka na ito, ilabi na kung kamo adunay balatian, ayaw kamo kawalas paglaom ha, tungod kay nining atong programa The Secret of Health, atong hatagan o pagtagad, kinigayong mga problema sa panglawas, ato kining hatagan og pagtagad pinaagi gayud sa herbal o natural gayud mga katropa. Kini bitaw mga simple nga mga pamaagi pero kung ato la kining himuon ilabi na kung ubanan ato kini og healthy diet and healthy lifestyle by God's grace and help. Pwede gayud matuldukan kini ato ang mga balatian ng mga katropa. Og usa sa pinakaimportante kini ato ang programa ato gayong ginasubay pag-ayo kung unsa ang mga pamaagi og pwede natong himuon na atong malikayan ang balatian, no? Kay permi nato ni ginapahinumdom, prevention is always better than cure. Mas maayo samtang wa pata na igo, no? Ado na tay gitawag nato ga paglikay, no? Sa gitawag nato balatian na mga katropa. Okay, less gitawag nato ga gastos. Usa na sa pinakaimportante kay nining atong panahon bitaw. Bisag unsaon nato pag-ingon nga tinuod nga kalipay dili masukod sa gitawag na tugbahandi og kwarta pero wa Magmato ta sa realidad mga katropa. Dako gitawang kayo gikinahanglan. Kining kayong gitawag na tugbahandi o bisag galabi na kining gitawag na tugkwarta mga katropa na. Okay, pag muisgot po tag panglawas, ilabi na sa pagpanambal, usahay po draba na. Sa ato ang mga katropa din na nga nung way tambal ginom, nga nung wala ka undergo medication tungod kay kulang sa gitawag na tuga budget mga katropa na. Aduna junay da kong connection mao nan tawon maningkamot ang labi na kanato nga mga kabus tawon naningkamot jud ta nga mapingan nato ato ang lawas mo nang ato ang susihon kining mga simple nga mga pamaagi para gayud maatiman ang ato ang lawas mga katropa ha busa uban ninyo sa bakon ninyo nini ato nga bagong edisyon bagong adlaw sa ato ang programa The Secret of Health. Pwede ka mo mapadala sa inyong mga mensahe mga pangutana sa ato agayong text line number na 0909 176 2844. Puspun ko ato ang text line number 0909 176 2844. Ato gayong hatagan o pagtagad kanaan nyo inyong mga mensahe unya human gayod sa tuwang health information. Aras natos, Tibuk Pilipinas, alas 12:44 na mga katropa. Og kining orasa hatod kaninyo, kauban ng atong programa The Secret of Health. Nadiin kini gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ng atong mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Grabe na gayod ka daghan na ang nalipay no, tungod sa kaayuhan nga gihatod sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, nationwide, dili lamang din is Mindanao, Visayas, Ilabinas, Luzon. No, nagagamit na gayod sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, tungod lagi, kay ilan nakita silang kagalingon, sadyang sila ni Suway sa atuaga yung Santon Plus Gold Herbal Capsule na himong dindot yun daw ang ilahang paminaw. No? Ang ilahang panlawas na himong hapsay. Tungod lagi, kay kini atuang Santon Plus Gold Osaka Food Supplement. Unsa man ang imuhang gibati din ha, ilabi na kung wa kay gibati, edi mas sa dakong ikatabang kinigayong ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Matabang ni mga katropa ha, bisan pa mga wa kay gipangbati din ha, tungod kay musugutag sa dili, wa jud tawoy tao karon nining atong panahon, gading labi na nagkataas ang iyang edad, gading di jud siya makaangkon o gitawag na itong balatian. Bisan unsa pa man ka healthy, maabot jud ang balatian mga katropa, labi na maabot na tan sa pangidaron. Mao na kinahanglan aduna gyud tay hinagiban. Ato ang Santon Plus Gold usa sa pinakanindot ng food supplement. Ang mutabang gayud sa lawas para bisan pa man maabot ta sa gitawag natong pagidaron ana sa gihapon ang pagkahimsog og pagkapiskay sa lawas. Ako aduna may pagkaproblema sa panglawas pero ana lang sa gitawag natong ginagmay no. Dili ni mga gitawag na to grabe jud nga mga balatian bitaw. Labi na maapil ka sa mga uso na nga mga sakit karon na medyo bugat-bugat buts paminaw na. Mao nang anaadyod ka nato ang pag-amping mga katropa ha. Okay, syempre anaarapod ka nato ang desisyon. Kung wa pa mo kasuway din ha, wa pa mo kainom sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ayo paglangan, pangita ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga naguna nga butika din ha sa inyuhang mga lugar. Available ang atuang Santon Plus Gold. And especially sa ato agayong Yes to Health Clinic, ang ato ang Santon Plus Gold mga katropa, available usab kini ug mas gipabrato para gayod maka-avail gayod ang ato agayong mga katropa, hilabi na naglisod ta sa ato ang budget ha. Labi na kung ikaw senior citizen ay lamang kalimot pagdala sa imo senior ID para gayod maka-avail ka sa ato agayong big discount mga katropa. Available usab ang ato ang Santon Vitamin C, ang Alkaline Vitamin C, usa sa pinakanindot no, ng vitamina nga din gikinahanglan sa atuang lawas. Okay, kinirabang vitamin C. Dapat everyday masudlan jud nato o no, masuplementuhan jud nato ang atuang lawas o vitamin C mga katropa. Tungod kay usa kini ka vitamina nga din water soluble. Abot po sabot, matunaw ra sa tubig. Ipagawas ra pud jas lawas mga katropa dili para aspital sa ubang bitamina nga diin magpundo or matigom sa lawas, magamit na pud sa pipila or sumunod nga mga adlaw mga katropa. So mo nay paghitabo nining gitawag nato nga vitamin C. That is why ang ato ang mga health experts nagaingon og naga-advise mas maayo every day do na jud tay mga pagkaon nga sagana sa vitamin C, no? Pero lagi kung di po tahilig og mga pagkaon, hilabi na di tahilig og prutas o gulay, amo nang kulang jud tag vitamin C. Amo nang aduna tay sa anton vitamin C, ha? Labi na sa mga dihilig diha mukaon og mga gulay, prutas, pag-inom og sa anton vitamin C, tungod kay kana gayud mga katropa, gikinahanglan. Ato amo nang gitun-an bitaw kung unsa ka importante ang sa anton vitamin C alang gayud sa kinatibuk ang kalihukan sa lawas, dili lamang pampaligon sa ato ang immune system, especially para mahimong healthy ang imuhang absorption, no, sa imuhang lawas, gikinahanglan usab ang santon vitamin C mga katropa. Para sa mga kabayan nato din, ha, ilabi na kung ananas pagluya, ibitong pirmi mag-ubo, pirmi mag-sipon, no, adun na po'y kaluyas bukog, adun na'y paglisod sa tulog, o adun na'y pagka-problema sa memorya. So, way, kini ato ang alkaline na vitamin C, ha? Tungod kay aduna kini dakong koneksyon, ikatabang, hilabi na sa blood circulation, even our brain function, no? Tungod kay our brain, usa kini kaparte sa lawas nga diin na aduna'y hataas nga level of vitamin C. Manang kinahanglan pirmi dapat nindot na ang level sa vitamin C, mga katropa. And of course, piliya ang alkaline na vitamin C para may problema din ha sa imuhan chan. Hilabi na kung aduna kay pagkasensitibo din ha sa imuhan chan, mga katropa. Kung adin na gusto unta kang dungagan or sudan ng vitamin C ang imuhan chan, pero nga nung kaasluman, okay, basic dili po na alkaline na vitamin C ang imong giinom, no? So, pili ang alkaline base na vitamin C. Mao gayud kini ang ato ang santon na vitamin C, mga katropa. Mao kini ang pinaka the best combination and the best duo. Santon Plus Gold Herbal Capsule and the Santon Vitamin C. Available sa mga butika nga dol sa inyong lugar. Available sa mismo sa Yes to Health Clinic. Sa mga katropa nato, no, nga din hilig muinom og kape, ayaw kalimot adun na kita yung mga healthy nga kape, ha? Santon Plus Gold Herba, Santon Plus Gold Coffee Mix and Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, and Premium D3 Coffee Mix. Ini ato ang mga lambian og healthy nga kape. Kamo na pag-igo, asa inyo ha, maganahan din, ha? No? Asa mo mas makaangay. Available man na ang ato ang tulog kakape sa ato ang mismong Yes to Health Clinic. Kaya pwede pa dyan dito ninyo mismo tilawan. No? Tungod kaya doon na po tayo libre init tubig. No? Naatay mga persasye din na mismo mga katropa sa ato ang Yes to Health Clinic. Diha-diha dayon kung gusto mo mga pe, pwede mo mga pe mga katropa, ha? Bisitahan lamang ang ato ang Yes to Health Clinic at inigayon sa Tibuk, Davao Region. Doon na kita ay tulog ka branches. Davao City, Tagum City and Mati City, mga katropa. Kung gusto ka mong bisita, pwede ka mong mukontak sa ato agayong text line number na 09-09-17-62844. Huwag ugma, adlaw kayo din ang Merkoles. Ang ato ang schedule, ugma mga katropa, din na gayon sa ato ang Tagum branch. Busa kita-kits ha, sa mga taga-Tagumenyos. Uban pa nga diin nga dool gayod sa Tagum, mga katropa, o gusto magpa-check up o libre, ala bisita ha ang Yes to Health Clinic at Tagum branch nga nahimutang sa M Central Building, Ganti Road. Tapat kita sa Mr. DIY Palengke, mga katropa. Mag-abrido na ang ato ang clinic ugma, no? Alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayod sa gabi. Busa sa mga nagaplano magpa-check up, kita kits ugma mga katropa, hangtod na Bernes, ha, o kakauban usab ang adlaw Domingo. Oras na to, alas 12:52 na. Mag-alang kayo sa pagpaday ng itong programa The Secret of Health. Bago tamo ato sunahan, ilabi na sa ato ang health information. Ato sa ang paminawan, gikan sa atong master control, Sir Royce. Ang maanindot nga testimonya sa gapon, maghatag ka na itong inspirasyon. Ilabi na kung ikaw, aduna gayoy balatian. Atong paminawan.
1: Ngayong adlaw mga katropa, live kita karon kauban si Tatay Nestor Arcuba. Tatay, kumusta? Bago ka niya ito din sa guest tour, kung saan ganito yung mga balatian?
2: Ako di Baki, ito, para kita nga kung mabaga. Tapos ako to, ako hard. Kung tuhod, bro, lelay.
1: Oo, bro, way kusog.
2: Oo, way kusog.
1: Oo, yun. Kamusta man, tatay? Sa diyan nga, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes World. Kumusta yung pamilya?
2: Ay, ayos kayo, eh. Susi sa 15 days.
1: 15 ka, adlaw?
2: Wala na, dito yung alibyo.
1: Wala na, yung sakit sa baga.
2: Wala na.
1: Kuto ko to, okay na.
2: Okay na.
1: Kunya, ang TL nga ng laylay.
2: Wala na, wala. Wala na yung, wala na yung gaan, baka lang.
1: Bukan?
2: Uyoy.
1: Uyoy, gaan na kayo.
2: Gaan na kayo.
1: Unsay may ngunin mo, tatay, sa mga naminaw karon?
2: Sa naminaw karon, sa parihan ako diferensya sa akong lawas. Aha. Masulta lang mo diri sa Israel Clinic. Nasa nebutang sa Isayas at bang sa
1: Hawaiian Red.
2: Hawaiian Red.
1: Ayan. Dagan salamat, Tatay Nestor Arcuba. Taga-asa ganit ka, Tay?
2: Taga-Limaw.
1: Limaw.
2: Piñaplata.
1: Dabaw.
2: Dabaw City.
1: City. Ayan.
2: Dagan Dabaw din Lorte.
1: Dabaw din Lorte. Dabaw din Lorte. So, dagan salamat, Tatay. Ha? O, siyempre, sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga dawat ni Tatay.
2: Okay, kay mo. Testimony po ko, Anik.
3: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa kag graduating student. Sige na jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na ko pagtin-aw sang akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Hey!

Lali kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health sa gihapon inyo makauban, your health consultant si CJ Nidruna. Oga oras na to, alas 12:58 na. And happy listening and welcome ha sa mga bagong abot nato din ha nga mga katropang adin na minaw karon sa lang mga nagkanaiyang radyo. Live kayo na nga to nga programa mga katropa ha. And then kung aduna ka mo ay buot nga ipadala nga mga mensahe or ipaabot din atong programa or bisan pa man itimbaya, pwede kayo mga katropa, welcome ka mo. No, ipadala lamang inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. Gani, aduna na kita yung mga pipila ka mga nagpadala silang mga mensahe. Standby mo din ha, no? Tungod ka atuan ang basahon unya human gayon sa ato ang health information. Sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live, happy watching po mga katropa. Pwede usap ka mo din ha, mo comment ha, sa mismong comment section. Kung aduna ka mo'y buot nga ipaabot sa atong programa or pangutana, mahitungod ka sa panglawas, so welcome ka mo mga katropa. I-search lamang ang atuang XFM Facebook page. Din ha, gayon sa inyuhang Facebook apps mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. Mawag ka na atuang XFM Facebook page ha. Makita ninyo karon na live ang ato agayong programa The Secret of Health. Pwede usap ninyo bisitahon ang ato ang official Facebook page ng Yes to Health Davao Region ng mga katropa. No, i-search lamang ang XFM Yes to Health Clinic Tagong Branch, no, and Yes to Health Clinic Wellness and Pharmacy mga katropa. Mao ka na ang ato ang Facebook page. And gani, kung adun na kamo yung mga concern, mga questions, no, regarding ngayon sa ato ang mga servisyo og mga produkto, pwede usab ka mo din ha, mo message mga katropa. Ha? Ala, una na gayon din punto nini atong programa The Secret of Health. Huwag padayon kita sa unahan. Atong i-padayon ang ato ang natunan gahapon mga katropa, mahitungod gayon sa usa ka pinaka-importante nga minerals. Nga din atong naisayran gahapon nga kini diay adunay dako kaayong responsibilidad, no, sa matag kalihukan gayod sa atoang lawas mga katropa, especially sa atoang gayong gitawag kini og fundamental driver, no, kining sodium mga katropa. Pag muisgot ang driver, but pasabot mo kini ang tigdala, no, sa mga sustansya, na sa mga pipilang ka mga protina nga din gikinahanglan sa matag selula nato mga katropa, no, and then usa-usab kini sa gikinahanglan na para gayud ma-activate ang ato ang mga skeletal muscles and even our heart muscle, no, sa ato ang brain na communication. Ato ang naisayran gahapon nga ang sodium usa day kini sa gikinahanglan. Gani, ato pong naisayran kahapon nga kinahanglan di ay aduna po di ay healthy ratio. Buot pasabot, mahimsog nga gindaghanon, no? Sa gitawag na itong sodium nga atong isulod sa atuang lawas. Dili porkit nga gikinahanglan ang sodium, magpataka na po tagsulod og sodium sa atuang lawas, makadaot po na mga katropa, no? Munang atuang naisayran kahapon, dapat di ay sa lawas o sa katao, kinahanglan anaarag yun sa gitawag na itong 1.5 grams to 2.3 grams of sodium per day ang dapat makasulod sa ato ang lawas. Kung atong iagi og a teaspoon or kutsarita, dapat usa ka kutsarita sa usa ka adlaw mao lamang ang makonsume, no, sa usa gayud ka adlaw. Perting gamaya ra jud mga katropa, na mao nang labal permi jud tawo na sobra ang sodium nga ato masulod sa lawas, sa mao nang pila ka tuig mag-suffer jud tawo ng atuang kidneys mga katropa, ang tawo makasinati na og mga pipilag ka mga symptoms, na mao nang ato pagpadayon karon sa ato programa The Secret of Health. Ato ang hisgutan kung unsay mahitabo sa lawas, sa dihang adunay gitawag natog hataas nga level of sodium. Gitawag kini siya og hypernatremia. Nga din kini nga kondisyon
Adunay sobrang pagkataas sa sojom dinha gayo da sa lawas sa usa ka tawo. Gani nasayod ba mo nga aduna di ay gitawag na to ga short term effects and long term effects nga pwede gayong batiyon sa usa ka tawo sa deng aduna siya too much or excess a sojom dinha gayo sa gitawag nga lawas ang mga katropa. Atong unahon kining gitawag na to ga short term effects. Number one, nga pwede gayong batiyon. And commonly, kining gitawag na to ga thirst or pagkauhaw. No, diha-diha dayon pag mabati ni mo nga sobra ka parat, no? Sobra ka taas ang sodium sa imuhang gikaon. Di ba kay diha-diha dayon mag-message dayon ang imuhang brain o thirst, no? Uhawon ka dayon, mangita jud ka dayon og tubig ang mga katropa, no? O tungod kay kana usa ka signal sa imuhang lawas nga diyan gikinahanglan ang igong tubig para gayud ma-dilute, no? Or ma-flush out. O ato gayong mga sobrang sodium diha sa imuhang lawas ang mga katropa. O mo na'y pinaka number one nga bation, ha? Thirst or pagkauhaw. Ikaduha, aduna usab possible nga bation nga short-term effects. Nining gitawag na to ga fluid retention. Ang uban, labi na kung grabe na ka gitawag na to ga loaded. Ang ilahang kidneys tungod kay aduna nay pipila ka panahon nga diin tawon grabe na kataas ang sodium level sa ilahang lawas, adunay gitawag na to nga pangpanghubag or pang panghupong dayon, no? Or fluid retention atong gitawagan ang mga katropa. Pag grabe gani mga kaon og bulad labi dag makasaw-saw sa suka, di ba kay unya-unya manghupong din ang nawong, manghubag din ang tiil. Manay gitawag na to mga fluid retention or edema mga katropa. Cause of excess or high level of sodium mga katropa, no? Pero unya-unya dayon hilabi na sulod adlaw mawala na pud na siya tungod lagi kay short term effects mga katropa. And then ang ikatulo, kining gitawag na to gan neurological. So ipasabot ni ini. Mao ning giingon ako ganina. Ang uban nga katawhan adunay bation nga pag paminhod, panglaylay, nga din murag adunay magtusok-tusok sa ilang mga kamot, sa ilang mga tiil, sa ilang mga abaga. Gani ang uban na bation og fatigue, no? Pagkakapoy, pagkaluya. So kana nga mga sinyalis mga katropa sa ilahan ng mga nerves. Gani aduna usay pagkadaot tungod kay lagi ang sodium o kini ang mo activate, no, sa ato agayong mga skeletal muscles, even our nervous system. Pero pag adunay sobra usab niini, grabe usab lay kini og impact. Maitungod gayud sa ato ang mga nerves sa mga katropa. O kung ato po ta sa gitawag na tog long-term effects, no, kini mga short-term effects nga din napasagdan, gay baliwala lang. O tungod kay lagi, pila ka oras, pila ka adlaw, nawala raman po. So gyunahon na nga, okay ra siguro, no? Kaya pag padayon gihapon, kaon gihapon og mga pagkaon nga sagana sa sodium ang nahitabo, maangkon kining gitawag na to nga mga long-term effects. Number one, hypertension. Hypertension, pag inani gani gitawag na to ni siya og primary hypertension tungod kay secondary hypertension tungod kay ang pinakahinungdan the irritation of the other organs in the body. Okay, pinakahinungdan ini or main cause is ang kidney, no, aduna na pagkaluya. Wala na manage ang sodium level, wala na flush out sa lawas, hantun ni daghan na sdugo, itaas ang pressure sa dugo, maunang aduna na'y gitawag na to ga long-term effects of having a hypertension. So, kini mga katropa, ha? Maunang i-check dyan na to na, ilabi na sa mga katropa na to, nga din adunay high blood karon, mas mayo inyo ha dyong ilhon. Unsa hinungdan sa inyo ang high blood? No, dili kay basta kay naay high blood. Mao na ni doc, no, na ako'y high blood, gaano man kog maintenance na lang. Mas maayo jud ilho nato gani sa ato ang practice sa Yes to Heart Clinic, no. Kung kamo bisita mga katropa, ato jud nang gina-check ang inyuhang mga iris signs, no. Kaya ato nang mahibaluan kung unsa ka healthy ang inyuha gayong blood circulation, ang inyuhang mga nerves, ang inyuha gayong mga nerve breath ang tawag na to ana, no, sa iridology studies mga katropa, kung ligon pa ba, and especially ang inyuha gayong mga blood circulation, and if you have a scarf rim or venous congestion,
Mga loaded of sojo, makita na ito na sa inyo mga Irish signs mga katropa. Mao nang ato ang mailhan kung unsa nga klase ang high blood nga naa sa imuha. Hindi mas mahimo pong nindot ang pagdagan sa ato ang medikasyon. Mao nang by God's grace and help no sa US to Health Clinic, kung ikaw adunay high blood, pwede gayon na ito na matuldukan ng mga katropa. Pero wa na ito gina-encourage ha, wa taga-advise na din undangan ninyo na pag-inom ang inyo ang mga maintenance. Wa na ito na gina-advise mga katropa tungod kay lagi, ika na sa inyo ang mga doktor, sila na po'y makaingon nga inyuhan na ba ng undangan o dili mga katropa. Kini ato ang mga pamaagi, pagtabang lamang, pagtudlo lamang sa inyo ang mga maintenance nga din na mas mahimong nindot ang dagan sa lawas, mas mu-improve ang paminaw, pinaagi gayud sa herbal o natural nga mga pamaagi mga katropa. Ikaduhang long-term effects of having excess sodium or high level of sodium din sa imong lawas mga katropa, kining gitawag na tog heart stress. Tungod kaya nga sodium, usa kini sa nag-activate sa atuaga yung mga heart muscle. Pero kung aduna po day too much or sobra ni ini mga katropa, aduna po day gitawag na tog heart stress na. Ang imuhang kasing-kasing, grabe na ang iyahang paglihok. Bura bitawag na sobraan o activate, no? Ilisod pa bitaw ni? Dapat igura ma-activate, pero pag nasobraan kag activate, mura kag ma-hype. Mura bitawag, kuya mura bang i-imagine, no? Imuhan ni mga practical. Pag masobraan bitag activate ang usa ka butang, mura po nagmag-weld. grabe po na ang iyahang pagdagan. So inana, the same way sa atuang heart muscle, aduna po diay gitawag na tog heart stress mga katropa. Kung kini kay delikado tungod kay makapataas sa tsansa, nining gitawag na tog pag-atake sa kasing-kasing mga katropa. Ikatulong, brain and stroke risk. Tungod kay ang sodium, gikinahanglan na to have a better brain and healthy brain communication. Aduna gihapoy dakong impact ini kung adunay excess or high level of sodium ang mga katropa. Kini makadaot sa ato ang mga blood vessels. Amo nang delikado kayo og taas ang tsansa na pwede gayud ma-stroke ang usa ka tao mga katropa. And of course, pang-upat, dili mawala, kining gitawag na to ga kidney damage. Pagkaguba or pagkadaot sa imuhang kidneys mga katropa. O, kanabitaw nga taga-adlaw na lang imong kidney magka-problema na unsa na maning lawasa nga. Sige na lang mani og pagawa, pasulod og sobra nga sodium, no? Ika po'y natawon kong paggawas, no? Kung makastorya pa niya ito ang mga kidneys mga katropa. Tungkol kay ang kidneys, mamagunitig ang iyang trabaho, mamagunitig ang tighinlo sa ato ang lawas, no? Tigtanggal sa mga hugaw, o diha sa ato ang dugo, iyahan ang salaon, pinagi sa ato ang mga nephrons. O pag misgot ang hugaw, kauban na dinha ang mga sobra-sobra, sama na lamang nining gitawag na ito nga sodium. So madetect na sa ato ang kidneys, o sobra man ni akwa ng hinloan. Ang problema, kung kada adlaw na lang, makita niya nga pirmi na lamang ni sobra, o niya may tagamay rang sobra, daghan pa dyan kaayo. Niya, para mas mahimong nindot kini nga paghinlo sa ato ang kidneys mga katropa, take note, nanginahanglan siya og enough water supply. Okay, ang pamaagis paghinlo sa kidneys, dili man sa ato ang practical nga mga tao nga din mo gamit tag silhig, mo gamit tag unsa pa nang mga gamito na to para pangtanggal sa hugaw. Ang kidneys, ang iyang ginagamit sa paghinlo, tubig. Man-an na ito na ha. O, muna kung kulang pa dyan ang tao o tubig, hindi samot magka-problema ang imong kidneys. Unsaon na kung ipaghilo niya, taas na kayo hugaw, taas na kayo ang sodium, maunang adunay pagka-damage sa imong kidney, kadugayan. Nas, mga tao nga din na hilig o mga high sodium foods, muna kinahanglan ato ang isipon ha. Okay, loy, puntawan kayo ang ato agay yung agitawag ng kidneys mga katropa. And the fluid retention, muna ni kinahanglan gitawag na itong edema. Kung adunay short-term effects, na din inyo nang gibate karon niya, mawala na sa pila ka oras, sa pila ka adlaw. Pero take note, ha, possible, mahimo gihapon ning long-term effects mga katropa kung inyong igipasagdan. Mahimo na dyan taon na sakit mga katropa, fluid retention. Mahubag ang tiil, ang kamot, ang naong. Kung niya ang pinaka-words ni ini tungod kay possible, adunay gitawag na ito, shortness of breath. No? Maglisod na ginhawa.
hapuon na. Okay lagi, ang pinakadelikado kung musaka gid ang tubig paingon sa kasing-kasing ay naku po. Mas dakong problema mga katropa, okay? So kinahanglan atong hatagan o pagtagad. Inyong ilhon, inyong kaugalingon karon, ilabi na kung adaan mo sa mga pipilag ka mga kondisyon na atong gipanghisgutan karon, asa man dito sa short-term effects man. Ilabi na kung anaan agad sa gitawag na to ga long-term effects, edi mas maayo ang pingi ang inyong lawas. Bantayi ang inyong mga pagkaon nga din ginasulod sa lawas. Basig taas pa kayo nag-sodium o niya, naanamo sa gitawag na itong long-term effects, naanamoy heart problem, naanamoy hypertension or high blood. Ay, naku po, o niya, sige, gihapon mo kaon og mga loaded of sodium, edi samot. Saon pagkaayo gayo da sa inyuhang mga balatian na mga katropa, no? Unya, kung wapa man mo'y mga high blood, wapa mo'y problema sa inyuhang kasing-kasing, no? Sa mga katropa na to din na, nga din, namurag paminaw nila, okay pa ang ilahang lawas, no? Baskog pa ang lawas, pag-amping sa gihapon mo, mga katropa, ha? Kaya ginirabang sobrang sodium sa atuang lawas, dili ra ba ni maghatag dayon o early warnings. Dili ni diha-diha dayon nga diin na muhatag og mga pipilag ka mga symptoms nga nagpasabot nga diin na grabe na ang sodium maliban sa kining gitawag na tog thirst na or kauhaw. Mao ni ang pinaka number one man jud no nga diin na directly makita na to nga sobra rata sa asin kay uhawon man ta dayon no. Pero lagi mo inom ra po tag tubig mo wala ra po dayon ang kauhaw. No? Pero kining gisigutan dinhing mga early warnings nga din dili ipakita sa lawas kung aduna na mga too much sodium level. Ato tong gipanghisgutan na to ganina, no? Pagkadaot sa kidneys, pagka loaded or pagkaluyas kasing-kasing, no? Pagkataas gayud sa blood pressure, and then pagka possible, pagkataas sa chance nga din pagka guba usab sa kalihukan sa atong brain and even high risk of stroke. So dili na nimo mabati dayon mga katropa sa dihang aduna nay pagtaas nga sodium sa imong lawas. Tungod kay hinay-hinay kini nga pagka-damage dinha gayod sa pipila ka mga organo. Amo nang gina-advise, please check permi ang ato agayong mga pagkaon dinha, no? So how to limit sodium and the benefits of a healthy sodium balance ato ang hisgutan, unsaon usab pag-limit nining gitawag na tong sodium. Hatagan tabog mga practical tips, ha? Unsay himuon nato para gayod mahimong balanse kini gayong sodium level sa ato ang lawas mga katropa. Number one, choose fresh over processed. Kung mas maayo, naaman lang, available man lang, pilia dyan yung mga presko nga mga pagkaon. Ayan ang mga proseso nga mga pagkaon. No? Kung available man lang, mas maayo. Pero kung di dyan available, hilabinag na ka sa lugar nga diin lisod dyan ang makita nga mga presko. Ay, labi na sa ato abitong kining gitawag na ito mga trabahante nga di naas lugar nga walay mga tinanom. No, ilabi na naasa mga kanang mga mananagat, no, mga seaman. Sa panang mga trabaho nga din, asa mag-uwi tanong din na, edi, na nakaasara dyan na sila sa mga proseso ng mga pagkaon, no? Edi, no choice. So, wag itay mahimun yan ang mga katropa. But as long as nga din available, and then kaya man lang nimo makakaon og mga presko, mas maayo pilia ka na mga katropa, no? Sama na lamang sa presko nga gulay, presko nga prutas. Kung gakaon ka og mga karne, presko nga karne, presko nga isda, para gayon malikayan kining gitawag na itong mga proseso ng mga pagkaon. Tungod kay lagi, ato na ilhan o nahibaluan kahapon na 80 to 90% of sodium loaded ka na mga katropa sa mga pagkaon na din gitawag na itong proseso. No? Mao nang gina-advise dyan sa atong mga eksperto, number one, para mabalansi ang sodium level, pilia ang gitawag na ito nga mga fresh nga mga pagkaon. Ikaduha, use natural flavor. Mas maayo dito tas mga lamas, no? Mga ahos, mga bumbay, mga luya. Kay kana nga mga lamas, mao mang ginay mo palamin sa mga pagkaon. Dili kita mo asa ang mga pampalami. Sa panay mga pampalami, mga food na seasoning mga katropa, ha? Kay aduna ginay extra sodium gayod ang mga katropa. Gani ang gina-advise, mas maayo kung muadto man ta or mugamit man tag mga pagkaon din, ha?

original soy sauce. Pero mas mayo ayo pud palabi. Okay, kinibit ang uban nag-adobo na gani ni gamit nag soy sauce. Unya pagkaon na naghimo pa jug sa usawan gamit apud og tuyo butang na pug butang na pug unsa na no suka ba ang uban kalamansi nya butang sili no na dubli dubli na ayo pud na. Okay, sobra jud tawo na ang sodium mga katropa. Okay, pwede man mo gamit but please gamit lang og mga small amounts ang mga katropa. Unsay benepisyo? No, akong ipahinundong anak kaninyo kung mahimong balanse, mahimong healthy level ang sodium sa atuang lawas. Kini dakunay dakong ikatabang para gayud aduna kitay normal blood pressure. Strong heart function, healthy kidneys, and better nerve communication, proper muscle movement, and then reduce inflammation, panghupong, panghubag, no? And lower risk of stroke and heart disease. Inana, ka-importante nga din kinahanglan, mahimong healthy level pirmi ang sodium gayod sa ato ang lawas mga katropa. Sodium is necessary, gikinahanglan kani, gani, it is one of the seven major organs, minerals, no? One of the seven major minerals in our body, mga katropa, kining sodium. Kauban na siya sa atuwag yung gitawag nga potassium, the electrolytes in our body, no? So, kinahanglan kini sa atuang lawas, pero kinahanglan balance. Dili jud siya dapat mahimong sobra, no? Kaya kung kini mahimong balance, adunay dako kayong ikaayo gayo da sa atuang lawas ang mga katropa. Dili po kinahanglan nga tanggalon, no? Kaya uban, di na mo gamit og mga pangpalasa, no? Labi na sa asin, no? Uban, di jud mo gamit og asin tungod kay lagi hadlok tawon nga madaot ang kidneys or motaas ang sodium level sa lawas. O, di po gikinahanglan nga tanggalon dyan nato na mga katropa. Pero kinahanglan, balance lang, ha? Okay? And then, syempre, ayong kalimot sa atong mga katropa din, ha? Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, kauban ang Santon Vitamin C. Labi na kung adunan na mo'y mga short-term effects o long-term effects nining gitawag na itong high level of sodium, paniguraduhi, inumi og Santon Plus Gold Herbal Capsule kauban sa Santon Vitamin C. Ini mo tabang para makarecover ang inyuhang kidneys, no, sa pagkaluya o pagkadaot tungod kay pila ka tuig. Kadiin tawon, baldado kay siya kasigig tanggal sa mga sobrang sodium diha sa imong lawas. So paning kamuti, tabangi man lang inyong kidney mga katropa, inumi og Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay kini mo tabang para makarecover gayod ang inyuhang kidneys ang mga katropa. At the same time, adunay mga cleansing properties, no? And detoxifying properties ang atoang Santon Plus Gold together with Santon Vitamin C, ang atong alkaline na vitamin C, para mahinluan ang atoang gayong dugo, edi less burden kini para gayod na sa atoang kidney mga katropa. And of course, para gayod maproteksyonan ang atoang kinatibuk ang lawas, pag-inom Santon Plus Gold Herbal Capsule and Santon Vitamin C mga katropa, available ka na sa atoang mga butika and of course ang atoa gayong Yes to Health Clinic ang mga katropa. Alaw na 21 na. And bago ta maghuman ini atong programa, pila na lamang ka minuto ang nabili ni atong programa mga katropa. O gamaw ka to atong dito na human ang atoa gayong gihimo nga pagtuon mahitungod sa sodium. Atong hatagan o pagtagad kini mga pipilang ka mga nagpadala sila mga mensahe from 310. Ayan, good PM Doc. Unsa man ning akong gibati nga magsakit ang walang bahin sa akong tiyan. Uy, nagsakit ang walang bahin o kining walang bahin sa iyahang tiyan mga katropa. Unsa man ni atong texter, lalaki ba ni or babae, mas mayo atong mailhan, ha? Ay makatabang po na mga katropa para atong mailhan kung unsay pinakahinungdan, no? Tungod kay lagi nagbibog siya unsa man ang gibate nga din aduna siya pagsakit sa walang bahin sa iyang tiyan. So ato pangutanon, asa man dapit nga bahin sa imong tiyan, sa ubos ba or sa taas? No, kay kung sa taas nga bahin mga katropa kasagaran, indikasyon ka na nga aduna gitawag datog hyperacidity or either you have gitawag na ito constipation, no? Pagka problema din ha sa imuhang tinae, no? Especially sa imuhang transverse colon. Gani, usahay, labi na kung pila na kabulan, pila na katuig, nga din pirmi dyan nagasakit ang imuhang walang abahin. O niya, dili

0: normal ang imuhang pagpagawas og hugaw basig na ana kay kondisyon, no, nga gitawag natog diverticulitis, mas maayo magpa-check up gihapon, okay? Unya kun naman sa ubos nga bahin sa imong walang sa imong wala, no chan mga katropa, basig sa imong hapod ng kidneys. Labi nagdaw na na kay basi ha, basi lang, basig duna na kay gitawag natog kidney stone, ay naku po, mas maayo magpa-check up jud. So sa atuang ma-advise, sa atuang sa atuang gayong texter, kadin adunay pagsakit sa iyang walang bahin sa chan, ay highly advise magpa-check up po kayo ha, para mahibaluan kung unsa jud na ang kasakit sa imuhang chan. Magpa-ultrasound, mahibaluan na to kung unsa'y pinakahinungdan. Unya kung aduna na'y ultrasound result, gusto ka suwayin na ito, ato ang atagan o pagtagad pinagi sa herbal o natural, bisitaha ang Yes to Health Clinic. Dalha ang imuhang result para makita na ito personal. O niya, ato ang sugdan ng imuhang medikasyon. No? O niya, mas maayo po, ma-check na ito personal kung unsa dyo'y pinakahinungdan, nga nung kasakit man na imong walang abahin. Okay? Maninag-ingon, tag-asa siya, pero kung layo ka sa Davao, layo ka sa Tagum, o samtang gahulat sa panahon nga makabisita sa atuang Yes to Health Clinic, pwede ka makainom, sir or ma'am, nining gitawag na itong unsi kadahon sa mangga. Ang unsi kadahon sa mangga, ang imong himuon ana, himuhan ng pabukalan na sa gitawag na itong upat kabaso nga tubig, no? Pabukalig dugay hantod ang upat kabaso, mahimong tulo kabaso na lang. Ang tulo kabaso mo na inumon, buntag o to gabi, 30 minutos mintras ka mukaon. Himuon ni muna ha, sulod sa usa ka semana. Pero lagi mas maayo bisitahan jud ang atoang clinic kauban ang imuhang mga ultrasound result na para makita nato. Kini pansamantala lamang pwede ni muning mahimo para gayud ma-relieve ang pain, no? Dinha gayud sa imuhang chan. And then have warm water every 3 hours. So why ini, no? Starting every morning kanang pagmata nimo. Ayo sa pangapi, ayo sa pagkaon, pag-inom dayon og warm water. 1 glass warm water mutabang na para matanggal kini mga excess gas, no? Basig aduna kay kabag, hilabi na kung bago ra na nagsugod, basig excess gas or kabag ra na, no? Or lagi basig aduna kay constipation, dako nang ikatabang kining gitawag na tog warm water every 3 hours, no, mga katropa. And even kidney problem, especially if you have a kidney stone, unya gagmay ra kaayo, nagsugod pa lang paghatag og mga testimonya, warm water mutabang pud na para hinay-hinay muhumok katong mga bato, and then i-flush out na to na, hilabi na kung makabisita ka sa atoang clinic, doon na punta yung mga pamaagi niya na mga katropa, no? Atoan ng i-detox or i-cleansing, imuhagay yung kidneys sa mga katropa. And then, syempre, pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. May pinakadabes ngayon mo ang himuon nun, hilabi na kung wapa kay panahon nga makabisita sa atong clinic. Pag-inom og Santon Plus Gold at tuwi din ha sa mga nga lugar, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha? Pangita ang tatak is to help panigurado nga legit yun na ang imuhang mapalit, no, sir or ma'am. Pag-inom 2 kapsula, buntag o gabi, 30 minutos, human ka mukaon. Muna'y pinakanindot nga pag-inom sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, okay? And then again, bisita ang Yes to Health Clinic kung doon na kay panahon, sir, ma'am, para ma-check na to personal ang imuhang kondisyon. Oras, alauna, 26 na mga katropa. And last nga itong hatagan o pagtagada from 812. Dok, unsay maayo para sa kusog ba? O para sa kusog ba kay usahay way kusog og kapoy? Dagan salamat, Dok, sa pagtubag. O sa mga katropa nato nga diin na adunay gibati, din ha nga diin kakapoy, no, way kusog. Labi na gayud sa ato ang texter, mas maayo tawag niini, check nato ang B vitamin level, no, sa inyong lawas. Magpalab ka gani mas maayo kay basig aduna na po kay mga pipilang ka mga gitawag natong internal problems. Kaya ang pagkaguba or pagkaluya usab sa mga major organs na to, usahay kinibaghata gayod og fatigue, no? Pagkakapoy or pagkaluya, mga katropa. Pero kung bago pa na nga diin gibati nimo ang pagkakapoy, nga buraga, wakay kusog, Mas maayo ma-check na to na personal, no? Kaya ito ang makita ng mga katropa kung sa'y mga pinakahinungdan. O niya, kung naka-undergo na kaog mga test, especially laboratory, pwede po din mo dalhon sa ito ang klinika para ito ang makita usab na personal ang mga katropa, ha? Pero for the meantime, pwede ka mo inom og premium D3. Mo na yung pinaka-debes sa mga katropa na ito din, ha? Nga din adunay pagkaluya, pagkakapoy, kining way kusog, no? Kinibang pagmata pa lang sa buntag, gikan mo na tulog sa tibok kagabi yun, pero pagmata sa buntag, murag kapoy, no? Onya, murag way kusog, pag-inom og premium D3. Aduna na dakong ikatabang instantly, aduna na ikahatag gayod nga kusog mga katropa. Onya, sabay pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gani sa ato ang pagtuon din sa Secret of Health, mga katropa. Ato po nang natunan, no? Kinibit ang pagkakapoy, pagkaluya, kining fatigue. Especially early in the morning pa lang, di man tahago ang lawas pero gibati o kakapoy. Usahay, sinyalis kini sa ato ang lawas nga din adunay, gitawag na itong malnutrisyon. Kulang og sustansya ang lawas. Munang ang pag-inom og Santon Plus Gold nga din sagana sa sustansya, sagana sa mga antioxidant nga atong makuha, kini makatabang sa mga katropa na itong adin adunay gibati nga pagkakapoy. Para madungagan og sustansya ato ang lawas. Para ma-fuel ba? Mauman na ito ang gitawag nga fuel, no? Sama sa mga machine, mga sakyanan, nanginahalan ginagasolina, ang atong lawas, nanginahalan usab og fuel. Pinagi sa mga sustansya nga atong ginasulod sa lawas, okay? Santon Plus Gold Premium D3, o ang pinakadabes nga combination na para gayon sa atong texter, nga din gibati gayon og pagkaluya. Unya, likay po kasir, ha, sa mga tamis. Samantala kay kining mga tamis, gitawag kini siya og kawatan sa mga B vitamins. So, ang B vitamins manggo, take note mga katropa, gikinahanglan ka na para gayud sa ato ang mga nerves. And syempre para gayud mahimo kitang kusgan and ligon stibok adlaw. Pero kung adunay pagkakulang sa B vitamins sa lawas, unang usahay luya kay ta watay kusog dali ta kapuyon. So ayo, no, likay ka sa mga tamis kay kining tamis grabe na maka ubos sa level sa B vitamins gayud sa ato ang lawas. And ato ka sa atong clinic tungod kay aduna pud tay mga specific and natural B vitamins nga ato ang gina-advise sa mga katropa. Wa na matay igong oras. Daghang salamat, no, sa atong mga katropa, labi na sa atong mga texter and mga viewers, mga katropa. Ugma na usab, mao sa gapong orasa, mao sa gapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kauban sa gapong ninyo ang iyong health consultant, CJ Nidruda. Pag sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay mag-aingon og mag-pahinumdom. Ampingi ang imong lawas, o kang imong lawas, o mag-aamping ang kanimong maing adaw sa tanan. And God bless us all.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Gold user atong paminawon.
1: Edwin Barsinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Na-control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
0: Santon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Rigor, 57 anos, taga Martina, sa driver. Kali ato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di gayon ako maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos sidikit na lang ko na ako ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, pasapod kayo kung mo reply. O chacha ko mga po, ganahanap po kung mag-drive kay klaro na mangin akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindad siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason, Agamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikitag hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

Mga katropa, exciting dito! XFM

0: maalis yung sakit ng likod ko.
1: Southern Plus Herbal Oil.
0: Talagang maaasahan.
1: Southern Plus Herbal Oil.
2: Southern Vitamin C.
3: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko o vitamin C. Santon vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon o vitamin C. Santon vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon vitamin C.
2: Santon vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga yes.

7:50 sa hapon mga babe. Dito sa tong pagpanaguban-uban karong hapon ang programang X-Rated. Dito lang gihapon sa XFM. Ayan, maayong hapon sa mga babe na itong ganina pa nakasubaybay. Ganina pa nagpaabot sa itong pagpanaguban-uban karong hapon. Kumusta man ang mga babe na ito dito karon nga naka-LL na. Naglingkod-lingkod, naglaray-laray. Unsa pa na diha ang klase sa LL. Naglabing-labing. Lagod, nagkakos-kakos lang good sila mga mahal sa kinabay. Kaya hapon na biya, no? Naiuban nga ka nagpahulay ni mga orasa. Manya, minaw dayon sa X-Rated. Mayong hapon sa inyo ang tanalabi na sa mga naminaw dari ka rin sa tuang frequency, mga babe. Tagsa-tagsa ka mga frequency. Sa Tibok, Visayas, and Mindanao na XFM. Kung asa man mo nakaplaster ka ron, maayong hapon sa inyo ang tanayin. Ngunit man sa mga nagtanong sa itong Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital, maayong hapon na sab sa inyo ang tanan mga babe. Sit back and relax kay si Babe Zarina ang bahala sa inyo. Ha? Sa mga wala pa kaila di aha sa mga babe na to ang karon pa naka-tune in sa mga babe na to nga karon pa ginakaliso sa mga angay ng lisoon karon pa nakapaminaw sa programang X-Rated. Of course yung kauban karon walay lahi ng inyuhang babe ng bayan amoy pa lang ulam na. Babe Zabrina, mga babe. I-follow po ko rin sa akong social media accounts, Babe Zabrina o baghang Zabrina XFM Davao. Ayan. Kumusta man ka diha? I hope you're doing well today because Babe Zabrina is doing well also. Kung unsa man ang mga kabugat yung gidala-dala ni mo diha, babe, ipagawas na na. Ipagawas na na. Sabay ang atuang drama karong hapuna. Kung unsa pud ba kahaning ipagawas sa nga gibati na istorya sa kinabuhi o gugma atuang madunga na sab diri sa tuang another episode. Lahi na pud nga episode sa tuang X-Rated drama. Sa mga babe pud nato diha nga wala pa ipaniod to ha, siguraduha nga healthy gihapon ang lawas, bisan pa man og we are on a diet or siguro kanang wala lang tay gana mo kaon kay kapoy kaayo, just make sure na healthy gihapon ang lawas pinagi sa pag-inom abaga nato og Xanthone Gold Coffee Mix nato ang mga food supplements pud also from Y2H products. And of course, mga babe, sa mga hilig og kape diha, ayaw na mo pagkape ato mga kanang synthetic coffee diri na ta sa kape nga herbal, kape nga makatabang sa tuang lawas. Kumbaga, naanatanan mga babe, pati siya, ang gugma niya. Kaya palang gaon gidaanin nga kape mga babe, healthy sa panglawas, healthy sa pamanit ang Xanthone Gold Coffee Mix. Babe, nato diha, din na nato dugay-dugay para dili tama short sa oras. Kaya I know for sure nga nagahulat mo sa tuang drama karong hapon sa mga gusto diha magpaabot sa mga greetings, requests, inyong mga shout-out sa mga loved ones, inyong mga mahal sa kinabuhi na gusto ninyong i-greet karong hapon na i-shout-out. I-text lang na sa tuang text line 0969-333-0537. Natruhan ko, babe, 0969-333-0537. Ingon man sa mga babe pud na to, nung gusto magtanaw sa tuang Facebook Live, sa mga pakakita sa tuang kaanyag diha. Silipan na ninyo ang XFM Davao Katropa Digital Facebook page kay, para makita ninyo si Babe Zabrina. Already na ba mo diha? Natimpla na ba mga kape? Ay, di na ito ni padugay-dugayon, babe. Gusto na ako nga madungga ninyo. Gusto na ako nga kanang mapaabot na ito diha sa inyo. Ano? Huwag matambaga na ito kinito ang letter sender karon. But anyway, no, ato sang i-segway kadali. Sa mga babe po na ito diha diha, nga doon na yung mga pinagdadaanan ng mga panahong ito. Wala mang itao na walang pinagdadaanan everyday mga babe. Meron talaga tayong pinagdadaanan. Kasi nga, we are on a journey sa buhay natin. So, meron talaga tayong pagdadaanan.
sometimes nindot ang dalan nga tong agian, sometimes pod medyo lubak-lubak, napoy times na putol-putol ang dalan nga tong agian. But regardless, whatever road it is, as long as magpadayon tagbaklay, hinay man, mupos man, but dili ta mo undang. So if na yung mga burdens, na yung mga kasakit ninyong gibati di akarambe, kung gusto ninyo taga ano, pagtaga adres sa programang X-Rated, kung naaman mo mga problema nga gusto ninyo nga at least man lang mag-aidan mo no sa buhaton, pwede kayo nyo ipadangat diri sa tuwang programa. No, dili na to sahon nga kita ra isa. Di ka na nga to ang mga problema, di na to na sulusuluhon mga babe. Mas better good kung at least man lang no, kanang ma-share na to sa uban. Importante kaya sa tuwang life kanay someone na willing mag-listen sa tuwang mga problema. Wala na yung reaction, so wala yung judgment. Maminaw lang. Gani, sahay, dili na necessary ang tambag. No? Maminaw lang, importante na kaya na. Na kaya maistoryahan sa mga problema. Tungod kay nakita na to karon mga babe na very rampant kayo. Kanabitong daghan na kayo affected sa ilahang kanabitong mental health. Tungod kay walay someone na ilahang masturyahan silang problema. So kung ikaw di ha, abli ang X-Rated sa imuhang problema babe. Atuan ang sawan. Saluhan na to na ang problema ni mo. No, bisan pa magdo na tayo mga individual problems, atuan ang saluhan. Basin di ay pinaagi ani doon na may matabang no, nga ginagmay nga mga tambag na maging guide. Ang dalan, di ba? If you notice ang dalan, lisod kayo agian pag walay suga. So malay natin ang amo ang mga tambag diri magsilbi nga suga sa imuhang dalan, di ba? So i-text lang na siya, i-message ang ato ang page, kaya ito ang taga-agpagtagal. Anyway mga babe, ato nang isulod. Idasok na nato. Aniya na mga babe, di na nato dugay-dugayan. I'm sure daghan na nagpaabot sa tuang X-Rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nga baha?
3: Mapuni ang butun sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukirok. Putlon ko ni Agmat, tagwa lang tarani.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Basga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: something.
1: Nuir, ayo.
2: Please.
1: Nuir.
2: Ayo ko pugi.
1: Ayo, Nuhil. Di pa ko alam nga mabuhatan na ini.
2: Kalusapan. Di pa lap mo kuni mo.
1: Ulap, tika. Pero, di pagid ko andam. O hinaot ni makasabot ka na ako.
2: Lori.

0: niya, ipaunsam na nimo nga di magyud siya.
1: Ambot tampay. Sahay, makaingon bi ako nga wa siya mahigugman akong tinuray. Kaya kung nahigug mo pa siya, ihatagutan niya ang iyong pagkababay.
0: Ako pa ni mo, no? Buwagan na nimo si Lori.
1: Pay?
0: Oo. Oh, buwagin na, uy. Unsa? Ang pinagang babae niya? Unsa, biya ka.
1: Pero mahal ka na ko si Lori, bay. Nahibaw ka gina, anak. Sige lang. Awat lang ko. Mahatag na niya ka ng butanga.
2: Gusto magyog kang mubuhat, anak. Unsa man? Ang ako balang daing lawas ang imong giapas?
1: Lore.
2: Tubaga ko. Wa ka ba di ay mahigugman akong tinuray? Og ang ako rang lawas ang imong giapas, ha?
1: Dili sa ingon, anak, Lore. Ang ako, masiguro na ko nga ikaw ginang akong masawa. Tungon kinahadlo ko na mailog kaslain. Mga ang kulon ako. Ang kuno na kong daan ang imong pagkababahi. Aron kung mamabdas ka, aw, oh, di ka na magkalungkawas na ko.
2: Di, yun na mauno, Will. Wag ka gina isalig na ko.
1: Lori! Lori!

0: bugga.
1: Ha?
0: Woo! Maura na ang bugtong paagi nga ako nakita, bay. Hubga! Hubga na siya. Hubas mo, diba? Nya, kung mahupog na gani, pasagda na lang kaniya. Kung unsa imong buhaton ngadto niya.
1: Mao ba, bay? Sige, ako nang himuon. Akong imbitahon og inom si Lori.

0: Hubog na mong kunwil. Di na kumuinom.
1: Inanang kong lakas ko. Hindi mo rin tagay, oh.
0: Di na yung kunwil. Mauli na ito.
1: Kaugod.
0: Hubog na ko.
1: Puno, unta ko siya.
0: Di na lagi ko. Uli na ito na.

0: Ihatag ko ni Masamo. Eh, di na kina ko kaya. Di na na ko mada.
1: Ay, kapala ka. Ako lagi bahala ni mo.
0: Sige, sige, Tana. Manakay na ta. Uy.
1: Agakon lagi teka. Dali, bete.

0: sa maning bay nga itong gianhe?
1: Sa ako ni Tia, kuhay na puyo din eh. Kaya doon sila puyo sa Cebu. Kami ang nanimpyo din eh. Kuhay tao. Sulo na itong kahiyunan.
0: Noel, Noel, on sa bak patugon ko. Noel.
1: Kungi ko.
0: Ayaw lagi. Dili ko.
1: Pag-ilag.
0: Dili ko.
1: Madunggan na silingan. Ilo.

0: Babe Sabrina, mitagam na ko adtong hitabuan. Nahadlo ko adto kay basig dunay nakadungog sa pagsinggit ni Lori. So kadadto, wala na ko mo attempt o gilabot niya. Tungod kay dili mangyud siya gusto. Hangtod nga sa pagpanglabay sa mga adlaw.
1: Sa man ka?
2: Ha? Nga naman di ko.
1: May problema ba?
2: Nga man. Nga naman di ko.
1: Basta. Lain kay kag panglihok-lihok. Nabaguhuan ko.
2: Imura nang huna-huna eh. Ah, tanan na. Manimba maka ito. Mga doon ito.
3: Unsa naman ka, Noel? Wala kay plano mangita og trabaho?
2: Ma.
3: Sige lang kag standby do. Nabuoan naman ka na imong uyab.
2: Mama saboy.
3: Mama saboy. Ataw. Tanaw ba yun ako, no? In love kay ka ng Lori. Kung matintal mo, una mabunga ang inong himuon, mga laksi Lori, unsa man, may ikabuhi ka na?
2: Ma.
4: Ay, sakto na sa mama ni mo. Paningkamot na oy, Noel. Ay, pagsigig, salig na mo. Kaigo, regyo na to ang atong kita sa trabaho. Gamay rin kong income. Mapangita ng panginabuyan.
2: Pa.

0: masap si mama o papa ni mo.
1: Lori.
0: Pangita nagtrabaho. O niya, magtigom na. Di ba plano ni mo nga magpakasalta? Duha ka tuig gikan karon?
1: Oh.
0: Sugod na og tigom. Aron ni kasal na to, wa na'y problema.

0: Noel. Ayaw lagi na unsa ka man uy. Di ba nagsapot tayo ta ha?
1: Anong kupog niya?
0: Hilom diha. Duha pa ka to igikan karo na nga tong kasal. Maong ay sige binuang diha. Giing na natika. Nga gusto kong berhen pa kung nga dadun mo sa altar sa kami niyoon.
1: Lore!
2: Ba? Nakakita na kaog trabaho sa syudad.
1: Uma, janitor?
2: Oh, kamaayo man, ana.
1: Pero, ato ko dito mag-abang o boarding house, ma. Ilisod kayo, mag-uli-uli ko din yung kada-adlong. Ka-split,
2: eh. Oh, ikaw ang mag-igo.
0: Tagsa na lang di ay tamakita.
1: Kini akong gibuhat, Lori. Tungod din sa ako mga plano. Tungod din sa akong kukma ni mo.
0: Nakasabot ko, Noel.
1: Ayabay ko, Elysia. Please. Love kitika.
0: Mahal tasap kaayo ka, Noel.

0: Noel, Noel, nanakasap niya na. Unsa pa, Noel.
1: Noel, kanya ko mga anak ko. Ihata kong kipahayap. Usan lang katuliga itong kipaabot at kong makasalat. Please, ginid akong kipahayap. Ipamatuod ako nga mahal sa kunin mo. Please. Noel. Noel.

0: da hindi ka mag-sex na ako. Hadlo kang may bawaan nga di na kapirhin.
1: Nabuang ka. Huwag kong masugot ni mga imong angkuno na nga ako pagkababay. Tungod kay gusto kong birhin pa ko ni mapakaslan. Birhin pa ko. O ikaw ang nakauna na ako.
0: Kung birhin pa ka, ganun huwag ka mamagdugo, ha? Tabag ako!

Sabrina. Moni karon ang dako kaayo na akong problema. Kaatrason ko sa among relasyon ni Lori. Tungod kay wala manggod siya magdugo. Og ang akong mga pangutana, mao kini. Nganong wala man siya magdugo, babe, sa dihang ako siyang nakuha. Dili na bagyod siya virgin? Angay ba na ako siyang buwagan, tungod ana? Love na ako si Lori, babe. Pero naglibog ko sa mga panghitabo. Unsa man gyud ang angay na akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat inyong magtatampo, Noel.

0: Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya, uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio. Pasyo Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak. Magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung nga sakit. Nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin itong tulog. Jubert tennis, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
5: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
13: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: Alas 2:28 na sa hapon, mga babe. Welcome gihapon diri sa programang X-Rated. Inyo gihapon kauman, Bae Zabrina. Kumusta man mga babe nato diha ganina pa nag nagpahipi. Ay kalagot lang din sa tuwa. Ato ang storya sa kinabuhi o gugma. Mga babe, sa mga babe na ito, akarang panakatunin, maayong hapon sa inyuhang tanan. Labi na sa mga babe na ito, dihang na nagpiyong-piyong na ang mata. Lami kayo ipiyong karon babe, no? Kanang ang mood ba, lami kayo ka nang magpahulay lang bitaw, especially with all those devastating news nga na dawat na ito. Gaganina mga babe, medyo naghatag dyan siyag kabugat sa ito akarong. So please i-ano pagidin niyo hang security no sa tagsa-tagsa ka mga lugar labi na gyud sa mga tunghaan. And please make sure gyud ang safety and security sa tuang mga kabataan labi na pag malayo sila sa tuha or naa sila sulod sa school premises. Medyo ano siya medyo makasad sa mga babe kay ang school manggod gisip na to nga second home sa mga kabataan and then all of the sudden murag makulbaan na ta nga musulod sila sa eskwelahan tungod sa mga recent nga mga panghitabo no mga incident na doon ay school shooting, school stabbing, medyo makahatag siya kakulba. No? But, I don't know, no? For some. Pero para sa ko, medyo bugat ang atuang hapon karon. Anyway, mga baby, hindi na kayo na itong magpa-apekto sa mga ingon ana. So, sibog na din sa itong letter sender, si Babe. Ay, na lang dyan kung ani ni Babe Noel. Kalami lang ko siyon sa bugay. Babe Noel, sa walay pabor-pabor, aliragoy diribi. Kasi yun, dyan ako na imuhang bugay. Anyway, babe. Si Babe Noel, ugihang uyab nga si Lori, no? Si Babe Noel, gusto naman nga makasal sila. Pero gadali, good siya nga makuha ang virginity ni Lori. Nagkini si Lori, sige balibad. And then, after their first night, naingon si Noel nga wala daw nagdugo si Lori and then he said nag-assume siya na dili na daw virgin si Lori. So, asa majibuhaton ani mga big? Tabangin ko rin yung tambag ani big. Kung ako makusian, gito. Ayan na natin, caller sa Picas Linya, mahayong grabe sa mahayong hapon. Eh, mahayong hapon, babe. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplasa ko? Suga, same. Grabe, ang manok ni mo ang itagbo sa ko, babe. Mahayong hapon.
1: Yes, yes, hello. Isang magandang Babe Sabrina.
0: Ayan, hello sa iyo diha, Babe Marvin. Diri sa may Bunawan, Davao City. Babe Marvin, kumusta mo ang hapon karon? Okay lang man ko, babe, pero kailangan ako pag-aruga o pag-atiman karon kaya I'm very sad.
1: Ay, nagkasad-sad. Mawa yung kagwapa na, babe, kung mag-sad ka.
0: Mau ba? Bitaw, babe Marvin, no?
1: Ayaw kayo kasad, babe. Oh. Mawa lang yung pagkagwapa.
0: Gani, di na ta mag-sad-sad. Uy, bahalag sa kita tong dughan. Smile, gihapon na. Di na ba kakuan na madala sunod sa kuan dito sa institution? Di na ba kakuan na nga madala ana dito somewhere down the road kung ano, kung magsigira kong ngisi-ngisi, babe, bisaglain akong gibati?
1: Di na bugay lang may istorya. Madala ka sa somewhere down the road, babe, kung magsigira kong yaw-yaw nga wala kayo ka istorya. Smiling face lang ka.
0: Smiling face lang.
1: Lang po ka-kuan ko, ay lang po ka-sabi kung saan may problema. Lagi lang po sa smile-smile ko. Hindi lang ang tatawag at gusto
0: murag ako ang itambagan, mga babe. Murag ako ang natambagan. Anyway, babe, natin langan-langan na ni siya, babe, no? Kaya nagpaabot si Babe Noel sa imuhang mahiwagang tambag. Unsay may katambag si Annie Babe. Ang ayan ba daw nga bulagan niya si Lori? O ingon ana ba daw na pagdili na virgin? Nga dili siya magdugo ana, babe.
1: Para sa mga babe, no? Grabe parman po, babe. Kung tinuod man nga na higugma ka, ma-virgin man na o dili, dapat kung higugma din ka niya, andam di po ka sa tanahan. Di po kay... Nahirap tayo naman siya, wala na nagdugo. Basig taggamay siya, tabi di day, babe, buwan nung wala na dugo. Isa pa, gusto mo man po doon ni Lori nga, gusto ni Lori nga, maatag ang, makuha man niya ang virginity, at least virgin pa siya nga, mahatod sa altar. No, ganito nga, naatag na ganyan, may kontag doon siya nga, dili na nun virgin, kung buhang mo siguro na si Noel eh.
0: Ang nagrabe kayo. Marag nagid. Marag nagid kayo gibati, gihabi.
1: Lori. Dilitinod ang lagot kay kumibigay. Purkit nga, nakuha na ganyan niya. Ikaw na din virgin, ginuang mana. Purting amping-amping kaya ni Lori sa iyang virginity niya. Tapos karon nakuha na niya mo. May iyong kagdili virgin, kaya wala naglugo.
0: Oh, lamig ko si On, no?
1: Dili man sa tanan nga kung maguha na mo magdugo, dili mo ang uban magdugo, ang uban dili po. Dili man, dili ka na gugma, ihabi po kay kung gugma pala nga, uban mga lady, bisag si Pangilma mangani, bisag dili na kay virgin. Anda ba mga sila may gugma, kala panahon nga, nakuha na gani niya pa, pabuang-buang dahil nga dili virgin, buang-buang mo sila na sila mo hili. Kalami.
0: Kalma. Oh, kabalo ko gibati pud nako na imong gibati karon. Kana lami na gi.
1: Daghan kay babae na, daghan kay ang mga babae nga naminaw ang sa programa ba yan.
0: Oh,
1: sa
0: kaingon
1: sa gingana.
0: Kaya gani lami ko siyon ang bagtak. Pero anyway no, sige, at least nagaida nato si Noel unsa iyang buhaton ani karon babe. Kay mo man pud na iyang gi katuyuan nga nagpadala siya og mensahe diri is para mag-guidean siya kay somehow manggo dili man pud mabal-an no, so sa katawo ang tanang tubag. So at least na ay guide, 'di ba? So salamat kaya sa imong advice, babe Marvin.
1: Mas ako ko din sa bibi padayon lang na unsa may kuan nagtuo man kang dili virgin kung ikaw magay nakaangkon sa iyang pagkababae. Mato di po na gugma di ka niya yung bakit hindi nga ni Beijing kung patungin nga naon.
0: So ipadayon niya iyahang pagigugma nga tinud-anay nga tukang Lori og dili na hunahunaon kung virgin ba or dili no kay kung mahal niya gid ang maong tao.
1: Dili man na mabase sa virginity sa babae, ang mabase na dako kung unsa ka mahigugma para kay Lori.
0: Correct ka talaga dyan, babe. Salamat babe Marvin and salamat po sa imong advice ngadto kang Noel no. I hope na naka-guide to sa iya kung unsa ang buhaton. Babe, amping di kanuna kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mwa mwa chup chup. Grabe. Baka panlimbout balahibo mga babe dito nga basta. Ayan, another caller sa Picas Linya. Hello babe, maing hapon.
2: Maing hapon babe Sabrina.
0: Ayan, maing hapon sa'yo mo di babe Fatima.
2: Yes.
0: Oo, di ba? Alam na eh. Babe Fatima, kumusta man diya sa'yo mong nahimutangan ka ron?
2: Please, ako may nahimutangan sa muang lugar. Dito init ang panahon.
0: Oo, pero mas init yun din yung relasyon.
2: Oh, mas init yun din yung mga relasyon.
0: Ah, lagi yung dango nato ni. Ay, yung dango nato.
3: Easy.
0: Bitaw, babe. Bahalag init. Basta importante kay ano ka nang mas init yun gihapon ang relasyon. Init ang panag-uban-uban. Sana all. Babe, on say mo hang ika-advise. Ikatambag sa tuwang letter sender si Noel. Kay murag, marami ngayon sa mga nakikinig natin ang medyo nakurat ngayon ana di ang dagan sa iyang storya sa kinabuhi o gugma.
2: Dili mo na siya, dili mo na siya maingon na ang babae, dili si virgin. Eh, namay o bang babae na virgin, virginan sa isa kalalaki na no, dili po siya maglugo. Ang nakuha lang i-advise kang Noel na dili na lang ko niya buwagan niya.
0: Kontinuod ang iyang pag-love, no? Dili niya tan-awon tong unsa tong imperfection.
2: Kontinuod ang iyang pag-love sa babae. Dili na lang ko niya kung ano. Iyan yung gumaon. Okay. Listen mo na ngayon siya nga. Ulay gugma. Tapos, hindi yung
0: gulitin. Ngayon po kayo
2: na,
0: eh. Baga kaluoy lang sa babae. Igo lang di paagian.
2: Ang pangalag, magali. Hindi sa brain na nga. Pag tumingi
0: pag-uunang mo, hindi ko
2: sa gulitin. Sa taan? Sa taan? Sa taan, nagdugo.
0: Wala ni ay.
2: Wala ka lang ligo ganyan.
0: Actually na magod na yung mga reason nga nung wala. So dili gid ta maka-jump into conclusion na ingon ana ang rason, no? Katong but pasabot ni Noel. Ayan, so unsa gid iyang dapat buhaton karon, babe? Iyang pagpatabang, bulagan ba daw niya, ipadayon ba daw, or unsa iyang buhaton ani karon?
2: Dapat ipadayon na nga niya kay apit mo
0: yasin. Sa katuig na lang.
2: Iyan lang kung pamatod ang kung dili golden. Tugo lagi diha ko na og yumita nga turugo.
0: Tama gid na. Turbo gid ang solusyon, no, para makita ng mga dugo. Anyway, babe, salamat babe Fatima sa imong advice, no, kay Noel sa tuang letter sender karon. Greetings nimo ay si Babe Marvin, ginawa na naka-greet. No, nagbabay na mi. Oo, wala na siya naka. Oh, ikaw na lang greet niya, babe, kay murag wa jud mi naka-greet ganina kay diretso gid mi nag-bye.
2: Si Marvin, si Julius, si Eman, si James, o si Alfrin, o si Dato Kali, o sa ako ang palalag, si Ate Chris. Love you.
0: Sana all. Babe, salamat kayo. Amping kanunay. Mwama, chup-chup. Actually, mo niya kong favorite part sa tuwag na programa ka na mag-mwama, chup-chup na gani ko. Kaya din naman gawa sa mga agulo nga di kakasabot kung unsa ni unsa na. Oy, si Babe Marvin, wala siya naka-greet ganina. Ba't ako nalang i-greet iya, igsuon. Nakanunay niya, put nga na minauban niya karon. Ana na lang. Nakapasensya kayo, babe. Bawi na lang taog manawala. Gid sa kuwang huna-huna. Anyway, itong oras, alas 2:41 sa hapon. Napailaing advice, diba? Sa atag mga advice, mga babe. Una ta mo sibog na tisunahan. Ay, nai, nagtanong sa itong Facebook Live ka ganina. Oo, wait lang yung mga text niyo dyan. Kalma, kalma kayo. Kayo nag-iisa ako dito. Oh, alam ko, nakikita ko talaga yung mga text nyo dyan. Kalma lang. Ayun, marami na nga pala. Hello, good afternoon, Shufa, babe. Always listening here at Bogo Mualbual, Cebu. Pa-shoutout na lang sa mga Team Team family o Galastrisimo family. Pa-request po ng Sway by Rick Bunga. Thank you and God bless. Ayan, salamat kaayo, babe. Sige, I'll try my very best na ma-play natin yung Sway, no? Later, babe, Miriam Galastrisimo. Babe Lynn Bohols, mayang hapon. Always nagapamina o nagpahipi. Amo niyo akong ganahan. Kanang magpahipi sa kilid. Basin dili, hait ang sundang mo o dili makasamad mo wa nagkadugo. Pero seriously na amang gwi tingali ing ana oy. Matod pa ni Ma'am Lynn Bohols. Napagidari si Babe Randy Bacomo. Hello po, Palawan, Puerto. Ayan, saan ba? Palawan, Puerto, Princesa po ba ito? Umabot po ba tayo dyan? Good afternoon sa inyong lahat po. Na nag-tanaw sa tuwang Facebook Live karon. Kung asa man mo naka-plastar, nag-LLD ha, maayong hapon. Ayan, napagid si Babe Ryan. Diri sa may Panabo, nalain ko sa Tambag. Sa imong amigo nga hubugon ang babay aron mo sugot, sayop kaayo to ang tinuod nga Gug Manuel. Dili mamugusog, dili mangilad, kung dili pa siya andam, irespeto. Ayan, correct ka talaga dyan, Babe Ryan. No? Mali gitong yung Tambag si amigo. Kinipod si Noel, tuo pod siya, no? Actually, matawag na ba gitong rape, no? Kasi walay consent sa other party. Ay, gani, kinagpadayon gihapon si ano, si Lori. But anyway, wala man daw yung nadayon na tong first. Dito na sa ikaduha. O, ngayahan ang tuloy-tuloy talaga. Kahit ayaw ng babae. Noel, lang kung ang imong tumong mo ang kaminyuon, dapat andamo nimo ang kaugalingon isip bana og amahan, dili kay ang pagkuha sa iyang pagkababae kana kanabi kana kana. True talaga yan. Mas importante ang responsibilidad kaysa pisikal ngay imong gitinguha. Ayan, wala may mga pangalan mo eh. Sayang ilang mga advice, magaganda ang mga advice. Usahay ang mga babae, babe, adunay kong galingong prinsipyo o pangandoy na ma-preserve ang ilang virginity hangtod sa ilang kaminyoon. Kung tinuod, yun mong nahigugma si Lori, suportahi ang niyahang desisyon, imbis imuhang questionon. Karon sa may nahitabo ani. Ako si Emmanuel. Anyway, mga babe, alas 2:42 na sa hapon. Trio na ta sa tuang ato apong tambag no alang adto kang Bieber Noel. Noel, pa ko siya ako sa imong hang bagtak, babe. Bitaw, babe Noel, no? Dagang salamat sa pagpabot sa imuhan. Suwatan po dili sa tuang programang X-Rated. Una sa tanan, gusto na kong isgutan, no? Nga ang tinuod nga gugma, mga babe, dili, gyod, sukod, or masukod, pinaagi sa imuhang pakighilawas nga to sa kana nga tao. Dili masukod kung ihatag ba niya sa imo or dili. Magpasabot nga love ka niya or dili. Asa man sometimes ang utok nato gibutang, oy. Maingon na nga mga mindset lami irukon. Ang gugma, babe Noel, makita na siya sa pagsalig, pagrespeto, paghatag og importance, without belief, sa desisyon sa usa ka tawo. Sa imo ang gisaysay, no, klaro nga si Lori, many times siya nga nagbalibad og ningon nga dili pa siya andam regardless of unsa pa ang rason. Ang iyang gingon is dili pa siya andam. Isip iyang uyab og minyuonon, no, kaingon man ka making minyo ka sa iya kay lablagi nimo siya. Ang ito nimo nga respetuhon, no, so dili nimo pwedeng pugson, dili nimo pwedeng ilaron or hubugon ang usa ka tao para lang makuha ang imuhang gusto. Ikaw ang letter sender, pero ako'y nagagalaiti talaga. Oh, wag ganun ha. Wag ganun, mga babe. Ang tinuod ng gugma, babe Noel, kabalo maghulat. No? Naabihan na, love is patient. Love is kind. Love is pure. Ikaduha, dili tinuod na ang tanang babae na virgin, magdugo na sa ilahang first kanabitang sexual interaction or sa ilahang first na pakighilawas. Namagod tayo kanabitang hymen sa usa ka babae manggod. Mainat na siya, mga babe. Either tungod sa sports, sa ilahang exercises, ilahang pagbike, pagsakay motor, kabayo, unsa pa na diha. No, kasi natural form na siya sa tuang lawas. So, di ba, always na ito ginaingon niya. Stretchable siya and mahimo siyang mainat. O bisa unsa pa na, babe, na porma sa lawas, if you love that person, if you really love that person, that wouldn't matter anymore. Dili na gid na siya mag-matter. Bisa kung saan ito, balibalis kalibutan. Anyway, muha mampud na. No, so, dili sukdanan ang pagka-birhen ha, para sa kuha. Dili man tagid medical professional, but kapila na nato na siya na encounter na ma-explanation na ang virginity, dili siya masukod kung nagdugo ba or wala. No, kay ang hymen is flexible siya, mainat siya, mga babe. Yan ay mga activities sa mga babae nga posible nga makapainat, ana. So kung tinuod nga love ni mo si Lori, ayaw pangita ang kung unsay pwede o kaya niya buhaton para ipakita sa imuha nga love po kaniya. Same na lang anang makighilawa siya para lugar ma-prove nga love kaniya. Dili gud na ingon, ana. Pangitaan ni sa iyahang pag-atiman sa imuha, iyahapong pagsalig, iyahang pagpabili, no, pagstay sa imuha, bisan pa man sa kalisod, bisan pa man nga gi-attempt ni mo siya og rape. Nagpabilin gihapon sa tungod kay love kaniya. O kung aduna kay pangutana o pagduha-duha, mas better yun lingkuran ninyo, gistoryahan ninyo na, babe. Mojo na akong always ginaingon, communication is the key. Gistoryahan ninyo na truthful ka mo sa usag-usa. And na ay respeto. Walay sakitanay. Okay, para gihapon sa benefit ninyong duha. Huwag ayaw po dayon sa bulagi. Uy, tungod lang, ana. No, ayaw sa bulagi, tungod lang kay wala nagdugo. Ang relasyon, good babe, dili siya kinahanglan i-base sa mga myth bitaw, ka ng mga tutuo ba? Mas importante dyan, makita gid na to ang truthfulness o pagsalig ninyo sa usag-usa. Pagrespeto sa usag-usa. Kapila na ako, gibalik-balik na. Mora gid ng pinaka-importante. Maura jud na, babe, ang respeto gid sa usag-usa. Unya, babe, isa pod, kung gusto gid nimo no nga may mong malampuson ninyo hang relasyon, pwede ka magpadayon og trabaho, mga sama sa gingon sa imong hang mamagpapa, tigom sa ka para sa inyo hang future. Nga ipakita kang Lori nga andam ka mahimo nga responsableng bana sa umaabot. So akong tambag, final tambag na ko sa imo, baby, sil-sil sa imong limpatakan. Ayaw pagdali, ayaw pagduda, no? Base lang sa pagdugo or wala nagdugo. Hinoon, mas ipaligo ng inyong relasyon, inyong pagsalig sa usag-usa. Pinaka-importante, gid na, trust sa usag-usa. Kay mao gid na ang pundasyon sa usa ka lig-on o malipayon na kaminyoon pag-abot sa panahon. Ayan, mo lang na siya, babe. No, din ito, lisod-lisod na itong kinabuhi. Okay, kung maglisod-lisod na sa itong kinabuhi, naglisod na pud ko diri. Dungag-dungag pa ka. Joke lang. Atik lang gan. Mas ganahan mang kuanang na magpadala og ilaha mga stories kinabuhi maka nang makalagot bitaw kay magganahan kag pangasaba. Alas 2:50 na sa hapon, mga babe. Medyo pigado tong oras. Sige, ay kabalaka. Manggihapon ko ugma, sunod ugma pagyo. Di ko mawala si Moha, mawala na lang siya si Babe Sabrina, di yun, magpabilin yun. Ayan, Babe Noel, ang pagkabirhen, dili sukdon sa pagdugo. Daghan ng doktor ang nagpamatud, ana, ang importante mao ang respeto pagsalig sa imong partner. Kung dili ka musalig sa iyahang gipangingon, lisod yun nga mulong tadang inyong relasyon. Aray ko, igon. Ikaw man ta, ana, Sir Jun. Marang grabe naman po ka, uy. What? Anong di ay? Ulit na ako, uy, ulit na. Kung dili ka musalig sa iyong mga ginaingon, lisod yun mulong tad ang inyong relasyon. Salig lang. No, ana, manggid na. Kailangan kita musalig. Labi na mo yung tag-love na to. Para sa ang love kung may salig, di ba? Dapat po bago ka kasaligan, dapat po dili ka bakakon. Ana lang gid na siya. Noel, kung imong... Ah, okay, nabasa na ako. Ayaw buwagi si Lori, tungod lang kay wala siya nagdugo. Babe, angay gani nga mangayo ka og pasaylo tungod sa imo mga pagduda o sa mga higayon nga imo siyang gipugos. Ang pagsalig mo ang pundasyon sa matag relasyon. Yes, sinabi ko na yan kanina. Parang paulit-ulit na reminder yun sa akin. Ay, kay Babe Noel pala yun. Beta, salamat kayo, Kuya Ben. Mayong hapon sa mga babe na ito di hakaroon pa nakatune in sa mga... babe na ito nga nagpahipi lang diya sa kilid. Maayong hapon na sab sa inyo hang tanan. Ayan na pa yung mga text diri sa ito. Hi DJ Guapa, I love you. Ganahan ko maayong natin. Kaya panagsarong mga kadawat og mga I love you ba. Maayong hapon sa imo diya. Good PM babe, Sabrina, si Reneni sa Kalinan. Akong nadunggan ang drama, ang babae, bisag dili mudugo pag mahilabtan, virgin lang gihapon. Mudugo lang na kung wala pa matanggal ang murag cellophane nga nakatabon sa iyahang... Grabe sa... Dako out sa vanga. Ang hinungdan, Ana... Okay, nawala. Wait lang. Ang hinungdan, Ana, kanang maghuga sa iyahang ko, ano... Sige, okay. Babe, ikaw gid, babe, ha? Si Babe Rene diri sa may Kalinan. Sabi na, abot naman sa mga Hugas-hugas si Baby Boy. Basta na yung mga possibility nga pwede siyang matanggal ang itong hymenia, ma-stretch. Mamayong hapon, tibaya lang ko dito sa may Malungon, Sarangani Province, Sitio Crossing, Coronado. Sa akong mama nga si Mama Naning, ako igsuon nga si Vilma. Huwag akong bayaw nga si Dodon, Hilot. Si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao City. Ganahan dyan ko sa inyong drama. Ayan, salamat kaayon. Sir Babe, Alex Kabuhayan, salamat. Alas 2.53 na sa hapon mga babe. Di na ako mapasugbasa tanan na tungod kay medyo pigado tong oras. Pero sige lang ayaw kabala ka kay mubalik pag gihapon ko. Ugma. Same time, same station. Gihapon nilang gihapon sa XFM. Para sa tong programang X-Rate. And again, salamat kaayo. Pwede na mo mga pidiha mga babe. Tuloy-tuloy na naghigop inyo ang kape nga healthy Zamthone Gold Coffee Mix. Sa tayo ko ugma ha. Mubalik gihapon ko sa lain na pong storya sa kinabuhi o gugma nga itong pag-asawaan diri sa kahanginan. Amping diha, babe. Kaya wala raba si Babe Sabrina para ampingan ka. Before I finally say goodbye, here's a requested song for you entitled Sway by Rick Bunga. Balik ako unya mga... Ay, unya, unya.
4: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting!

0: sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: Exciting.
3: Grabe ka init. Ug tungod dinhi, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimangno gikan sa ASELCO. Atong gamiton ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga ug appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon ug electric fan. Likaye ang dungan na paggamit sa daghang high power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawa sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin niini, nakadawat usab ang ASELCO sa pahimangno gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na ato matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load ug pagmintinar sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangno gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. ASELCO, serbisyong mapahiyumon.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

daruming nagmahay. Kay kanimo wala pagyud akong kalipay. Ang bus na noong siya bagyud kahay hinugan. Ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran. Tugani kung ako inday labing matuon. Kung siya may nakaingos imong pangluon. Pandang linday

kauya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayo kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtukod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

kanunay ko, ikaw inday hapihapyuron. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nakot magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan pusa. Agugma mo kung mahimo tilawan ta. Busa, maluoy ka.

maduol ako kanunay imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intawon kung paantusa. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta.

Hello. Maing hapon, mga higala, mga soke, mga solid katropa, kamokstar naman mo. Hoy, mayong hapon ninyong mga tanan. Mga tanan, welcome everybody. Laing hapon, laing na pod ng mga katikaran katropa. Dinis ato ang paguguy-hugoy sa kalibutan sa mga kag. Siyempre, pinakamangauna sa mga tanan ng atong pagyukbo o pagpasalamat sa atong magbubuhat. Diyan napunta sa lain nga kahapon. Diyan napunta sa pag-hugoy-hugoy ng kalibutan sa mga kag. Siyempre, Jose, Lolo Jose, at your service. Ang inyohang bata-bata sa kahanginan o apuhan. No other. Other than soy. Palakpak naman dyan. Asa naman ang palakpak? Salamat kayo sa palakpak, ha? Ang atong programa katropa, siyempre gatol kini kaninyo sa mga kamubuton sa usa sa mga produkto sa Yets to Health Incorporated ang Santon Plus Herbal Oil. Labi na karon mga katropa, kay uso kayo daghang mga tagdok niya sa uban ng mga dapit na napod ang dengue flavor. Dengue flavor. Dengue fever. Uso raba na sa uban lugar kay tungod lagi ani mga na yung mga initlugan sa lamok, na yung mga kanibitaong mga tubig-tubig ba? Dahil sa mga lata, mga ligid, unya din yun na limpiyuhan, di ba na mangitlog ang lamok. Unya ang lamok dahil nga basig na ngitlog na basig na ana, kiriger na sa dengue flavor, nako. Manang manghaplas yun mga katropa. Unya, mawagteng po ng mga panuhon. Siyempre, ang Santon Plus Herbal Oil mapalit jud na sa mga botika at parmasya sa inyohang lugar. Unya, masing ganahan po mo diha og mga kanabitaong pangpagahi sa mga kaugitan. Ano po din pagahi sa kaugitan? Apilin ninyo mga katropa o kaning ano bang papabagsik ba? Makapalagsik, unya makatabang sa enerhiya, unya ang imuhang lawas, dili lang pang labing-labing, pang-export pa o pang trabaho ng hago. Siyempre, turbohin ang mga katropa. Mapalit niya po na sa mga parmasya o botika sa inyohang mga dati. Paabot ra mo o naanay amo Andre kay mo anunsyo ra mo nga pwede na mo direkong naana ha. Pero karon kay wa pa man, magpaabot lang sa ta. Nga na mo na, para sa mga dawan yon lang. Ay! Hindi lang sa FFF.

misterio tsue. How do I? Hapit na ganun pa kumuto. Sa Love Moms and Misterio Tsue. Oh, pero... Hindi na lang kumuto. Ngatong numero mga solid katropa 09 81 152 5275. Sa mga gustong mo mensahe da katong walay data pero na ay load sa text, kumbaga unlimited text sa kuan sa tawag aning sa analytics gani or sa mga sirol pa man naman na usik analytics gani no pwede mo dito mo birada sa cellphone. Pero kadang mga wala na load sa kaning para text di rin na sa data kay matod pa nilang lang kanang katong nawa ko nung iyang BM ibulong kung tagong sa BM karon kay sige man nagrang rang silang lang ubay-ubay nag BM ingor ba siya nga bago ko nung iyang account nung iyan ang katong karaan naragya po krampi ka ba sa ato pa duhan cellphone nang lang lang gipalitan siguro na ni Dudong Chris. Mayong hapon, nagminaw ko sa imulo uban sa akong mama from Buenas Gracias di Talocogones. Di ay. Tagdaon ako ng imong mama lang, babae na lang, klaro na kayo. Sir dance na kuno siya. Maonelo ang bago na account lo. Ganun mo na yung nakibagong account. ang importante niya nga na kay BM. Parang maka-chat-chat ka ni Dudong Crit. Napo na isa ka lang rin. Moro mga, ikaw na ni Satanan lang. Request kong song na ako na lang lalayo. Kana lang lo, pag-play. Na, sa layo-layo na, bahala ka lang mulayo ka. Nga no mo na ba, sirit na, sagit-sit, palayo na na ka. BM ka na no, BM. Murag silang lang rin akong kastustoryaan na ito. Lang, asa naman itong imong kwan lang? Imuhang kadate-date, murag duga naman kaya ito, anong ganito. Sukad lang nawa nga itong paninapay address kaginan, nawa na po itong imuhang kwan. Balhin po lang planeta. Kaya dito sa lain planeta, dinagko man silang paninapay dito. Nerea kay kwan, ginagmayay ramon tato niya, na water pag yun. Ibig kaya na ang tatoy ginagmayay na water pag inoong inoon. Nakot na madayo ko ba? Mulayas na kulo ka na muna hindot. Kanang mulayas ka. Kaya ang paglayas mo kanang timailhanan nga naglagot ka doon na kay gikalagutan labi na sa ibong ante sa Pittsburgh. Si Miss sa to siya Miss Juwakuin Juwakuin mau mo to ang ibong ante lang no si Miss Juwakuin. Mayong hapon po sa mga taga Bayugan Skete nga naminaw ron. Labi na dito sa may simbahan dia sa Fili o sa nangapurok dia. Kasi nagpahina na po ron ba? Pero murag barnis ang ilahan ting pahina. Dia sa simbahan sa IG. Sa IG. Asa naman to ro si Daidorets? Murag busy na po kayo to siguro si Daidorets. Bawa na yun, kalugar si Daidorets. Sukad na akong pangayuan sa katong agisukmatan ako. Na katong mangayo kong badze lagi. Anya, giing lang kong gibanghagan ako niya nga, naminyo na lo! Ang gitan eh, kay, gibanghagan naman tayo ng Daidorets.
Salik magunas na idorets kay kwan man. Daghan man kayo kwan. Kay mga sa mga nas palibot ba kay tungod sa kapaka kayo. Alaga kong clear beauty soap kon. Alagang clear beauty soap. Ikaw lang, orsan po yung maintain mo lang. Ha? Kaya si Daidorets, ang gyang gimintin kay kon man, Claire Beauty Soap. Oh, gaman na sa Yates to Health. Balik rata mga katropa, human sa mga painom-dom, it's standby.

0: Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung Mamino Ka sa XFM.
3: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
4: Exciting!
5: Santon Plus Gold!
6: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha-kuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayes to yun, nakakuha yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, mangkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumara na akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
9: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 User.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble.
14: Katong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: 7 Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Pili na!
18: Santon Plus Herbal Soap.

0: Sister Paige.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Zenton plus coffee mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako, kadlawon pa mumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini, ubay-ubay nga mga sakit wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan yung ko ani Zenton plus coffee mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay oras, interview dito nga program. Ang ingredients niini, mangustin o huya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Zenton plus coffee mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton plus coffee mix.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit mga katropa ang Premium D3 Coffee Mix sa mga butikag parmasya na sa inyong dapit. Nagkape ka na, naka-vitamin D3 pa ka. Asa pa mga kana mga katropa, dihara ka sa mga produkto sa Yets to Health and Incorporated. Baby! Padayon ta katropa sa tong mga paghugoy-hugoy. Grabe nga mga sunata karaw sa kinabuhi nga di mabasta-basta everyday airlines yo daoroy matod pa ni uy nanam day smala good PM lo Jose hello saw out na naminaw sa Luhalo at special from a distance maring Gloria de Bayugan skete ako pong i-shout out ang akong mahal si Ven na adito sa Verdo. Ayoy! Agila. Grabe na magandang si Mala. Oy. Ayoy! Hindi maging basta-bastan si Mala. Oy, ma. Kada ba? I-appeal ko ng mga kauyab-uyaban sa Verdo. Ayoy! Chair dance. Ah, naka-chair dance. Ako dahil kuno siya, dahil kuno di. Ay, grabe. Ba itong palakpakan, ba? Kaya naka-chair dance. Oh, ha? Long request kong song Perfect. Ah, perfect. Oh, kasi po ni... Uy, na po din ante ni Kwan Day on ni Langlang si Miss Juwakoen. Juwakoen. Yawa. Request ko song Perfect by Ed Sheeran. Sa ka mala? Nasuko ka mala? Ay. Mayong hapon dahil sa mga tanan na minaw sa mong programa lulo. Labi na sa tagapisaan, kabaloko, daggan sila na minaw ka ron. Nga, magsingka-singka na ika. Mugrit naman na mayong hapon sa mga tagapisaan. Nga, magsingka-singka. Sa kahaponon. O ginayon lang yun ay pag-storya na eh. Ginahinayon lang yun. Ngano magayon mo, musaka magayon. May nga po, dahil tanan, nabinaw sa mga programa dulo. Nabinaw sa mga tagapisaan. Lalima ka na, magkuyawan po na. Pinaray pag hinay-hinay. May nga po, di ay sa tanan, nabinaw sa mga programa lulo. Kasi labi na sa taga saan kabalokong dagan sila ingat na ingat na ingat na unta lagot magdayong ko ba ayaw di makana ha mala nakadungo ka sa kwan mala ni Miss Juwakoen. Ayaw! Kadungo ka? Parihara gini si Mala ba? Blo, request ko so perfect by engine.
4: Ayaw!
3: Sabi si kasintahan ng mga lanta. Makabaos gani ko ninyo lagi. Basla tagad mo.
4: Ayaw!
3: Makaabot lang ko sa crossing. Ayaw! Katong naghay na maligyang tuba.
4: Ayaw!
3: Muyaro ko dito.
1: Ayoy!
3: Inig ka hubog na ko.
4: Ayoy!
3: Mag-wild gayong ko. Bantay lang. Balik na tayo mga katropa. Human sa mga importanteng pahinomlom. Diyara mo kay Derera po ko. Pa!

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, par! Ali bagun, par! Pakuratira ko di mong asawa, par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!
3: Exciting!
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Bilang isang post-center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: No! Saan po na eh? Nanapun ni singka-singka na rin. Kuwan lang lo, kapalaran lo, i-play kayo, maminaw ko ba? Ayaw! Nawa na lang lang, oh, natakda na po siya ang ante. Oh. Oh. Sige na lo, i-play na lang ako ni Squits kayo, maminaw ko. Ah. Ayaw! Oh, ano gano'y, oh, natakda na ni? Ayaw! Atong isapol ganyan, oh. Nga, kwa kuno. Bang, hapon sa mga tra, binaw sa program, lolo, se. Binaw sa mga taga, bago. Ayaw! Oh, magkatawa na yan si Mala. Ayaw! Nangita rin ba sa iyang mga clocksmiths? Ayaw! Nanay kay clocksmiths na yung Mala? Ha, kasi may mga clocksmiths. Ayaw! Oh, isa na yung TL. TL manil sa kwan di window. Ayaw! salamat sa sapatos. Sapatos. Ayaw! Salamat sa pag-play song. Sa song. Kabalo ko nga para to ni Vin. Ayaw! Sa Verdo. Ayaw! Ay na ta di amala. Sigatik-atik di amala. Gimingaw lang ka sa imuhang tekmet. So wala dahil sa ni-text dahil karoon mala. Kaya mura mo. Ayaw! Mura mag nagkuhang ka karoon. Nag-emot-emot man ka. Ambot ka ni Slang lang ron. Sa po kay kuhan na yun. Emot-emot po siguro na. Ayaw! Ano tadya lang? Natakda na ka sa mong auntie lang. Ayaw! Kato si Mrs. Juwakuin. Ayaw! Singka-singka. Tingala na ito. Paglingin na ito ni Singka na. Si lang lang po. Tagda po. Oh. Play na ano ba kayo? Minaw ko. Ayaw! Diday ko. Nga, nabitaw ang gisingkahan ko. Ayaw! Ang ginahinay raon tala. Okay, sa matong na ako ano ginahinay. Reswet song song hinay hinay. I don't know what I believe. Ayaw! That someday was say. Ayaw! Di ba, mala? Ayaw! Ay natalo. Ayaw! Ayaw! Oh, kato si Mrs. Juwakuin. Oh, singkasingkahan rin taon tani. Ayaw! Oh, takda na po ng iyahang kuwan sa pag-umangkon niya dari sa kahanginan. Ayaw! Sa leg magun ni si kuwan kay namin ni si mga kuwan ba? Ayaw! Oh, namin ni mga paboratism. Ayaw! Muna ni si Jose, sikasingkahan rin tao. Luya po tao ni Jose, no? Ayaw! Sikasingkahan rin maka na yung juwa ko, eh, no, Jose? Ayaw! Sabayin mo mga, kung ano na karoon, no, Jose? Ayaw! Mga alternatibo, ano ni Moron? Ayaw! Ato nang ipadangat dito sa ikapute, kapitong bungton? Ayaw! Nawa ni silang lang. Mutibad pa yun.
1: Ayaw!
0: Nagsingka na ako! Nga, wakman! Nawa na. Wakuno siya na yung singka, pero nangagot ng ipot.
1: Ayaw!
0: Nagsingka na ako! Wakman!
1: Ayaw!
0: Ay natalang.
2: Ayaw!
0: Parihar mo na ikuan ni Mrs. Juwakuin.
1: Ayaw!
0: Ayong hapon lo, nabinaw na ko sa radyo sa imuhang tengog.
2: Ayaw!
0: Oy, nawa na. Naglululolo naman din ako ang ayaan.
1: Ayaw!
0: Sa ito pag iputol na ginay niya ang akong pagkakuan. Ayaw! Pagka pamangko na ni kayo naman, oh, naglolo na magbalik.
1: Ayaw!
0: Katong may agi, lolo ang hapon na ito nga na, naghimo naming kumare.
2: Ayaw!
0: Oh, pagkaman sa kumare, kaya naman siya pag umangko nga si kasi pangana to.
1: Ayaw!
0: Oh, nga, muntong na, nahimo na akong ayaan.
2: Ayaw!
0: Pero, giputol lagi na yun niya.
1: Ayaw!
0: Wala lagi kasi, wala lagi na kuha ni Mose, wala lagi kay Amo.

0: sa
1: oh, ay nila pamugos na yung mga kagaling ko no si nai sa name lo ha
0: ayaw
1: sa nga name
0: ayaw.
1: Tell me what's the name
0: ayaw.
1: Murang kanta ni kwan Jose Maritzan dili ni lolo Jose si Jose Maritzan. Tell me her name. Oh, just tell me her name. The closer I get to satsen
0: yon.
1: Ay, mukanta de ko niya. O sa akong kantaho nun niya.
0: Ayaw!
1: Ah, mo kanta na po ko dahil on niyang gabi eh de. Basta di to kuhaon to kuhaan ng gitara. Marabasig kuhaon to ni kuhaan ni J. John.
0: Ayaw!
1: Mala, nakitaan ba yun ako J. John mala?
0: Ayaw!
1: Oh, parteng hubaga kayong J. John.
0: Ayaw!
1: Oh. Ay gani kay
0: ayoy
1: ya mo maog maayo og pangga gani ni tata ba si Jinzo
0: ayoy.
1: Ay oh no nakalimot ko pag umangkon man ay handa
0: ayoy
1: na din na wala ko ay nao na ko anak ko
0: ayoy
1: na dismayados na ko dismayados
0: ayoy.
1: Mana gesa likway na ko na
0: ayaw.
1: Wag mo na ako
0: ayoy.
1: Wag mo na ako kainin pa
0: ayoy.
1: Dahil sinusuka mo na ako
0: ayaw.
1: Wapata na kanto sa pista
0: ayoy.
1: Ipotol pag yan ang atong pagka kuna na yung taon
0: ayaw.
1: Wana
0: ayoy.
1: Ay, uban niya, magsingka-singka.
0: Ayaw!
1: Isigundahan po sa isa, pata po singka-singka.
0: Ayaw!
1: O niya, ang isa po, giputol, gitantan pag yugmayo.
0: Ayaw!
1: Kanta lang tayo niyo niya.
0: Ayaw!
1: Dito na ito'y pahungaw sa awit.
0: Ayaw!
1: Kanyang mga langlag.
0: Ayaw!
1: Mga Mrs. Joaquin.
0: Ayaw!
1: Budlay lang.
0: Ayaw!
1: Budlay lang.
0: Ayaw!
1: Lo, kantahe ko yan kabe eh.
0: Ayaw!
1: Dek ko.
0: Ayaw!
1: Kanagin mo kong isang kasingkahan. Nahiobos ni akong pikas itlog.
0: Ayaw!
1: Oh, imbis kayo ni pantay na unta na to.
0: Ayaw!
1: Na-level na. Nahiobos na po ni noon yung pikas.
0: Ayaw!
1: Oh, na-action ni noon ni kalaylay ng pikas kayo. Nahiobos.
0: Ayaw!
1: Ngita na lang kong pagkapantay ani.
0: Ayaw!
1: Pero si Malag yun.
0: Ayoy!
1: Si Malag ay hayahay kay Nay Uyam.
0: Ayoy!
1: Grabe man po na yung kaka. Luraan po mangking ko. Luraan, wag ko ng loon.
0: Ayoy!
1: Kasi pagtoo, lao mong tingkoy. Kay Luoran.
0: Ayoy!
1: Si Kandimos yun po na si Kwano, Mrs. Joaquin.
0: Ayoy!
1: Nga, kwa naman eh, kani mo yung sakto ginoon yung looran eh, kani.
0: Ayaw!
1: Gawas nga looran, buraho, kanya napagay paboratisim. Muna si Mrs. Joaquin. Balik na ta mga katropa kay magpahinomdom sa tagi ka sa pikas kwarto.

0: llaman Halo, Halo Special.
1: XFM.
2: Pagkakon kayo ka? May pagmagulag na lang tayo ha?
3: Magbulag? Ako pa yung agito niyo mga magbulag. Sila niyo,
2: sige, magbulag da, bulag da. Sige, magbulag.
3: Tungaon na nato itong mga anak.
2: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
3: O sige, kung tungaon na itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
2: Eh, pagkaan ni Magnaong Uy, pilihan pa yun ang dili mo ha?
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Ateneo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kay dili man ko katulog dayon, nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Namikutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahit
4: na all-in-one sa presyong magaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Bili sa mga butika.
6: Santone Plus Coffee Mix.
7: May manamang pagkwan sa kanang Santone Plus.
8: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santone Plus Coffee Mix? Usay nakatabang.
7: Kuha, nagatong akong sa kutu-kutu bitaw. Nawala, nawala ang half dose. Tapos sa kumbana, pagpaihi bitaw. So yung prostate, naman sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na bayang coffee pot kay ang synthetic baya, mas makaano baya sa kanang lawat nga. Hilig ba ganun siya coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
6: Nangapin na ka, gitambalan pa ka, oh, Santone Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, DGP, o Generica Pharmacy nationwide. Santon Plus Coffee Mix. Pastila nagkape ka na nakapanambal pag ka mga katropa. O, diba? Asa pa man ka? Dari na ta sa mga produkto nga iya sa Yets to Health Incorporated. Lagi sa photograph. Serenade. May panis Gina, kaya nagpa-aloy-looy pa. Mayong hapon, watching you from Don Alejandro San Luis, Agusan del Sur, Philippines. Ana, di kayo mag-singka-singka. Sige na lo, bye na lo. Layas na ko lo. Tanawa na, tanawa na. Kayo labayon. Kayo labayon kakaw. Napaisa rin. Nagpahambog-hambog no. Kayo kuhang ko no. Tamis ko no nga parat-parat nga aslom nga. Buraho mga ka. Buraho, dalok. Sapay nga. Sapay lain na nalang. Buraho, dalok, lamot. Diba, mala? Si mala. Pero si Gina Santos, nagunuan. Mayong pagkakuha kay Painahiner, batahimik, nagkakuha. May hapon. Pero mo lagi na, wampunta gisiaris lagi. Wampunta gisiaris lagi. Wampunta kakita o FMs na rin nga gisiaris niya. Lahi may hang gisiaris. Si Kwan man, si June. June. Mga langit. Magkuhan mga katropa, mga ganing mintag mo awas na nata ng tubig na namang uwan. Kaya may nalang tana makaligo-ligo po ta, makasawm-sawm po ta sa Palangana ba? Makadive-dive ta sa Palangana. Ops! Pero ganing wagani awas pastingan. Looy kayo nga kung mga kaubanan ni town, malit og tubig dito sa Silingan. Tag 5 pesos ang container. May gani ang nga mong Silingan kay kuan. Dili pareha sa katong auntie nilang lang sa Pittsburgh nga buraho. Lamat, lamot. Dalok. Bitahan na mo Silingan kay musugot lang musahod. Pero nay 5 lagi ang container. Pero sige na lang, ay labis ka kuan. So, siya ang tawa, naging ka dive-dive sa Palangana kay may awat. Sige na lang. Saon tamang yun na nga, ing ana namang gina. Hindi, naging na to na lugson. We can't logolize. Logoslice. Nga na rin ganun siya. Bahala na sila dyan. Mo gani. Noong panahon pa ako'y hari. Hari ng tondo. Mga katropa, beng tingog na po natin mailhanan. May rapod ho siya. Aron din nakasingkasingkahan na ng mga buraho. Og man napunta po ho na, mga solid katropa. Salamaters, kaayo, sa Ijo, horo. Sa nga na lang, sikinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Pikat Squarto, si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang, sorse mo

0: XFM. XFM.
1: Capitán Lode.
2: Archie.
1: Kap, dito ka sa mga ba?
2: Ha?
1: Gusto kayo mudagan ng mga motor. Oh!
2: Maubaon siya man po kakos gabi.
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking raman na siya, amo.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by
8: ang Yes to Health Wellness Incorporated. Mapasigarbuhong muhatod kaninyo sa atong pinakabago nga produkto, ang Santhon Gold Herbal Tea. Dunay powerful trio nga sangkap nga moringa, dunay turmeric og cinnamon bark nga gi-combine sa usa ka tibag. Kay balo ka ba ka tropa nga kini makahatag og daghang benepisyo sa atong lawas? Kay base sa research, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay kini dunay antioxidants. Ug kay balo ba ka makapaubos usab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster usab kini ka tropa, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, maka-improve sa digestion o heart health, makapaubos sa kahigayunan sa diabetes, o makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster. Ang Santhon Gold Herbal Tea makapastabilize usab sa mood, ilabi na sa kababaihan tungod kay makareduce kini sa premenstrual syndrome o dysmenorrhea. Ang Santhon Gold Herbal Tea lain na usab kini nga quality product sa Yes to Health Incorporated. Mapalit kini nato sa mga pharmacy sa inyong mga lugar ug one click away lang sa Shopee ug sa Lazada.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Exciting, bro!
2: No, I'm not a good friend. He knows where to contact me if he wants to.

0: FM.
1: Usa Carlo, ni atu si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sabag tabok niya sa karsada. Nalig sa jeep. Ang nabali ang yang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ko kani produkto sa Yestoil na pandin dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin

0: gitawag nila Terry Jom. Mula pa salamat yung ko ng Visionix Plus Capsule. Saka tong mga kapwa nako habal-habal driver diha nga nag-antos pod sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni ining Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo kay nakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan ni Galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
6: Senthon Gold Coffee Mix.
7: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Senthon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahamis atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Senthon Gold Coffee Mix.

0: Roldan Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton plus coffee mix.
4: Hidratable lang. Sagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko. Ito pa'y bago ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na. Mura kong hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3. Oh.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adere sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM.
2: Balot!
3: Ay, balot! Ay, balot!
2: Piten!
3: Nga kaya sindi, ha?
2: Naa!
3: I-apel po nung syagit!
2: Again! Again! Again! Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
15: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar. Santon.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
6: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya makawala sa upan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill nandang sa tricycle, guwapo ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo. Maghalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora,
3: Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
2: Oh! Unya garon?
3: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting! Exciting!
4: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Mga katropa, exciting dito!

RXFM time. It's 6 o'clock. Time check brought to you by... Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM. XFM.
1: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
2: Oh, hala bugawa.
1: So. Di man mudagan kap.
2: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mura man kagbayot?
1: Unsa manoy? Halanok. May aswang nok.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Daga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inaw mag premium D3, ragida nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat

0: Shar di ay nita ka Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasapiro. Pag tumar na akong Sista Pain, grabe, ikitibok kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.

0: FM.
1: Tilapia! Tilapia mo diha!
2: Uy, miss!
1: Kuya, tilapia?
2: Tilapia?
1: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
3: Kuya, daddy!
1: Halika, tilapan mo ni mo ya!
2: Tilapia! Huwag nang nitilap ko!
1: Bastos niyo!

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dungan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Maote akong di-maintain, maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansol Plus
1: Herbal Oil. Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kod ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Sirisita basay. Mag-iti na karong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta unsa may ginabati nimo sa una?
4: Ang kutukuto lagi sir. Half dose me.
5: So, sa una, hingap video ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 kape.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape lang, di ka mo inom kape sa sagadlaw.
4: Nga, katulo, na ikaduha.
5: Sukat pag inom ni Maling sa 2 kape mix. Nasa may ginabate
4: na. Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
5: Katong hapdo si mo.
4: Oo, naulian.
5: So, kinig, palit gani mo.
4: Ipalit na
5: kape. O, upat ka box. Tulo ka box nga sa 2 kape mix. O, usa ka box nga premium D3, mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
4: Arang-arang lagi yung kutukot, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon ko, no? Kaya ko nakayon ng...
3: Kape na ka, itambal ang pagkao. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Hai, ku apa kaya ku? Halo, kau Lodi.
2: Kuring.
1: Anu man kakang kaang.
2: Ay, ini ku dapat sina kuring.
1: Anu man gani.
2: Ay, ingun nunggu ng doktor, ngalikaya ng itlog. Kita asup kolesterol.
1: Halo, pasig dala.
3: Ining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload og pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: FM.
1: Apa Arce?
2: Ah, cuman kapitan.
1: Tago ke? Na ibu hang teacher ning absen terbaka.
2: Ah, kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kengan naman.
2: Alangan, aku man inan matay na ka.
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong itrabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na judyo ang akong hawa. Nindyo-judyo ay ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.

0: Plus. Gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aran malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
2: Ay, tinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
4: Dili na lagi.
3: Kalit malang nausap ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
4: Sa muka, oy.
3: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
4: I'm tired. Stress.
3: Dong.
4: Unsa man gyud?
3: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
4: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: to pain.
1: Ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Sclerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sislipain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sislipain.
0: Sislipain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sislipain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Uy, apo, monkeypox mana.
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, balang.
2: Magsanton, vitamin C.
4: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: na pod kagikan.
1: Agawa sa dula. Mta-mta, oy.
0: Aw, abin akong asya ka. Oh, jaman mitra.
1: Paliti ko, be.
0: Palitan di ka?
1: Oo.
0: Un jaman bon?
1: Juicy burrit.
0: Oy, apo. Dili magbinogo, ha? Dili man tawo na juicy pro, eh.
1: Saday na. Sige daw, be.
0: Alangan unsa pa. Bagulgam. Jesus!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darling Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mong kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di ay o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapi ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sige na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o simpon o kilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
19: Sister Pain.
20: Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kina, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
19: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
21: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
22: Hi, ako di ito si Ali Vicente, usaga radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
3: Ba't naman?
2: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
3: Diabetes! Exciting!
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
7: Mga katropa, exciting!

SFM Time, it's 8 o'clock. Time check brought to you by... Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes. Habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel.

XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora,
3: Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay?
3: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban?
3: Wala na, nangabayot na. Exciting!
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: C. Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inuman ning Santone Gold Coffee Mix. Huli na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Sinahan sa kuanin nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Pili sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
5: Tanton Plus Coffee Mix, Tanton Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung. Nagiday, o, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel, na ba yun?
4: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tanton Plus Coffee Mix o Tanton Plus Gold.
5: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat, nakainom ka o Tanton Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong kimintin ka ron.
4: Tanton Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
5: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nag-energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlao. Mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane kakiting pika sa akong likod niya mo kuan din ang gumuwi.
4: Karon kumusta naman sa sige ni mag-inom ani sa Tokas Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko tulog ko magabi maya na akong magtulog ko diba. Kana pong pagbawas bitaw isa po rin ning Santon Plus Gold. Kamo nga ko mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo og Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix kay dako kaya ni katabang.

0: FM.
1: XFM.
2: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Talikin ka wayan. Naday akong amahan.
3: Na, wajud ko kabaludong.
4: Mm-hmm.
3: Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
2: Exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po at na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ipuntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ulit yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
6: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yung sa may parting Negros. Ayan. Taga-Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
7: Ayan. Ayan. Taga Zamboanga.
6: Mm-hmm.
7: Welcome.
6: Ayan. Magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, eh talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab
7: vlogger,
6: ng mga vloggers, so, eh, isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, 'di ba dati, Doc, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
7: Okay na.
6: Ngayon, kakaiba eh.
7: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit, kakagaling mo pa lang after a few days magkakasakit ka naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
6: Mm-hmm.
7: And also yung weather.
6: Mm-hmm. O,
7: kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
6: Yun na nga.
7: O, diba? At pabago-bago. Kaya kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan.
6: Mm-hmm.
7: Laban sa sakit.
6: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, eh, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga vitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Doc, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana, eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga kinakain.
7: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain, mm-hmm, yung lasa, mm-hmm, kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm, di ba? Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. Kung baga, pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
6: Oh.
7: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
6: Mm-hmm. So, yan po ha. Sa mga kababayan po natin, ako, eh, kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available, ano, nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy, ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. At tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po, ano, ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano. Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
7: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayaw kong pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, eh, para dun sa mga wala pang sakit. Mm-hmm. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, eh, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
6: Mm-hmm.
7: Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach, di ba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw ay meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
6: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
7: May mga ganun.
6: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
7: Oo, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
6: Uy. Yan, magandang malusog na karawan.
7: Oo.
6: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magbe-birthday pa, ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha, sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupin Pangasinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
5: Secret of Health, Health Info.
6: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin pong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
7: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay maka-apekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagse-circulate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito mag-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti, ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad, mm-hmm, ng mga paa natin, ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo ang laki-laki ng, mm-hmm, paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwede nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection. Katulad ng mga meningitis, mm-hmm, di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. O yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shocks sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos at ito naman eh talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan, ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So, may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko nga kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
6: Yun. Dapat bandayan nyo yan, mga kaibigan. No? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
7: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba? Iba, namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot. Mm-hmm. Pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw merong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart, para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh. Mm-hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang, mm-hmm, buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ako talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga. No? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm, kasi hindi naagapan. May pala, problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-eclampsia. Mm-hmm. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin kagad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
6: Mm-hmm. Or pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
7: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
6: Kumbaga malala na yung doc.
7: Maaring may komplikasyon. Komplikasyon yun ng isang chronic disease.
6: So, yan ha. So, mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan. At lalo tigit, pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, ako, eh magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamaga na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangangatawan. Eh, natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
4: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
8: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
4: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
8: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y bumaling doon. In 5 days, na pag-inom ko ng Santon Plus Bowl, nawala yung maga ng paa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
7: Wow.
8: And then, apo, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tattoo, Lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagka ako, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako kung ano nang sakit na nararamdaman.
7: Apo.
8: Nang ako'y bumubok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung iyong mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
4: Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa
8: kanila? Ina-advise ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
7: Opo.
8: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhan na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa akin, sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uli ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko sa kayo manuha ko para dahil at saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo of acting class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
9: ayos na.
8: Yung nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog. Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
9: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
8: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
5: The Secret of Health.
6: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kabayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
7: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman hindi pa yan huli ang lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga. O punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
6: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
7: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa anong katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm, to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Mm-hmm. Kasi nga, malamang na yung tao na yun, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. Mm-hmm. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
6: Mm-hmm. Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, ay mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
7: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Mm-hmm. Okay? So you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
6: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
7: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo? Uh-huh. Baka sakaling meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaling uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Doc Algie Bakla po ito.
6: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Hanggang sa muli, ang aming pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, Anche!
0: Isda kap.
1: Maligyan ng imong isda, Che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.

0: sakita ani, uy. No? Kanang mahuna-hunaan ni mo ba nga, I love you, goodbye, man di ay to. Unya gitagalog lang nga version. Sabi, kanang okay pa ba itong dugan di ha? Ha? Sakit na kayo? Luya, oy. Ginawa, sabi. Sige daw, inhale. Exhale. Ginawa, sabi. Saan mo ka, uy? Sakit na gid ka ayo no. Sana maning kanta ha in town nga magplay na lang man gani ka og ganta kay mangluba pag gidog kasing kasi. Hello baby. Maayong gabi ipo. Sa tuang kananan, welcome po sa tuang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. Yes! Another day, another paradise. Ay, palakpakan. Palakpaki po doon ninyo. Oy, oh. Palakpaki po doon ninyo kay... Oh, ni-duty ko karun. Ba? Wala ba rin ka ni-duty ka? Ni-duty mo po. Ni-duty ko karun despite sa mga panghitabo sa kong kinabuhi. Grabe ka ko. Ano, grabe ka flexible. Grabe ka resilient. Bitaw, ang inyuhang Disney Princess Bisaya version po. Yes. Ang inyuhang makauban ganong gabi una, si Cinderella po ang ako ang pangalan. Dili ko DJ, ha? Oh. Dili ko DJ, Biki, basi mo. Sige mo ko ang DJ may gabi, dili ko DJ. Dili ko DJ, B. O sa ako kaya nung Lung Soranon. Ganyo makauban karong gabi una sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM Station sa Visayas at sa Mindanao. Ooh! And madungog usab ninyo sa official radio station sa Radyo Amigo. Inyo usab makita nga to ang kaanyag, char. Ang to ang kaanyag dili sa itong official Facebook pages. I-search lang po ang XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Unya live pod ko sa usat ka page nato sa XFM Davao Katropay Digital and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Once again po ha, magkuyog-kuyog kita hangtod alas 11 karong gabi una. Despite sa mga panghitabo gyud nga nabasahan ninyo sa social media, mga panghitabo na din na ginato masabtan. I hope na everyone is safe. I hope na nga ang mga katropa nato karon nagpahuway na silang mga tagsatag sa ka mga panimalay. Oh! Ayaw kalimot pampaligon sa tuwang immune system para layo usab kita sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, isabay ka na siya og inom, bibi, 3 times a day. Dako ka na siyang tabang, bibi, aron maprotektahan ang imuhang panglawas sa mga sakit-sakit nga dala aning sa sobra kainit, sobra katugnaw sa panahon, or wala kay karlasyon. No? Ayaw kalimod, ha? 3 times a day. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Safe food kina siya sa itong mga kaigsuunang dili nag-consume o ganang magitawag na oil sa pork because we are FDA approved and we are also halal certified. Ay. Okay pa ba? Kayong pa bang panindigan yan? Ano makita na lang manta permanente sa inyo ha diha? Magkalit naman tao magpanghilak-hilak diha? Oh, kaya ra kaayo ha. Kaya ra kayo. Amo ko na nirmon sa iyo pa kayo. Sa iyo pa kayo para mag-sermon-sermon sa inyo ha. Pero bitaw bi karong gabi una maghisgot kita sa mga butang na dapat dili na gyud unta hisgutan kay sakit na kay sa dughan. Pero ato gihapon siyang hisgutan para basi makakuha pa kag mga pagtulunan. Ug unya taod-taod tangin ninyo ang ato ang putahi confession o sa ka istorya sa to ang bibi ang gisalig na pod sa to ang programa karong gabi una. Aron mangayo og tabang sa mga katropa nato nga experience na pod pag-abot sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga ganahan gihapon magpatambag sa to ang programa, pwede ko ninyong i-message sa atong official Facebook page XFM Bukidnon o pwede po ninyo na i-text or tawagan sa 0945-443-5869 para po sa to ang Sir BB question for tonight. I feel good. I knew it, baby. Ano sa ba ako magkakanan ko? Ano ka nang kaupo kay tagtingog ba, no? Gusto ko ka nang makabalo magkanta-kanta ba ka nang go? Paano na ako? Mga ilhanan nga nasakitan siya. Una, mangyamid na! Di na naman sinsay mo, agakasakitan na din na siya deep inside. Matingala na lang kaanan niya, no? Kaya nara na siya sa suok-suok pula kay mata. Ano nasakitan man na? Ibiyan! Anak daw na siya, oh. Masakitan, sabi mga ilhanan, anak nga, nasakitan si Argonaut ninyo, Hilab TV. Palagong naamoy mga friends din na ang gahilom-hilom lang, pero ang tinuod, anak, nasakitan na di ay na siya sa nga makanang nahitabo sa iyang life karon nga. Imbis kay inspired na unta siya, ni-expired o galit. Alangan, okay, ang feelings nga gihatag sa iyaha na divert naman sa silingoy. Kana lang. Masa ka pa yung mga ilhanan nga nasakitan ng imuhang, let's say, imuhang classmate, imuhang friend, or ang imuhang silingan, nasakitan, o kasi gano'n na, hindi na mamansin. Magsige na lang na sila og post og mga quotes sa Facebook. So una, magsige na siya og post og kanang, "Hi, I'm feeling blessed, I'm so happy, ngayon na, na yearning, I'm grateful, with gratitude." Unya, matingala na lang ka. O sa kaadlo, nag-post na siya ang mga quotes na ang mga taong iyong sinasaktan ay binabalikan ng karma. Grabe naman na, uy. Kapag ingon anak gani, ibi, kabalo na mo sa mga panghitabo, ha? Maying gabi po. I love you. Goodbye, mang kaayo. Maying gabi, Ma'am Ann Adapo.
1: Thank you!
0: Aaba po, di ay maying gabi po. Sorry tawad na hala na giunsa naman ako yung apelyido, Ma'am Oy. Ma'am Ann, aba po may gabi po and si Eduardo Neri, may gabi usab diha sa imuha bi. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Mommy Jacqueline Lavis.
1: Thank you.
0: Nakaroon sa Hong Kong, may gabi, Mommy. And thank you so much once again. Present good day permanente si Mommy, no. Masking busy kay na siya sa iya mga negosyo. Sabi ng negosyo si Mami, dagang kayo. Mami Josefina Tinambunan, may gabi si Monski Aninyon Corpo all the way from Cebu. Maayong gabi po.
1: Thank you!
0: Junlin Rans, may gabi po. Di sa DJ kay komentarista, mangod na. Monski ba, di po ko komentarista, di po na ako kaya, no? Kay kanang, ako mangod ang tao nga, gamayang bikil, dalit ra masakitan. My heart is not built for commentarism. Dili built akong heart sa mga komentaryos palibot. Oh, gamay nga bikil, masakitan ra ko dayon. Gamay nga istorya, masakitan ra ko dayon. Hi Kang Jumer Girasol o Herasol man siguro nino. Jumer Herasol, may gabi ipo. DJ Princess Amoka, ganyan ang DJ. Oy! Oh, nagpaminaw samtang naghiwa-hiwa sa lamas from Bilar Mall.
1: Thank you!
0: Ang pingi ang kamot, Jumer, ha? Basig mahiwaan. No? Lisod ba yan ng mahiwaan imuhang kamot? Wala na yung kwa nana. Naitambal, anak, pero maulang wala yung muhuyok. Sa imuhang kamot nga masamad. Nasakpan nga na ay kaubang binuhat ang iyang pari, sakit baya na? Oh, sakit magid na. Asa mangod ka makita og kanang nalipay ka nga kanang kuan nakit ani mo imong partner nga gi-profile pic sa uban. Yun sa paghuna-huna. Dili ko Monski, pasensya kayo Monski ha. Dili na ko nahimuon nga example karon kay that's very sensitive na information. Para sa tong ayo lang pag niaging buwan sa ayo lang ko ha Monski ha, kaya lisod ka ayo, let's try to be sensitive with the people nga naminaw karon, especially sa mga incident kay pangkahitabo karon sa kalibutan. Dili na siya dapat nga ginahimo nga joke. Kang Rialine Dulugin, watching and listening from Paitan, Quezon, Bukidnon. Naglantaw ko live og naminaw pud ko sa radyo. Hala, grabe gyoy.
1: Thank you.
0: Thank you so much. Grabe jud ka ini si Ma'am Rialine Dulugin. Dili na siya DJ si Ma'am. Maayong gabi, Kuya Jovan Jimenez.
1: Thank you!
0: Ako ang sparring partner din karon sa may 88.3 XFM Cebu City. Ang pinakagahi. Grabe yun kayo. Maayong gabi, Kuya Jovan. Kumusta man ka din ha, Kuya Jovan? Unsa may mga maayoho na to the speaker side. Ipauli na kasi mga asawa sa inyong balaya. Okay, last time niyang ingon kay wadlo siya gipauli. Kaya sa tuwing gibuhat, oh, but ando kay nagipahipo siya sa mga sanina, oh. Pero bita, kung loyal lang po ng mga kalalakihan ang inyohang gipangita, majority, mga technicians good na sa XFM Network Philippines. Majority. Majority. Wala man sa ingon nga, ginataas na mo ang mga bangko. Pero yes, mangita mo mga loyal o mga responsable nga mga lalaki na aran diri sa XFM Network Philippines. Kasagaran, mga technician. Agree, dili? Agree, dapat na muuyon gid mo ana kay inyoha ba yang inyohang mga sa tawag ana kamo gid ba yang ako ang gina-endorse permanently sar lang oh lahi ra gid kayo. Glenn Tumakin all the way from Cordova, Cebu.
1: Thank you.
0: Mga katropa nato nga namino karon sa Cebu, sa Bohol, sa Negros, sa Gihungan, maayong gabi din ha sa inyohang tanan. Ug sa mga mag-asawa nga nagguyog-guyog karon, tugno kayo sa tinuod lang, tugno kayo sa kuan ay, tugno kayo sa gawas. Dili ko sure sa inyo, basta kay dili sa amoa, wala na ko ng aircon. The feelings are very cold. Tugnaw diri sa amo. Oh, tugnaw kaayo. As in, tugnaw kaayo na sa sobra katugnaw, hinahanglan dyan ni mo o partner nga makauban ni mo karong gabi una nga magpainit sa imo ang kagabi yun. Unsaon man na, ngagikan man ko nag-overtime, kapoy kaya kong lawas. Na! Na! Ayaw yun na buha tabing imong balibara ng imuhang partner. Kaya nga no, overthinker po ang mga kababaihan. Pag once mag-overthink me, basig na. Malabayan kag helmet. Maamnesya ka. Oh. Hoy, simba ko ka, oy! Ayaw ko na ninyo buha tabi. Dapat joyed na doon na kay sakto nga kusog. Kung kusog ang atong isgutan, kulang gid kayo kay di

0: user, atong paminawon.
1: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa Exipin, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
2: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
2: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
3: Wala-wala, gid ka pre, oy. Karon pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
4: Oh. Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo mag-

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Exciting!
1: Welcome once again sa toang programang Putahe sa Gabi. Igipaluyohan po sa toang El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang international na brand sa gasolina, ang imuhang kinahanglan, especially sa imuhang motor or imuhang sakinan, gusto ka makaabot sa destinasyon nga gusto nimong adtuan without the interruption nga mahutdan ka og gasolina ug magubang imuhang makina, pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi! O, dapat dili putsu-putsu ang imuhang kuan, ang imuhang ginapagasolinahan para po mapangalagaan ang imuhang sakyanan or ang imuhang motor. Ang El Ilion Shell Mobility Station makita po sa tibuok kalibutan. Pero kung dili ka sa Bukidnon, naakitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Ayaw kalimot di, o diri sa Malaybalay, duhan ni siya kabuok at bang lamang po sa Polymedic, ang isa ay sa atbang sa Malaybalay City Hall, kung ang ilang gitawag na Shell Kasisan. For every transaction, ayaw kalimot ipakita ang imuhang Shell Asia app or kanang imuhang QR code for equivalent points na pwede nimong gamiton pang pagasolina or pwede nimong gamiton na pang shopping sa Shell Select. Balikan gihapon nato ang atong Sir BB question karong gabi una. Unsa daw ang mga ilhanan nga nasakitan siya? 0945-443-5869 na ato ang numero na pwede ninyong i-text karong gabi una. O pwede po ka nga magtawag sa kuha sa same number lang ha. 0945-443-5869. Maayong gabi, BB, mailhan gina ni mo nga nasakitan siya kay Perminti Puwa Iyang Mata. Ipod siguro tanan. No? Namay ba ni naa para sa kuha? Na yung mga times na mupula nagkalit ako ang mata tungod sa exposure, saka na kung mag-dry ako ang mata, di magiging na maiwasan no, kalang tibok adlaw, gano'y ikaw nga wala kay pahuway. Mag-dry ganang imuhang mga mata. Hello, mayong gabi po sa mga single nga naminaw karon. Single pod ko. Nya? Mo ba? Siya, sige, single na ka. Cinderella, okay lang ba nga mag-air sa kong number? Nangita na ko og asaw hunun. Pagkuan ni, mura feeling ako pang Pasko niya. Okay, hapit na ba ya ang Pasko? Hapit na po doon New Year. Lain po doon magpapaskong malamig pa rin. Malamig na malamig pa rin ang simoy ng hangin at malamig pa rin ang imong relasyon. Kasi wala kang karelasyon, di ba? May gabi po kang Toto Val Dizon Escalada. Thank you so much sa pag-silip sa Facebook Live. Once again ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga live garong gabi una. I-search lang ang XFM Bukidnon or any XFM Facebook pages nga naka-based din sa Mindanao or sa Visayas. Makita po din nyo nga ito ang kaaniyag sa Putahe sa Gabi. Wala mo sa tamang inag. Dobby, natay ipagawa sa kadali ha, kaya murag nagpanikad na po niya ito ang papremyo for tonight. Welcome po sa tuang putahing egg scrambled egg! Come on! Alright! Yeah! Welcome once again sa putahing egg scrambled egg! Ay, guyabos ang mga scrambled egg na mo ay! Simple lang imong buhaton di kung nakakaroon sa toang Facebook Live. Dapat naka-follow, naka-like o naka-share ka sa toang official Facebook page. Naakay chance nga makadaog sa toang jackpot for tonight. 380 pesos. Pure GCash. It's either cash yung mong kailangan, GCash funds, load. Say it. Imuha na ang 380 pesos. Kung imuhang matagnaan ang mga eggs. Mga naka-scrambled eggs sa atuang screen karong gabi una. Para po sa mga nasa ilahang tagsa-tagsa ka mga radyo, pwede nimong tagnaan in the comfort of your home. 34 letters. 34 letters. Charo, girambul-rambul na ni Bibi Jow. Charo, dili niyo matagnaan kung unsay na din ha sa mga mga words. Gina-addict ka lang sa to ang screen, no? Dako na kayo tagpa-premyo B. 380 pesos, ika ganahan, ana. Pang-date na na, usa ka milk tea na na. Usa ka samyang. O di kaya buldak. Buldak. Sa mga mahilig o mga Korean foods, pwede na gid kayo na pang date, baby. 380 pesos, dungaga na ni mong 20, 400 pesos na. Imuhan na na. Pwede na nimo madaugan. Kung naa ka sa Facebook Live, tag na ilang. Kung unsa ang mga naka-scrambled eggs diya karon sa imuhang Facebook Live. Kung ikaw ang makatag na, nako, dali lang yun kayo na, B. Imuhan na ang 380 pesos. Hatod po ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang atong programa usab gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soup. Para po sa mga bibi nato, ilabi na sa mga kabatanunan karon. Usog yun ba yun yung mga baho-baho sa ilok? Oh my God! Dakong turn off jud kayo pag agi nimo tubangan sa imuhang crush. Nagapanimaho na ang kilikili. Nako, bi solusyon ni ha. Dapat na maligo ka, manglugod ka og tarong ug maggamit ka sa to ang sabon nga adunay antibacterial effect. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap, available na po sa mga suking butika nationwide. Ay nako. At ang ininyo, once again, taod-taod ang ito ang putahe confession o sa kabibi na ito ang nagpadala sa iyahang problema. So, ang gusto gina ko nga problema nga akong sulbaro, no? Kanang magpadala ka sa kuwa o letter, ba niyo mo ingong ka nga? Ako ang problema kayo, saan ako paggastos ako ang kwarta? I swear to God, madako kay kong tabang ana sa imo. Makatabang siya ko ana sa imo, habi. Ha? Kung ingon ana ang mga problema ninyo din ha sa inyo ang panimalay, nagproblema mo unsaon paggasto sa inyo ang mga kwarta diha. Sulti ko. Kay moan ha gyud ko dayon. Ha? Dali ra kay ko kay istorya pag sa ingon ana ang problema. Dali ra kayo. Tawag lang ha 0945-443-5869. Ako'y gasto ana. Sulti lang yun. Ayaw lang din kaulaw. Okay, kung so far, dapat wala kay kaulaw kung yung nanay mo ang problema. Kay kami willing. Taghan! Kay mga willing mo tabang sa imo ginawa ko. Ha? Hindi ka dapat maulaw. Sulti lang. Pwede ko niyong i-text. Pwede po ko niyong i-message sa to ang official Facebook page. Dobby? Sige, unya na lang ni taod-taod biha. Once again, ay mo pang hawa din ha, aplastar na, lingkod na, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang ato ang kape nga bagay kayo sa mga panggabi-i ang trabaho. Nakubi, kanigid dapat ang inyuhang ginainom. Pagpalit mo ana sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug. Aduna usab kita'y baligyan sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. That is Santon Plus Gold. Aduna kinesyay sagol nga glutathione and collagen. Makapahayag sa imo ang pamanit. O di ba nagkapi na ka, natambalan pa jud ka, di ba? Ninut ka ayo bi unya sa mga panggabi ang trabaho. Magsigagin imong mataan na. I swear to God, magsiga imong mataan na. Pero sa panahon na need na nimo matulog, nindot kayo na siya bibitungod kay. O, dili na siya makakause og insomnia. Makatulog jud ka og tarong ana. O, di na ka mag-overthink. Wala na kay laing huna-hunaon pa. Muna ang lingkod na diha, plastar na. Kay taod-taod, ato nang pasudlo na ito ang programang Rated SPG. Ang nag-inusara. Putahe Confession. Dili gihapon sa XFM Network Philippines live sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Ako po gihapon si Cinderella. Mubalik kita paguman po sa pipila ka mga pahinumdum.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pula, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang iyong bawon ng kwarta. Yata ka na ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Kuha, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid ko.
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa taong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out sa imo mga hinunakit, sa imo mga kasakit, sa tanang gibati ni mo sa imong kinabuhi karon. Andam ko nga maminaw sa imo, Charla. Maminaw, bagay ka Cinderella, makimaritis lang. Either sa duha. Pero Bita, andam ko nga maminaw sa imo karong gabi una, B. Simple lang kung nakay gusto nga ipampagawas diha nga murag bugat nagid kay sa imong dughan, pwede ko nimo nga i-message itong official Facebook page. Pangitaa lang po ang XFM Bukidnon. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon inyo makauban hangtod alas 11 karong gabi una. Hindi na ko maglangay pa tungkol kay nagpanikad na po nga to ang letter sender for tonight. Once again po, rated SPG ang ato ang programa. Mohangyo may sa mga ginikanan nga naminaw karon, there might be words na basing ma-offend sila or basing matingala sila nga nung ingon ana. Kuan lang di ka nang i-explain lang mommy and daddy ha nga kaning amo ang giingon is wala ginamo gituyo. Kung pwede nga, tabangan na lang minimo nga imuhang ipang-translate diha o imuha silang i-guide sa mga butang na ilang madunggan na basig dili suitable sa ilang pandungog. Once again, I'd like to welcome you all sa ito ang programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka!
6: Ago!
2: Six what? Horror.
7: Sino yung kasama mo?
2: Truga.
8: Ayoko ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Marisa. Unong katuig naming mag-asawa, gula pa mi anak sa ko ang bana. Munang halos tibuok oras. Before and after sa trabaho, ang akong oras na aragyod sa iyaha. Cinderella, sweet gyapon ang akong bana sa kuwa. Permente siya na i-mensahe. Permente siya kapangumusta. Just like the old time, Cinderella. Munang sa iyang inapakita sa kuwa, wala gid ko'y pagduda. Nga doon na siya'y laing babae. Dito na ako nabalaan, Cinderella. Kung nganong hangtod karon, grabe gid niya kasweet sa kuwa. Gamay nga butang, Cinderella, maskin pagmali na ako, siya ang nagasorry. Which is, dili na gid siya bag-o sa ako. Tungod kay sa una pag yun, ingani gid siya sa kuwa. Pero karon, Cinderella, natingala lang gid ko nga maskin pagsala na ako nga todo nga sala gyud na ako. Halos muluhod siya og siya ang mangayo og pasaylo, which is nakakapanibago. Og dito na ako nabalaan, Cinderella, na adi siya'y laing babae. Ang babae, dili lang basta-basta friend niya. Wala ko kaila sa babae. Ug wala ko'y idea kung giunsa niya pagkaila sa maong babae. Tapos makita na lang nako, Cinderella, na ginasensa ko ang bana ang mga mismong sweet conversation na mo niya. Ug muingon siya nga, basa haragod ni. Halos mabuang akong asawa nga mutuugid siya nga sweet gyapon ko sa iya. Wala siya kabalo. Ginasabayan na rin ako siya sa ihang mga trip. Napagid siya isunod, Cinderella, nga giingon through text message. Niingon siya nako nga maningkamot siya nga ma-provide ang akong mga gusto. Pero ang tinuod, Cinderella, ang text niya sa babae. Abi daw nako og love, gido kaayo ko niya. Wala daw kabalo nga ang babae di ang inyong love na kaayo. O kung ma-promote daw kuno siya sa trabaho o ma-regular na ang babae, magkuyog na sila sa usa ka balay. Office mate di ay, Cinderella, bantugra. Pero wala kong kabalo kaya wala pong kong ginaistoryahan sa mga kauban sa trabaho. Moto nagpalaban ko sa kong amiga nga bag-o lang pud na hire nga HR sa ilang company. Wala daw siya kabalo gyud tungod sa kuang bana. Ug mahitungod usab sa babae, wa gyud daw kuno siya kabalo. Pero after 1 month, Cinderella, ni chat og balik ang akong amiga sa kuha. Ug niingon siya nga performance evaluation na daw ug promotion season sa ilang kumpanya karon. Cinderella, balita na ako, wala na regular ang kabit. Kay wala daw siya nakapasa sa work performance. Tungod kay daghan na daw ang nakapansin sa iyaha nga imbis nga magtrabaho, nagsigig sabak-sabak sa akong bana. Ang akong bana usab, Cinderella, wala na promote. Tungod po sa iyang ipakita nga attitude and behavior. Bantog na matingala ko, Cinderella, na kada ulit niya sa balay. Permintiinit iyang ulo, gaabot ang iyang kilay. So, Cinderella, somehow, gakatawa ko. Kay dili gid ay madayon ang ilahang plano na magkuyog sila sa usa ka balay na lang. Kay di na nako kinahanglan pa nga manimalo, Cinderella. Tungod kay ang karma, ang higayon na mismo ang nagpaduol
manimalos sa ilaha. Pero si Derella, abi na ako uga ng humana. Nag-promise din akong bana sa iyaha na kung makakita daw ko no siya og tarong na trabaho. Og ma-regular na ang babae sa iyahang ipangitaan na trabaho karon. Ayha daw sila magkuyog sa usa na pud kabalay. Di pagid ako no right time na magkuyog silang duha. Cinderella, wala ko kabalo kung unsaon. Unsay akong buhaton. Aron mahunong na ni ilahang kabuang. Murag Cinderella, murag love, gid ka nila ang usag-usa. Maski pila kabuan pa lang sila nga nagkuyog, nga nagkauyab. Pero murag nalabuan ang akong unom katuig. Nagkauban ang akong bana. Cinderella, mangayo kong tambag sa imong mga kauban karon. Sa mga naminaw sa putahe confession. Kung unsay angay na akong buhaton, aron maundang ang kabuang sa iyang kabit ug sa akong pana. Para sa putahe confession, Marisa.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Purok Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkatako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senyor citizen. Burn skin go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, napila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahit na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, madawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayon? Hala, sukal karon, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell.

0: Grabe ka paspas sa oras man, Bi. Uy, mura magadali. Baya kita sa ng programa karong gabi una ang putahe sa gabi yun at ganina inyong nadungog ang ato ang putahe confession. Ang kaagi ni Marisa Caron nga nagproblema in town sa kung unsa niya pagbitol ang kaning binuhatan sa yahang bana o sa babae ni ini sa ilang opisina. Isodaan na, no, kanang abin ni Mugmayo kasi muhang-imuhang partner, di ay ito, nadito siya mga, kumbaga mura gistab kaniya patalikod. Hay nako Marisa, ambo to gun sa iya, unsa may kulang, no? Kulang na lang, ihungit na to ang tanan-tanan kay para mapafeel ginato sa iya hanga. Seryoso kita, huwag kita kakuan. Pero maskin pag unsa ni mo kamayo bito nga tao, maskin pag ihungit na lang ni mo sa ilaha ang tanan-tanan, o dili na siya kabalo makontento, dili na siya kabalo makontento, B. Ay. Tiksana all na lang kita anis uban. No? Mga nindot kayo gurelasyon. Siya, Architect Engineer Eric Becerra. Thank you! Mayang gabi po. Salamat kayo sa pagsilip ni mo sa toang Facebook Live for tonight. Bito sa inyo mga tambag karong gabi una, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869. Pwede po mo nga manawag kay testingan na ito nga. Ito siyang tambagan. Basindi ay nga malinawan pang iyang panghuna-huna. Sa mga naka-experience na po, sa susama sa experience karon ni Marisa, pero naka-get over, nalampasan ang mga kasakit sa kinabuhi, pwede mo nga matawag o mo-share sa inyong mga experiences usab, o pwede po mo mag-share sa inyong mga expertise when it comes sa pag-handle ingon aning sitwasyon. 0945-443-5869. Sakwa siguro nga side Marisa, no? Ay, gusto mo nag-miss call lang mo ni? Sakwa ang side Marisa, maski kung saan pa lang yung pagpugong sa usa ka tao, maudili niya niya buhaton ang mga butang na ikasakit sa imuhang dughan, kapag ka gusto niya may paraan. Maskin pag unsahon yung pagpagong ana, maskin pag magbutang ka diha o magbut nga nimo og duha ka bundok, but nga nimo og sapa, butangan nimo og dagat, unsa pa pwede nimong ibutang diha para mapugngan nimo na ang relasyon. You cannot stop that. Especially if lalumpa na sa imong pagmahal sa imuhang bana. Pero ang karma, kabalo na siya maningil. Kabalo po ang karma mo balos. Ayaw lang iampo nga magabaan. Ayaw lang iampo nga unta makarma. Hulata nga ang panahon ang maningil sa ilaha sa ilang mga gipangbuhat against sa imuha. Ana lang. And then one day you will realize kung sa kakalab sa Ginoo na makita po nga kanang tao po na nagpasakit sa imuha will receive the same kind of energy, the same kind of situation 10 times fold. Walang kamudihan sa mga naminaw din haakaroon. Ilabi na po sa kanang mga... O, kanang pwede na ito na i-final song, ha? O, so ilabi na sa mga naaaning nga sitwasyon. Hilig kayo magbinuang sa inyong isig katao. Hilig kayo magbinuang sa inyong mga partners, sa inyong mga bana, sa inyong mga asawa. O, dili na namo kinahanglan manimalo sa inyo kung kami ang naaaning nga sitwasyon. Time can tell. Ang panahon na yun ang maningil sa inyo, ha? Moabot ra ang panahon na kamo na pod ang naa sa ubos, kami na pod ang ipataas. No? Munang sa mga naigi pambuhat dinha karon, hinay-hinay nag panakanaog na diha. No? Actually dili na hinay-hinay, dapat pina-abrupt, urgent as much as possible, as early as we can. Hawa na mo ana nga sitwasyon because that will not make you happy. Gusto lang man dayo mag-validation. Okay ka na mga ingon anak, karang hilig magkabit-kabit. Gusto lang na sila validation para kunuhay. Oh, manay makaingon sa ila kung unsa sila kagwapo, unsa sila kagwapa. Dili gina ninyo gikagwapo, gikagwapa ng inyong pagpangabit. Seryoso ko ana. Wala ninyo nagikagwapo, wala ninyo nagikagwapa. May pagmanahimik mo, may pagmagpuyo mo sa inyong balay. May pagtagaan ninyo, budget inyong mga partner, ilabi na sa inyong mga asawa, pagwapaha o samot. Na-stress ra na tungod sa imo. No? Na-losyang ra na tungod sa imo, ha? Tungod kaya wala po din mo siya ginatagaan o bili. Wala din mo siya ginapansin. Ang imuhang attention, tuas daing babae, tuas daing paa. Amingon, ingon, bedaing ka nga, wow! Sexy ba? Liliin taon ingon ana biha. O, tagaig budget imong partner, especially imong asawa. pagwapaha og samot, tagaig pang skincare, paliti og Santon Plus Herbal Soap, o aduna kini siya antibacterial properties makapahumot sa lawas sa imuang partner. Niya, kung kulang na mo sa kanang communication, kinahanglan mag-istoryahan yun mo, maningkamot ka nga maka-reach out ka sa imuhang partner. Mga lalaki, kamumagin ang hilig kayo mag-dili man ingon nga tanan, pero kasi karan sa mga lalaki, sila magin ang hilig nga maghimo aning mga first move sa pagkabit-kabit. Kinasingkasing ko nga muhang yun sa inyuhang nga ang pingin ninyo ang kasingkasing sa inyuhang mga asawa, sa inyong mga partner, because you will never get the same kind of wife. Oh, just like what you have right now. Ang imong asawa pod karon kung tirang rapod kay na. Sabot rapod ko nga ang imong buhaton, pero dili ingon ana dapat ang imong ginabuhat bi. Kung naay problema ang imong asawa, like sobra ra gid pod kaayo, istoryahon nimo. Sa kasakaling dili gid makaya og istorya, biyay. Why make it harder? Simplihan natin. Biyay, pero iuli og tarong sa iyang ginikanan. Kana kung after nimo siyang istorya, wala gi effect sa iyaha, wala gi siya kakausab, then biyae. Pero iuli og tarong sa iyang ginikanan kay para wala kay tulubagon pag-abot sa panahon. Sige. Mayo na naman kita igong oras. Salamat kayo sa yung pag-stay with us for a couple of hours. I hope nga naamoy mga na-learn sa to ang mga gipang-yaw-yaw karong gabi una kay Kapoy kayo magbalik-balik, no? Oh, sakit sa tilaok. I hope sa mga nagabiyahe pod karon hinihinay lang ha. O niya kung mga blur na ang vision in town, hunong usa kadali. O ang pingin ginaimo ang mga mata kay maura gina nga to ang source of happiness. Ayaw kalimot, adun na kita Vision X Plus Capsule. Adun na kini siya'y lutin nga makatabang nga makapatinaw sa imuhang mga mata. Sa ngalin na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po, para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: A cap.
1: Ai.
0: Però sarebbe un birthday cup.
1: Novemberto.
0: Usang tuig ka cup.
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Hello, go. Bungot sa ito'y.
1: Exciting.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: XFM.

0: sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Anxiety?
2: XFM.

0: sur XFM.
1: Par, par, dali magod par. Pakuratira go ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, doon ay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nang problema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap. Get ready.

0: nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat, sadihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
3: XFM!

0: Gipatotoy na ni Bang Bata.
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
0: O niya, ang sir ni mo ning kao na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products. Ha? Ito po ang linyong likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
4: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pati ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Dyan sa may parting Negros. Ayan. Taga-Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
5: Ayan. Taga-Sambuanga. Welcome.
4: Ayan, magandang pakikinig po. Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na uminom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nako, eh, talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, o. Oh. Isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, diba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
5: Okay na.
4: Ngayon, kakaiba eh.
5: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
4: Stress.
5: And also yung weather. Kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
4: Yun na nga.
5: O, diba?

0: pabago-bago. Kaya kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
1: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, eh, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Doc, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana, eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga kinakain.
0: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain ay yung lasa, kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic. Diba? Kaya pinaka the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Kung baga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
0: O ganun yung ano natin, patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: So yan po ha, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano, nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. At tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano, ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan. Ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
0: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Filipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, yung pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganon, kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya nga yung supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, eh para dun sa mga wala pang sakit. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, eh may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit. Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga eh, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Di ba? Pag proactive, ibig sabihin, eh maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw ay meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
0: May mga ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
0: Oh, eh, batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
1: Uy. Yan, oh. Magandang malusog na karawan. Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magbe-birthday pa. Ang aming wish ay nawa na mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessments, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
4: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
0: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm. ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm. kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad mm-hmm. ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng mm-hmm. paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga, pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka, ano? Yung tinatawag na pleural effusion, okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay, pag halimbawa nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwede nga kakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis, mm-hmm. di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos at ito naman eh talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess. Then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandayan nyo yan, mga kaibigan. No? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
0: Oo. Katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo,
1: mm-hmm.
0: eh pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata.
1: Mm-hmm.
0: Saka sa ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm. o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba? Iba, namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot.
1: Mm-hmm.
0: Pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow. Yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw eh, mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm. hindi na maganda yung takbo ng dugo mo.
1: Mm-hmm.
0: So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart, para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh.
1: Mm-hmm.
0: Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid,
1: mm-hmm.
0: doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan. Parang mm-hmm. buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw ay may problema si kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga diba pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga. No? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, eh, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak,
1: mm-hmm.
0: kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart,
1: mm-hmm.
0: kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-inclampsia.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamana sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Mm-hmm. Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
0: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Kumbaga malala na yung doc.
0: Maaring may komplikasyon ng isang chronic disease.
1: Mm-hmm. So yan ha. Sa mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan. At lalo tigit, pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, nako, magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamagaano sa kanya pong pangatawan. Natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
5: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
6: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
5: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
6: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days na pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
5: Wow.
6: And, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
5: Opo.
6: Nang ako'y subuhok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
5: Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
6: sa advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay, kako, naririnig ko lahat yung mga mga testimony ng mga nagbuhanan yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement at kung wala mga problema, naisabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susasakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Ay, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na itong anak ko sa kayong manulitan ko para dahil at saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako.
7: Opo.
6: I think last month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy echo ako last Saturday. Maganda ang resulta. Ni Doktor, wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
7: Opo.
6: Ngayon.
7: Ayos na.
6: Oo. Yun nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
7: Opo.
6: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, second time ito.
7: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
6: Enric Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina. The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kabayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Gastro Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
0: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. O baga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. O baga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na kailangan mo yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman hindi pa yan huli ang lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
1: Oh.
0: O punong-puno na ng tubig yun tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, dapat maging maaga po. Ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, aga pa na kagad mga kaibigan. No? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
0: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Mm-hmm. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. Mm-hmm. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Mm-hmm. Yan ha? O tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, eh, mas makakatulong po yun ng higit. Ano yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM Doc, I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
0: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Okay, so you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: So yun na sa mga kababayan po natin, ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
0: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano may status ng diet ninyo? Mm-hmm. Baka sakaling meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasamantalang kapaalam, hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
10: Exciting.
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon. relasyon sa inyong panginahang lanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila ang mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
10: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
13: X FM.

0: Exciting, exciting, Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, alas 5:09 na. Ah, mayong buntag sa atong mga suki, mga katropa nga nagapaminaw sa atong programa. Labi na nga sa mga sayo nga nagamonitor sa atong programa, mga katropa, mayong buntag kaninyong tanan. Ah, labi na sa among kamanghuran nga among ating inahan sa kanunang panabang, Geraldine Sumagang. Mayong buntag ni mo di ate. Ah, kumusta man? Ahanan po ka karon. Basing naanap po ka San Franz, pinakalit ha. Tinga na lang ba yata ni mo, ano, naanap po ka, asa na po ka, napita na lagpot. Unsa na. Ani bitawng updated tas kinabuhi sa ato ang mga kapamilya. Matinga na lang tang ano naabot ni hindi tong dapita. So, eh mayong buntag diha labi na kang ang kululoy. Sa Luloy Rop mga katropa. Mayong buntag. Sa tanan ato mga silingan, mga higalas, Bayugan City, mayong buntag ninyong tanan mga katropa. Kumusta? Kumusta ang inyohang kabuntagon? Kumusta ang inyohang pagpanikaisikay diyang dapita? Doon na tayo mga hisgutanan karon nga medyo init sa ato ang panahon. O kining ginatawag nga trend. Okay, tungod lagi ni ining mga panghitabo sa mga kabataan karon mga katropa. Dili gyud ay kakumpiyansahan, may gani ni si Ate Gigi kay mubisita gyud sa iyang mga anak. Ingon anak gyud untana mga katropa. Ato gyung monitoron. Dili na gyud ay kakumpiyansahan kining moingon ta karon ba nga buutan man ni akong anak. Kay tanawa bitaw ning nahitabo sa namusil kagahapon mga katropa dito sa Sambuanga Ateneo di Sambuanga. Unsa man to nga buutan man to og naong honor student pagyon. Nya unsa may nahitabo mga katropa nga mao man hinooy na himong suspect. Yun kay suspect, maakusado naman yun to, kaya klaro naman yun kayo. Kaya may yung tag-suspect. Kuan pa man na, duda pa man na. Pero kato mga katropa, ang kriminal naman yun tong bata ato, kaya naman yun to yung nahimo. Pag napatay man yun niya tong mga estudyante, pila to kay estudyante yahang napatay. Grabe ang mga panghitabo karon mga katropa, di mabangbang, no? Daw easy na lang sa ato ang mga kabataan karon. Sayonan ka gahapon lang nakusapon na siren nga 12 anyos pa di ito. Grade 7 pa man di itong bata ato. Normal pa ba ni sa ito ang nasod karon mga katropa? Ang 12 anyos na bata nga maka... Gibana-bana pa sa ni, mga 12 anyos kay grade 7 man. Kanya kay sakto pa yun og suporta sa ginikanan, siguro advance gani siguro ni edad. Eh, basta mga kwartahan, advance ba yun na maka-eskwela? Na nga murag basta na bana-bana aning bataan as mga 12-13 anyos nga pangidaron. Okay, matod pas mayor mga katropa nga nahinabi sa usas mga estasyon, national nga estasyon, ang maong bata mga katropa usa ka grade 7 na student. nya makaingon pa ba nga normal pa ba ning ingon ani mga katropa? Sa pagkinabi kang Mayor Kimer Olaso. Gikan sa kuha ni Mayor Kimer Olaso nga matud pa grade 7 pa ning maong bataa. Grade 7 o grade 11 ato ni sayon na ato paning susihon og sakto mga katropa. Basig na sayo pra ba? Basig na sayo pra ta sa informasyon. Pero sa ngalan nga naa pa sa high school, moraga, dili gyud siya normal mga katropa nga makabuhat og mga ingon ana nga dakong krimen mga katropa. Okay, drita, may buntag kang katropa nga Wilma Joaquin. Ingon man usab kang katropang Rigor Narocla. Mayong buntag ni mo diha katropang Rigor. Good morning katropang Ri. Always muni-muni your exciting Pilipinas. Dagang salamat katropang Rigor. Gloria Malala Apilo. Good morning sir. Always listening exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Share done. Kang Ate MM, Mirasol Sumudyo. Good morning, Kuya Ri. Good morning. Oy, imuha ra ba dayon yung kababayan siguro, te? Surag, sakop man sa inyo, ha, di ba, ante, sa Sambuanga. Katropang Wilma Joaquin, grabe na gyud ang panghitabo karon, ha? Puno sa kabuangan naman, mura naman og mga YAWA. Soko na si katropang Wilma Joaquin mga katropa. Ato na lang sa aning pasayawon si katropang Wilma Joaquin. Ayaron nga maulian ni siya sa iyahang init sa ulo sa sayo sa kabuntagon. Nala, isayaw na lang sa anak diha katropang Wilma Joaquin ha.

0: Aron lang madisiplina ang kinaiyas bata. Unsa may gihimo sa ubang mga ginikanan mga katropa. Dayon magpatawag, dayon magpagpatanggal. Siyempre, kung ako'y magtutudlo mga katropa, magamping sad ko sa ako ang buhaton. Kay kanang lisensya nga akong gihuptan, isip magtutudlo mga katropa. Tuig ko nang gitrabahuan, pila ka tuig ko nang gisakripisyuhan. Unya, muabot lang sa punto mga katropa, nga matangtangan ko sa lisensya sa pagka magtutudlo tungod lang sa imong anak nga bati kayog batasan. Oh. Kaya tungod sa kabatig batasan, gidisiplina sa magtutudlo, karon kay wa kaangay sa disiplina, kay bisag nakusian lang ang bata o gamay, bisag napalo lang gamay, dayo na magsulong kining mga wa po'y hinungdan nga mga ginikanan. Muhingon po ng mga ginikanan, yes, of course, akong protektahan as long as makita nako ang gipasakitan, ma-feel nako nga nasakitan ang akong bata. Oh. Unsaon man pagkadisiplina anak karon kung imuha pong ginatolerate ang kinaiya sa imuhang bata mga katropa. No? Mauna nga ang ubang mga magtutudlo karon nagduha-duha na pod sa pagdisiplina sa mga kabataan. Pero kaning bata mga katropa nga nahimong subject karon sa pagpamusil, kinsa may magtuo in town nga mahimo niya ni. Kung atong tanaw ng panagway sa mong bata mga katropa, halos man mura mag-anghel. Oh. Kinsa ko'y nagdahom nga makahimo kini, og ingon ana, honor student guning bataa. So kung honor student mga katropa, lakip na ang kinaiya ni ini nga maapil sa rating sa iyahang grado mga katropa. Kay oga mayo kag utok unya wa kay batasan mo reflect man pud na ngadto sa imong record. Pero kini kay honor student man siguro mayo ni sa eskwelahan. O kinsa may nagdahom nga unahon niyag pusil tong maestra dito, maestro. Katong magtutudlo mga katropa. Wa man niya napatay ang magtutudlo, nibalhin nga tos mga estudyante. Wa pagyod na kontento, nibalhin pagyod speakers classroom, o dito na musin. Pila ka mga estudyante ang napuruhan. Ubay-ubay. Munay gikuan mga katropa. Ay, wala ka. Sorry. Okay, so ako lang diri mga katropa, ngayon tana kita pong mga ginikanan, dili po nato itolerate ang ato mga kabataan nga disiplinahon sa mga tag-eskwilahan. Huh? Mga katropa, mo break una ako sa makadiyot tungod kay time break naman yun. No, mubalik ra kuhuman lamang nining pipila ka pahinomdom.
1: Exciting! Exciting! Pilipinas!
2: X-FM! X-FM!
3: Apo, RJ? Unsa man, kapitan?
4: Eh, tago, kay. Naimuhang teacher, ning absent ra ba ka?
3: Kapitan, tago pod. Ako nang ginan, ni absent ko.
4: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
5: Exciting!
6: Santo Blas Gold!
7: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pag

0: Awas kada adlaw. Mao na ang giawhag na ko ang tanan nga mag-Xanthone Plus Coffee na mo kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
1: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
3: 5 katuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, isa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: Xanthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Xanthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Xanthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tingdog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo muhab-hab. Excited?
3: Mga katrupa, excited!

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, sa tong oras mga katropa, alas 5.42 na sa sayong kabuntagon. Hingpit na nga nakita nato ang kahayag sa ato ang palibot mga katropa, diintimaan sa bagong adlaw o bagong kinabuhi nga atong natagamtaman. Be grateful mga katropa sa ato ang mga kinabuhi. Anyway mga katropa, ang atong programa gipaluyohan kini sa atong mga produkto gikan sa Yes to Health, labi na ang atong Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, Santon Coffee Mix o ang Santon Plus Gold Coffee Mix mga katropa. Ngayon mo na sa mga itong Premium D3 Capsule o Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Doon na kay problema sa mata, doon na usap kita ay Vision X Plus. Mga katropa, once again, welcome back sa itong programang Exciting Pilipinas. Balik ta sa itong naisgutan mga katropa. Ako na lang ning lubos-lubosun kay murag ng gigil kuaning panghitabua mga katropa. Okay, daghan manggod ang nanggawa sa social media nga murag mas gibasol Manila ang mga magtutudlo. Anyway, before that, mayong buntag kang katropang Gina Santos Nagunuan. Mayong buntag ni mo diha. Ading Granadiros Dapar, mayong buntag katropang Dapar. Ngayon man usab, mayong buntag usab sa akong buutang iyaan. Maalalahanin. Na iyaan Marilyn Yubat Mission sa tibok pamilya sa akong iyaan, labi na kang Tio Rode, maayong buntag ninyo diha tanan sa may Malaybalay City Bukidnon. Sa mga Alenton family, maayong buntag diha. Alburo family, maayong buntag ninyo tanan. Sa mga Sukobos family, good morning sa tanan akong kapamilya diha sa may Bukidnon area. Okay mga katropa, tong oras sa alas 5.44 mayong buntag Kuya Elizer Saol sa mga Saol family diha sa may barangay poblasyon, particular na sa may Mangatsukoy. dong kian na mata na diha dong kaya klase na pod karon. Buot-buot rabay taon ni siya nga wa daw klase. Wa daw klase. Okay, init pa daw gihapon karon. Ayoy! Kajaging na po ni Sharon kay Nabilars Biyahe. Anyway mga katropa, padayon ta. Doon ay nanggawa sa social media mga katropa nga kinilaging matod pa. Ada gani, naapil pa si Claire Castro o ang presidential spokesperson. Nga murag na-highlights po ba? Nga murag ngadto man hinoon sa mga magtutudlo na basol ang mga kinaiyas mga bata. Langlang Ases Kulyantas, good morning sir Ray, nagtanaw mi sa imuhang live pro sa Buhay na Gracia Talakugon. Oy, sa mga taga Talakugon, mayong buntag ninyo diha, labi na kang Langlang Ases Kulyantas. Labi mula ag sa Talakugon ba, kay murag nag-opening na tong Butterbunyas Collection. Sige ra, makalaag rata diha puhon, makabalik rata laag diha. Anyway mga katropa, balik ta kay nanggigilagi ko. Dili man sa ingon nga doon na tayo mga higala, doon na tayo mga kuan ba, doon na tayo mga kaila nga mga magtutudlo. Doon ay nanggawa sa social media mga katropa nga murag mas gibasol Manila karon ang mga magtutudlo sa pagdisiplina sa mga kabataan. Which is sa amo ang panahon sa mga early karon sa mga kuan karon mga 30 siguro mga 30 or 20 paubos ambot kining mga 20s murag wa na kay ni sila na kasi nati anak nga kuan no wa na kanang ingon anak nga disiplina ba pero sa ako before sa ako sa mga 30s diha kita sa una mga eskwela ta sa una masayop ta makatilaw man taglabay o chalkboard, eraser, unsa pa'y mga magunitan, roller, gunting. O sa una, ingon ana mga katropa, makatilaw ta. Kung masayop ta diha sa eskwilahan. Kung di ta makatubag, maka-standing ovation man ta. Ingon ana ka strikto ang disiplina sa mga teacher sa una, katropang Carmen Pataho. O, ikaw, katropang Carmen Pataho, magulang pa bang yun siguro ka sa ako? Nakasinati po ka ining ingon aning nga disiplina. Karon sa mga bagong tubo mga katropa, wa na ni sila ana nga mga disiplina nganuman tungod ining juvenile justice sana nga bill mga katropa or kana nga balaod nga gipatuman karon nga maski ginikanan dili na mahimo nga maka latigo ngadto sa iyahang anak tungod ni ining justice mga katropa. O maning kabuang ni Francis sa Pangilinan. Supak baya gyud kaayo si Senator Rubin Padilla ani. Ano man mga bata karon mga katropa, di na halos nimo madisiplina kay dili na ka makapasakit sa ilaha. Imuhan ang disiplinahon diya, bunala nimo na. Makit-an ka sa silingan. Napoy mga silingan, mga chismosa pong kulira. Na. Sorry. Dayon pog video-video i-post or i-report ngadto sa DSWD. Imbis kay ang tumong ato nga gidisiplina ang bata kay dili aron dili nga mapasagdan ang kinaiya nga ingon ana, salbahis nga kinaiya, na naunsa man hinoon nga ang ginikana naman hinooy na himong sadan, mapriso pa sa dis oras tungod kay nakuhaan og video na himong ebidensya nga gipasakitan nimo ng bata. Oh, kana karon nagkalat sa social media. Di ang ubang mga ginikanan, mahadlok na lang po mo disiplina nga to sa ilang mga kabataan. Mauna ni karon mga katropa, ni resulta na nga bisan pag malaanghel nga panagway mga katropa. Sa ngalan nga dili ma... Example naman lang ni. Aning bata nga na musil. Kung imo tanawon, malaanghel magyunog panagway po. Pero kinsagoy nagdaho mga katropa nga makahimo ni siya sa ingon ani. Tungod po aning mga dula karon sa online games. No, sa social media mga katropa, nga naingon ani na in town ng mga kinaiyas mga bata, nga halos di na madisiplina, di na masugo, di na maistorya, kay nabuang na anang dula sa online. Mauna karon sa una nga kapanahonan, lahi kay karon nga panahon, dako na ang kalainan. Hashtag yung dako ang katropang Wilma Joaquin. No? Kung ato ragong huna-hunaon sa una, grabe ang disiplina sa atong mga magtutudlo. Pero karon dili na kaya buhaton. Kaya huwag ako'y magtutudlo mga katropang, ano, isakripisyo man ako na akong lisensya. Bahala mo, inyuha man ang anak. After 4 years, after 2 years, mawa naman na sa akong puder. Kinsa man ang mag-antos, anak, ginikanan. Oh. Napoy ubang mga ginikanan lagi sa ginaingon ko na dili makadisiplina tungod aning balaod. Pero napoy mga ubang mga ginikanan nga sobraan rapod katulirit sa ilahang mga kabataan, resulta na hinoon kini nga di na pod madisiplina ang ilahang kabataan. Pila na daghan na kay kong mga naobserbahan nga mga anak mga katropa, no? Nga halos kasab-an ng nimo gamay, musukol na, mubagot-but na, mutubag-tubag na. Oh. Kung ako lang siguro ay nahimong amahan mga katropa, bahala na siguro ng balaod. As long as madisiplina na ako ang akong anak. Pero ang uban mga katropa, tungod sa pagpalangga, mahimo ba nato ni nga ba matawag nga pagpalangga ngadto sa mga kabataan? Kung ingon ani ang kinaiyas mga bata karon, nga murag halos naman hinoon ni natolerate na nato ang ilahang kinaiya nga bisag di na maayo mga katropa. Ako nang gigil na ko ha. Ba. Alarming naman gud kayo. Actually di man gyud tana ni imong isgutanan karon sa kong programa. Pero kung mao ni ang pamaagi mga katropa nga makaparealize ngadto sa mga ginikanan, ako na lang ni gisakripisyo akong programa mga katropa. No. Mangayo na lang kong pasaylo daan sa mo station manager. Ayoy. Kaya pastilan no kanang kita mangyud kami mangyud diri sa mga broadcaster kami ra mangyud ang makatingog para sa inyo ha naminawan mo karon hinaot unta na nga inyohan nga ma-realize mga ginikanan. No, unta na ma-realize ni sa atong mga magbabalaod nga kung mahimo elef na nang balaod sa mga bata, mga katrupa, kasabot man tapoy ma-identify man ato na kung giabuso na gyud ang mga bata. Okay, sa una pa man na ay protection ang mga bata, pero nasobraan ra man pud ning protection sa mga kabataan gud karon. Oh? Resulta na mga katropa nga dili nato mabunalan ang ato mga kabataan. Oh. Daghan na, dili lang kining nahitabo karon nga pagpamusil. Ah, dili lang kini ang nahitabo nga naingon ani ang mga kinaiya sa mga bata, mga katropa. Oh, mo nang makaingon ta nga murag lisod na kayo nato disiplinahon ang mga kabataan karon. Okay, nabuang na gyud in town sa cellphone, napasagdan ang paang kinaiya nga why ayo. No, maayong buntag diha sa among inahan. Sa kanunayng panabang, Anita Cartera. Anti aning maayong buntag nimo diha ante. Mayong buntag sa mga Cartera family diha sa may barangay Katmunon, Esperanza Agusan del Sur. Ayon man usab sa mga Julas family, mayong buntag. So bali, ato na lang ning padayunon mga katrupa. Doon na mo ko yung pila na lang kaminuto na bilin. So, in conclusion, ani atong isgutanan karon mga katrupa, mga ginikanan palihog lang. Teacher o ginikanan, apektado man yun kaayo mo ani karon sa atong mga kabataan. Wa naman yun tayo mahimo. Samtang ligon pa kining balaod nga juvenile. Lisod kaayo. Pero daghan mabangyog pamaagi nga ang atong mga kabataan atong madisiplina karon. No? Murag lisod na kaayo nga atong seryosohon tungod lagi ni ini nga balaod. Pero nasayod ta. Kabalo ta og unsa pagyoy laing napagyoy laing pamaagi mga katrupa nga pwede natong mahimo para lang gyud nga maprotektahan ang kinahiya sa atong mga kabataan. No, magtinabangay lang ta ninyo mga katropa. Mabag-o pala gini ang mga kinaiya sa mga kabataan karon. Ha, ipaduol sila sa Ginoo. Disiplinaha hangtod makaya pa nimo. Dili man sa tanan nga panahon, dili man sa tanan pamaagi nga pasakitan nato ang mga kabataan sa pagdisiplina. No, daghang mga pamaagi nga dili nato kinahanglang kastiguhon. Ang ato lang disiplinahon sila sa paggamit sa social media. Tudloan sila sa maayong pamatasan. Dan pag-abot sa panahon, mga katropa, magtubo ang maong bata. Mahimo ra ng maayong ehemplo ngadto sa ato ang matag komunidad. Dorotoy Mio Kapol, maayong buntag. Oy, maayong buntag diha sa ako ang amiga, ha? Kang Inday Kapol. Muraga mama siguro ni Dorotoy Mio. Mga katropa, wa na magyud ko'y igong oras. Lami pagyunta na ibat-bat ni ining hisgutana. Pero pasayod ko padayunon ni nila unya sa bullseye. Minaw mo sa bullseye mga katropa kay basig mo ni isa sa ilang hisgutana. Aron makarealize punta. No, sa mga dili kadawat-dawat o makasusubo nga panghitabo. Karong panahon na mga katropa. No, daghang salamat na lang. Wa na magyud ko'y igong oras sa padayon sa unahan. Ako na lang mag-aingon kaninyo mga katropa, ang pingi in town ang inyong mga kabataan nga dili na usab kini makapang biktima or dili na kini mabiktima sa ingon ani nga mga binuhatan. Dagang salamat ug maayong buntag. God bless kanatong tanan. God bless Caraga Region.
0: Exciting Pilipinas. XFM. XFM.
2: Ora, kapitan.
3: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
2: Kiligon. Ah.
3: Kung pangit gani ang mututok, unsay tawag?
2: Edi manyakis. Exciting.
4: Exciting. na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, magkanihay na siya, nagkawala hato, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
4: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Grabe ka init. Ug tungod dinhi, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimang nogikan sa Aselco. Atong gamitin ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga og appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon og electric fan. Likaya ang dungan na paggamit sa daghang high power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawa sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin ni ini, nakadawat usab ang Aselco sa pahimangnog gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour nga atong matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load ug pagmintinar sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangnog gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. Aselco, serbisyong mapahiyumon.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Philippine Standard Time, 9 minutos ang nagalabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita.
0: Mayong buntag, bagay katrupa, Luzon, Visayas o Mindanao. Kininasab ang inyong higala sa kahanginan. Katrupang John J. Lebrias, alas 6 paingon sa LCT ang taknas buntag para sa programang
2: Express Balita.
0: Adlaw karon mga katrupang Miyerkules, pizza 19 mga katrupa sa bulan sa Agosto 2026. Siyempre kining bahina mga katrupa, hatod usab kanato mga katrupa sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Ga-available sa mga nagkadaiyang produkto, mag-available sa mga nagkadaiyang parmasya, mga butika mga katrupa, dinhi sa ato ang probinsya.
2: Express Balita.

0: Bueno, venga, que atropar, venga, tinc pa mi nou. Nita baglagad, venga, que atropar, dinita, santo, nga mga uluhan, balita. Headlines. Oluhan sa atong naipos nga balitang lokal. 780,000 nga gibarabanang damyo sa sunog sa usa ka panimalay. Kapulisan og tunghaan nanawagan og donor sa para sa dormitoryo sa mga estudyante og maestro tungod tunghaan na sa sityo Durian. Headlines. Presyos petrolyo misa ka na usab og 3 batag litro mga motorista og pamboy mi almana. Be its own naghimo og HIV awareness og teenage pregnancy prevention sa Talakugon. Headlines. Doha kay mga batan-on nga nalambigit sa drug racing sa San Francisco. Ne-surrender sa kapulisan. Kaso, giandam na. Headlines. Express Manila. Headlines. First anniversary sa Team Tricab sa Bayugan City Chapter. Gisaulog, kampanya sa pagtinabangay o respeto. Gipa Ligon. Headlines. Dungan sa kasalugan sa araw ng Santa Cruz Sibagat, halos Jesmel ka similya sa lubi og brass cutter giturn over ngadto sa mga mag-uuma. Headlines. Express Manila. San Agustin MPS gipasidunggan human sa malampusong raid baga katrupa. Headlines. Newly identify drug personality nadakpan sa bypass operation sa Butuan City. Headlines. Gituohang bukog sa tao nga nagakatag sa bukirang bahin sa Surigao City napalgan relo naka kapot pa sa iyahang kamot. Headlines. 16 katrabahanti sa insurances company sa Coronadal City gidakop sa NBI. Headlines. Panabo City Police sa gipasidunggan sa PRO-11 human makasakmit og 5.44 million nga syabo sa operasyon. Headlines. Lalaki nga mitambong og birthday na lumos patay. Headlines. 60 anyos nga gipusil sa iyang igsoon human giputol ni ini matud pang gitanom nga kahoy. Headlines. Mayor Basti Duterte og DCPO Chief gipahugtan ng seguridad sa mga tulungaan sa Davao human sa pagpamusil sa Sambuanga. Headlines. Samtang sa tunguluhan sa balitang nasyonal, revenue sa gobyerno gilaumang moabot sa 5.5 trillion sa pagkatapos sa pagtapos sa termino ni President Bongbong Marcos. Headlines. Samtang sa tung international, Trump nanawagan sa Iran nga mosurrender aron matapos ang gubat, nagbahad nga bumbahan ang uman. Headlines. Samtang sa tung sports mga getrupa, Gilas Pilipinas Boys gilampornas ang Thailand aron mo abanti sa quarterfinal sa qualification sa Viva Yuetan Asian Championship. Mga katropa. Headlines. Express Manila. Samtang sa tuang showbiz, Pukwang og Ruby Ruiz parihong nakakuha og Best Actress Award sa Cinemalaya 2026 pelikulang Two Valid Iris. Mikuha og laing mga ganti. Headlines. Mao kadto baga katrupa nagalangkob sa ato gabaga uluhan sa balita gikan sa balitang lokal, regional, national, international, showbiz og sports.
1: Headlines Express Balita.
0: Doon tayo, 16 minutos, mga katrupa na kalabay, sa alas 6. Sa akining bahida, mga katrupa, hatod dyan ato sa Santon Coffee Mix. Ang Santon Coffee Mix, nilingtak na sa kabuntagon, mga katrupa, bugnaw kayo, nga ito ang paminsas lawas. Labi na kay bugnaw pa sa ito ang panahon, kaya wala pa nagpakita sa haring adlaw. Ala atong i-maintain, mga katrupa, kining pagpahigayon o pagpangapi sa atong lawas. Kay kining kapi, mga katrupa, nga Santon Coffee Mix. Ibansagan kini nga nangapi ka na nanambal ka pa.

0: サンタクロース。Atong tabuk-tabukan magagatrupa ang kumpletong detalye sa Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: San Agustin MPS, gipasidunggan human malampuson nga operasyon. Atong sayron ang report, nekatrupang Ali Bicente.
2: Report. Siya og ipasidunggan ang kakugi og dedikasyon sa mga personay sa San Agustin Municipal Police Station. Human sa gihimo nilang malamposong operasyon batok sa ilegal nga droga pinaagi sa search warrant sa miaging adlaw. Ang maong komendasyon o pasidungog gikan kang Surigao del Sur Provincial Director Police Colonel Jeffrey Lawrence D. Mauricio og gipresentar ni Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Armando A. Martizano ngadto kang Police Captain Val Adrian Aigen R. Tumulak. Ang kasamtangang hipi sa San Agustin MPS kini nga pag-ila nakabot gumikan sa malamposong drug raid nga gihimo sa mga pulis niadtong Agosto 3 sa Purok City Barangay Otisa San Agustin. Ang operasyon may resulta sa pagkasikop sa usa ka sospitsado nga giila sa alias nga Marlon Tatuan na recover gikan sa posisyon sa suspect ang 11 ka sachet sa gituhoang shabu nga mutimbang og gibanabanang 5 ka gramo. Ang maong kontrabando adunay street value nga mubalor og 34,000 pesos. Gipasiugda sa maong nga pasinungog ang taas nga matang sa kaepektibo, profesionalismo og ligon nga baruganan sa San Agustin MPS sa pagukod sa ilegal nga droga sa rehiyon. Sumala sa pamunuan sa kapulisan ang maong kalampusan usa ka dako nga lakang aron masiguro ang kahapsay ug kaluwasan sa tibuok komunidad. Kasamtangang nag-atubang og tukmang kaso ang suspitsado kalabot sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthan Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dagan salamat kay Tropang Ali Vicente. Samtang sa dugang pagtunol sa balitang regional, newly identified drug personality na dakpan sa Bybust Operations Butuan.

padakpan sa mga otoridad ang usa ka lalaki nga gikonsidera nga newly identified drug personality o man mapalitan og illegal nga droga sa gikasang bypass operation sa usa ka purok sa Butuan City niadtong nakalabay nga adlaw. Agosto tuig 2026, ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Butuan City Police Station 1 o Gay Station Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Major Namra Arimaw Jr., ang station commander. Nakuhagikan sa posisyon sa suspek ang mga ebidensya sa gidili nga droga. Hinungdan nga dali kining giposasan sa mga otoridad. Sa pagkakaron, aga dinakpan ana-ana sa kustodiya sa Butuan City Police Station 1 alang sa tukmang disposasyon o temporaryong detensyon samtang giandam na ang pagpasakang kaso. May kalabutan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipahayag ni BCPS1 nga nagapadayon ang ilang walay puas o ligon nga kampanya batok iligal nga druga o uban pang kriminalidad. Aron masiguro ang kaluwasan, kahapsay o kaayuhan sa tibuok komunidad sa Butuan.

atong tabuk-tabukan ng laing report na ka-standby si Katrupang Limuel Ukay. Gituhang bukog sa tao nga nagakatag sa bukirang bahin sa Surigao City, napalgan na reloh nakakapot pa sa bukog. Atong siren na ang report ni Katrupang. Limuel Ukay.

0: Diga showbiz baga katrupa. Pagka hatag po day, guban nga inspirasyon sa gustong mag-artista o gusto sab. Na may mong mga kabahin sa pelikula. Baga katrupa, no? Maukad to. Adlaw karon nga Merkulis sa kung gosbon mga katrupa, no? Pizza di sinoy bikita sa bulan sa Agosto tuig 2026. Mayong morning sa tanan nato nga mga nagalili baga katrupa sa tuang programa nga Express Balita. Labi na ni katrupang Randy Santisas. Good morning dahan nina ninyo ha. Niya kang Gloria Basadre Iglesia. Good morning. Huwag kang Inday Abilar. Mayong buntag sa tanan watching from Barangay Lucina. Ay, taga Lucina mayong buntag. Niya kang Jeremias Moraldi. Mayong morning katrupang Junje. Lakip na niini si Lina C. Pataho. Ay, mayong buga, mayong morning dahan ninyo mga katrupa ha. Mga kababayan nato nga mga nagpaminaw mga katrupa sa mga nagkadaiyang mga programa sa XFM. At ang ininyo mga katrupang musunod niya programa, ito ang Bulsay. Pinagi ni katrupang Rizzo Rabasquez o katrupang Limuel Ukay, Alas City Pengon sa may alas 9 ang Taknas Buntag. Boy do baga katrupa, wa naman tayo igong oras nga mo lawig pa sa unahan. Ang tun ugma na po sa itong pag-uban-uban mga katrupa sa ito ang tulumanon. Express Balita. Kini na lamang ang inyong ubos o gigalas kanginan, bata-bata katrupang John J. Labrias o ang akong partner sa Pikas Lawa katrupang Harvey Hiramis. Among administrator katrupang Ali Vicente o nga mo ang social media page controller pinagi ni katrupang Limuel Ukay. Among station manager katrupang Ri Sorabasquez. Mga kaubanan, katrupang Milani Duran, katrupang Kian Sibial, katrupang Ri Alpuro Aliton. Ako manamilit og magaingon diha kaninyo dalaygon ng Diyos mga katrupa, mayong buntag kanatong tanan, probinsya sa Agusan del Sur.
1: XFM. Sa Thought Plus Gold User, atong paminawon.
2: Si Gideon Galawiyot pag-anapong siya ang dato di Oro. Kung kaya tinintaas, kung ihi, so kapag ihi,